0: So, diri sang dughan, sang duha ka mga alkalde, pag-abot sa ginatawag nga serbisyo. So, madamo gid sa mga bagay o kunbutang nga kapareho sa siyudad sang San Juan nga may ara man sa siyudad sang Rojas. So, pinagi sa sininga sisterhood.
1: So, Michael, mas mapaayo pa na sodri ang serbisyo man para sa mga pumuluyo sang Rojas City kagsa sang San Juan City. So, una sa tanan, ano gid bala ang katuyuan sang sisterhood sang mga syudad o kon sister cities o kon twin cities. So ang katropang Michael, ang katuyuan sang sisterhood sang mga syudad amo ang magpatuman sang relasyon o kon koneksyon sa tunga sang duha ka mga syudad humalin sa magkalain man nga lugar o kon pungsod agudtong pakusugon ang kooperasyon kag pag-abyanay. So kalakip sa mga nagapanguna man nga katuyuan sini, no, katropang Mike, amo ang pakusugon ang pag-abyanay kag pagintindihan nay sa mga pumuluyo. Magatagman sang hibalo kag pinakamaayo nga hilikuton sa pagdumala sang syudad. Subong man nga ginapatuman man diri katropang Michael ang kooperasyon sa patag sang edukasyon, sang kultura, even turismo, no? Kag ginatawag naton nga kalakalan kag ekonomiya. So ginaganyat man diri katropang Michael ang pagbayluhan na isang mga kultura, no? Sa mga tawag sa karanasan sa pagpaumwad sang komunidad. So ang ininga syudad sang Rojas kag San Juan City karon nagasuportahan na ni sila, no? Para sa kasulhayan kag paghiliusa pinagi man sang international nga pakikipag ugnayan. So sa to make it short, no, katropang Michael, ang sisterhood sa mga syudad ang nagatuyo nga magbuliganay ang duha ka mga cities, no, agudto nga mapaumwad ang ila sa komunidad kag mapabaskog man ang koneksyon sang ila sininga tagsa ka mga pumuluyo. So kahapon gani sa liwat, no, ginpirmahan na kaupod ni Ron ani Rojas City Mayor Ronnie Dalivas si San Juan City Mayor Francis Zamora ang ini nga sisterhood accord, no, kag ang iyas ni nga katuyan hindi lang basta papel, no, tulay ini agudtong para sa bulig sa diin ang mga maayo nga programa nga ra sa San Juan mahimo man dalon diri sa atong nga syudad, no, kag subong man ang mga epektibo nga diskarte diri mahimo man naton i-share, no, sa ila. So tulay man ini sunod diri katropang Michael para sa pangabuyanan, magabuliganay kita sa turismo, sa negosyo, kag sa pagbukas sa mga oportunidad para sa aton sining nga mga kauturan. So pagkatapos man tong nagpirmahan ni katropang Michael kahapon, no, tawag sina han. Nagupod si San Juan City Zamora sa distribution sa bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang rice assistance program kahapon, no, sa gobyerno nasyonal para sa kalilain man nga sektor. So kasunod si ni katropang Mike, gintugyan kahapon ang financial assistance sa mga miyembro sa lupong tagapamayapa kag ang mga financial assistance man, no, bilang simple man nga paghatag sang ukon pagpabutyag sang pagpasalamat man kag pagkilala sila sina dako man nga kontribusyon sa pagmentinar sang matawhay kag maayo nga pagsinay pagsinalayo, no, sang pumuluyo sa barangay katropang Michael. So kapon gani don samtang ara kita sa field man kita gid nato ni may kangay nga may ano bala daw very rare, no, nga helicopter man ang nag-agi sa ano naton sa himpapawid daw, himpapawid. Na ang nag-agri, no, katropang Michael, kung sabihin daw nakakit ano na naging nato na ba tiyaga naging nato nga daw may VIP, ha, no, kay pagkatapos nito may mga army na dayon nga nag-alabutan, no, sa may Rojas City Airport kahapon nga daw katropang Mike.
2: Amo gani, no, ay katropang Christine. So it means, no, nga gintawag naton nga sister city kung magkadto ka to sa San Juan, pamangkuton ka, taga-diin ka, taga-Rojas City. Abaw, utod ko ni kay ti mag-sister sister city kita. Kung nga taga-San Juan naman, magkadto naman diri sa syudad sang Rojas, at abaw, utod ko man ni halin sa San Juan, kaya ti nagpirmahanay sila mo, no, bilang sister city, katropang Christine.
1: Yes, katropang Michael. So, ano, ang purpose niya sang natabo kahapon nga pirmahan niya no, sa may bahing sang Civic Center kahapon nga adlaw katropang Michael. Kag hopefully no mangin ano ani mangin epektibo no ang ilas ni nga pagpirmahan ni may kan wing si ano si Zamora katropang Michael ini siyang president sang tanan nga mga years no sang mga cities. That's why nako man nga bulig para sa ato sing siyudad.
2: Kag talagsalang na no nga may ara sang siyudad nga nagakipag sister city no sa aton manya katropang Christine.
1: Yes, katropang Mike.
2: Okay. Sige, katropang Christine.
1: Alright, ang hindi nga balita, ang Builugid na ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, nga isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C, nga sarangin nga magkabulig kag makapaayos sa ato nga resistensya kag immune system. Mabaka sa inyo doon nga pinakamalapit kag suki ng mga butika sa inyong lugar, particular sa may Mercury Drugstore, sa Watson Pharmacy, the Generic Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. Para sa palatuntunan na busay, ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo. Live report.
2: Busay! Nabatian mga kabiyana, no? Si Katropang Christine, no? Drisaton sininga palatuntunan. So, muna gani, no? Mga kabiyanan, nagpadulong drisaton sa siyudad sang Rojas, si Mayor Zamora. Formal na no nga makipag sister city ang San Juan City kag ang Rojas City mga katropa. So may mga madamo pa sila no sa mga ginistoryahan, ginhinalaan dito mga kabyanan para nga ti agud makuan man no kay kon ibaluon naton mga kabyanan just like sadto sa panwas ang dao mga katropa no kag Valenzuela City oh nakipag brotherhood man sila sa panwas ang dao mga katropa kag padalaan man sila to sang dao 3 kag may ara man sila nga gindala diri sa aton sa may banwa man sang dao. So pareho sa bala sina mga kabyanan no kita tanan diri sa Pilipinas magululutod except lang sa Chinese.
3: Oh no. Ayaw.
2: Samo na no mga katropa. Sige sa madugang naton nga balita diri sa aton nga pagpangalagad. Paunta man ang report ni katropang Elmer Estimar. Mga katropa, standby na sa katropang Jis. Oh, sige. So, kuwaon taman ang yung report, no, mga kabiyanan, sa sining mga nagkatuhay, kung back-to-back nga drug by bus sa operation. Nga ginapatigayon sa aton sining mga operatiba, diri sa siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz. Katropang Elmer. Live report.
4: Arestado ang isa kalalaking nakabig street level individual o kung is alay sa ginkasa nga drug by bus operation sa Station Drug Enforcement Team Rojas City PNP sa nga tinilikdan nga Hulyo 17 sa bahin sa nga Sitio Riles or Sitio Jail Barangay Lawaan Rojas City pasado las 11 sa nga aga. Ikilala ini nga arestado sa kay alias Jeff 30 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar natigayon nga nadakpan si alias Jeff Pinagi sa isa ka to survivor nga nagpakilala nga or operatiba nga nagpakilala to survivor na baklat ini siya sa nga isa ka sasay sa nga gitatihan na illegal nga droga sa balor nga 1,000 ka pesos serbi bilang by bus money. Apan sa pag-rekisa sa atong sining otoridad, dugang na recover sa paginakop ni alias Jeff ang isa pagid ka sa say sa ginapatihan man nga illegal nga droga. Kag may kabugusan tanan, may ginabulubanta, may kabugaton 11 gramos. Kag may ara naman sa standard drug price nga 74,000 pesos. Pero nagkabilin ini sa custody sa Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana ini nga pagpasakaan sa kaso sa pagbayolar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang naton diri nga balita sa ginpatigayon man nga Draga by Bus Operation sa nga Panay Municipal Police Station wherein nagresulta ni sa pagka-aresto sa kaya alias Ann kag residente ni sa barangay Binantukan Pontevedra Capiz. Natigayon ini siya nga nadakpan sa baki niya sa barangay Pawa Panay sa nga tinalikdan man nga hapon sang Hulyo 17. Si alias Ann ang ginakabig nga strict level individual pero provincial priority target list ini siya sa nga tinalikdan niya nga Hunyo, bulan sa Hunyo. Siya na ang nagapaydaron sa 27 anyos kag natigayon man nga nadaptan pinagi man sa operatiba nga nagpakilala sa kapuser buyer sa isa ka sa say sa ginapatihan Shabu nga sa balor nga 1,500 pesos serbi naman bilang by bus money. Dugang diri nga na recover sa sining paginakop ni alias Ann ang pinapagig ka sa say sa nga illegal nga droga wherein may kabugusan tanan nga 12 gramos no ang na recover siya sini nga paginakop kag meron naman sa standard drug price nga 81,000 pesos. So nagapabilin man sa Gapon sa kustodiya sa nga Rojas City PNP ining arestado or sa Panay PNP rather ay ining arestado para sa nagkikigo nga disposisyon. Sa dugang tanan lang din nga balita katropang Michael ining naluntad nga sunog kagabi sa dira sa bakin sa barangay Tiko Pontevedra Capiz wherein gikakibot ni sa karon sa pila ka mga residente samtang naga sa galak
2: hindi niya siya Tiko Panay
4: Tiko Pontevedra din Panay Pontevedra Panay rather no Panay kay nakalapo nagali malam mo yung rhyme lang nga katropang Michael ang Tiko Pontevedra kag Tiko Panay man. So, sining nagluntag nga pagkasunog kagabi, ang iba to natingala kay man una bes samtang nagkalayo ni naglapta ning kalayo nagan nilupok. Pero sa uli sa naibaluan gali ang ining residential fire ang natabo sa budiga mismo sa nga isa ka manugubra sang palupok katropang Michael wherein ubos ito gaya sininga budiga kaya masubo-subo diri kay man mayara sa nga malapit sa area during sa pagkasunog kag rason nga napilasan ini nga isa ka lalaki nga man sa illegal pa idaran kag residente man sa nasambit nga lugar. Now sa informasyon tani actually napadulungan tanan bang lugar and naka-order naman kita dira sa mga fireworks. So subject for verification ang ini nga impormasyon natong katropang Christine or katropang Michael ang ini nga budiga ni ginapaligahan ni punong barangay Dundon Villarice no punong barangay sang mumanya barangay barangay Tiko Panay ag padayon pa ni karon ang ginakandak nga investigasyon sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection may kagtanan sa sining gitunaan gid sang sunog. So totally born gid kay Trapa Michael wala gid siminabilin sa iya sininga budiga. So gani lupok to. Do sini mo do may event pala kag ini mga fireworks mga gabi ang masanaaw gid ang ano ni
2: libre la lang taw fireworks eh.
4: Oo, pero wala nang pasaka gid may had hasta lang sa tuwa-tuwa. Pero maswerte kay man estimated naton halin sa budiga ni Kapitan or halin sa budiga mismo nga nasunog ang may kalayoon nga more or less siguro mga 10 metros ang antad sa iya sininga balay sa nga tag-iyaman mismo katropa nga Michael. So ginaibalo pa ni karon ang rason sa sininga nagluntad man nga sunog. So far mo sila nga ton yung mga balita nga natipon sa padayon man ato nga pag-monitor sa kalinong katawhay sa bilog ng 24 oras dire sa bilog nga probinsya sang Capiz. Ang ina nga mga balitang bilogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sa inyo sa Health Incorporated ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kami asang makagag-club was kaharabal extract na popular gid sa South America nagapabagsik kag nagapakusog sang enerhiya, nagapataas man sa libido level sa aton sining alawas. Sa mga mister dira, gamitan ninyo ini 30 minutos antes maglabi-labi sa kay misis. Pag tumar sa gid lamang kapsula, sigurado mas manami ug mas mabako din yung mga relasyon kag ang imong performance inyo nga quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, sulig ka kung nakaturbo ka. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa Gilmer Simar ang Katropa mo.
2: Na batian mga kabiyanan ng mga balita ng mga natipon sa aton sininga patrol sa pagbantay sang kalinungman kag katawhay sa bilog nga probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. So mga kabiyana no sa aton sining mga balita no dakpa naman to mga kabiyana sa may banwas ang panayo nga engage man sa gyapon sa illegal nga droga. Ay hinagin niya magululuntat nga way nagin niya katapusan mga kabiyanan diskan diin ka lang hilit-hilit may ara gidya mga katropa no nga mga naga-engage sa gyapon sa illegal nga droga. Tapos na ano na lang kita sinadiribala. Tapos gani kung madakpan gani mga kabiyanan. Why dasongga ako? Ay maluoy ka. Pero sige lang ha, sa aton sining mga kabiyanan. Kaya ang aton sining mga operatiba. Ang padayon sa gihapon nga naga bantay nagamanman. Sa mga naga-engage no sa illegal nga mga buluhaton mga katropa kapareho sini. So amo na no mga kaabyanan. Sigihan nyo pada. Kaya nga aton nga mga operatiba aral na si Gadigado. O sa aton na nay nga mga listeners so sa mga nagatutok subong aga si Randy Ran Santisas good morning. Si Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning. Si John Mark Pedroso, good morning o mga pikunuta. O salamat gida kay Sir John Mark Pedroso. Kay Ma'am Lia Baez, no, good morning. Kay Ma'am Amy Villagracia Tandog, no, mga katropa, makadto ko da sa station. Off-done ko ang kapitbahay ko. Ang iyang radyo pabayluhan niya bago. Abaw. Amo na iya. Matkong Burgos atubang mang tinapay gapamati sa programa mo. Si Ernesto Alvarez. Ate okay to ah. Si Ferdinand Doro, good morning. Oh, nagapamati man subong si Sir Ferdinand Doro. Dira sa may bahin sang Panitan. Sa may Barangay Kios, Panitan, Capiz. Good morning lang dira ako sa kay Sir Bernard Villanueva. Mayong aga katropang Mike, masimba kami sang pamilya ko. Sige, God bless. Halong lang kamo ha. Thank you so much kid sa pagpamati man kay Sir Bernard Villanueva. Kay Sir Zyron Ordas Agihap. Good morning lang Dazay. Salamat sa pagpamati kag pagtutok man. Audrey Saton nga pala tuntunan sa subong aga. Sa Ordas kag Agihap family dira sa may banwas ang President Rojas Capiz. Kay Sinalin na Finiquito Tabige. Good morning lang sa imo dira ma'am. Now na me. Makadto ka di ma'am. On the way ka na. Sinalin Finiquito Tabigi, good morning to all katropa. God bless Sunday everyone. Ayan, Kay Loisa Catalan Agihap, good morning lang sa imo ma'am. Salamat sa pagpamati. Good morning lang sa imo ah. Pagmayong aga man sa tanan. Kay Ma'am Susan Dolor, good morning lang da sa imo Ma'am Susan. Salamat man sa pagpamati kag pagtutok ka, 3 sa XFM Rojas. Kay Monroy Ayayo, So, good morning nanda sa may mga taga-Libaso sa kay Sir Munroy Ayayo. Kay Doy Arthur, good morning landa sa mga taga West Villa Flores, Mayon, Capiz. Salamat sa pagpamati. Good morning, sir. Mamahaw ta. Tortang talong, sudan ko. Ay, pagpamahaw gud subong si si Sir Stanley Serviano Barla the Second. Thank you so much gud Sir Stanley Serviano Barla the Second. Okay, why get problema? Si Toto Valdizon Escalada, Bluetooth speaker ko, mic pwede ba iluhan na radio?
3: Ayaw!
2: Ay, kung Bluetooth speaker na, kung dala, gakonek malang sa cellphone, pati cellphone, dalon mo eh.
3: Ayaw!
2: Oh, paano magtukar to? Ito ko wala cellphone, no?
3: Ayaw!
2: Naka-Bluetooth lang.
3: Ayaw!
2: Ay, maluoy ka, Toto. Si Toto Valdezon Escalada. Watching live, there is a new road, Banica. Ate, okay, sige ah. Aplo pa mati lang da sa kay Sir Zyro, no? Sa ka lang da subong. Along ka lang da. Ayos ah. Sa aton sini nga mga listeners no nga mga nagatutok diri sa aton nga pagpangalagad no dugang nga balita danay naton mga kaabyanan. Sa aton diri nga pagbalik karon na pwede ta ka makakatropalit tawa. Diri sa aton nga pagpangalagad. Oy kahapon nga adlaw mga kaabyanan may arasa nga nagluntad nga vehicular accident. No mga katropa. Mga kaabyanan, nagtigin tunaan gid sang kamatayon sang isa ka rider mga katropa matapos nga bumunggo. Ini mga kaabyanan, no sa boom truck. Ay makaluluoy man mga kaabyanan, no. Isunod rin sa information nga aton sini nga nabaton mga katropa. Natabo ining insidente alauna 40 kahapon sang hapon dira sa may bahin sang barangay na Sunugan, Dao, Capiz. Ang driver dire sang boom truck ang ginkilala sa kay alias Franz, no, isa ka lalaki kag residente sang Baybay City, Liti. Samtang ang driver naman sang motorsiklo ang kilalahon talang sa kay alias sa Tantana. Yara sa legal nga pangidaron kag residente mga kaabyanan sang Numancia, Aklan. Sunod rin mga kaabyanan sa impormasyon naton nga samtang ginasubay sa sining boom truck ang dala nagikan sa may banwa sang Sigma kag padulong sa may banwa sang kwartero. Sang kasugata niya ning isa ka motorsiklo nga may karga nga bugas mga kaabyanan. Kag diretsyo man ini mga kaabyanan, no, ining si alias Tantan sa direksyon padulong sa may banwa sang Sigma. I think magapauli na ni Goro sa may Numancia eh. Sang nadulaan ini siya sang kontrol mga kaabyanan ining motorsiklo nga yasini ginamaniho nga isa ka sniper motorcycle. Kag bumunggo, no, mga kaabyanan, siguro may posibilidad nga na-outbalance ini siya sa yasini nga dalang bugas. No, kag bumunggo ini siya sa left side sang boom truck. Mga kaabyanan, kag amo to eh. No, nakaangkon ini siya sang patal nga pilas sa yasini nga ulo. Kag sa mga nagatuway nga parte sang iya sini nga kalawasan mga katropa. So gilayon man nga nagpanawag sang responde, nagpanawag sang aton sini nga Dao Emergency Response Unit kag sang Dao Municipal Police Station. Kag gindala dira sang Dao Emergency Response Unit sa bahin sang Senator Gerardo M. Rojas Memorial District Hospital apang gin-deklarar ini mga kaabyanan nga dead on arrival sang naga-attender nga physician. So patal gitong igo mga kaabyanan kagbangod sa impact man no sa kabaskugon sang pagkabunggo mga katropa sa iya sini nga lawas. So ining mga bihikulo mga kaabyanan ang lunsay ginpangdala dira sa may bahin sang Dao. Municipal Police Station mga kaabyanan para sa nagakaigo nga disposisyon samtang nga nagapadayon ang imbestigasyon. So muna mga kaabyanan no diri sa aton sinigani nga pagbiyahe man dapat kinanglan maghalong gid kita mga katropa. Oh, hindi ta gid pag pamayaan ang aton sini nga kaugalingon mga katropa.

0: So amo na no mga kaabyanan no anhunta kay amugid na yang kabuhi sang tao no gina wala lang naton man ma kibaluan mga kaabyanan no kung ano ang nangin nagakalatabo bla sa to sini nga dala noon kay bangod gani mga katropa no sini baluan naton daw medyo ano gitong iya sini nga ulo no mga katropa. Ahay, makaluluoy man mga kabyanan, no? Ang sitwasyon sini. Basta mga muni gani mga katropa daw halos sa maka ano makahuloy-huy abaga. Kag nibaluan taman mga kabyanan nga ang ining ano dira, no? Ining lugar dira sa bahin sang barangay na Sunugan. Kuan gid ina sa dira mga kabyanan. Ano gani tawag sini o? Accident prone area. No, mga katropa. Kag madamo na dira sang kabuhi ng mga nadulaan mga kaabyanan. Ay, makaluluoy man sang sining kwano? Sining biktima kung tani. Hindi man na iahungod mga kabyanan kay tiara man sa lugar ining truck mga kabyanan kag may posibilidad mga katropa may posibilidad mga kabyanan na kwan pa ni no naka-helmet man siya, no, mga katropa o galing siguro may kuan pa yan, no, may amugin yung kabangdanan suno man sa mga residente nga naistorya naton ining bugas bilang nga yasin nga ginbutang sa yasin nga unahan siguro mo ni ang nagkuan nag ano to no nag basi na outbalance bala ya pagbutang sini. Mga kaabyanan, rason mga katropa nga kuan ini na no tawag sini ho na ginkayo niya na outbalance siya rason nga nakuan ini siya na bunggo siya sini nga kasugata nga bumtrak mahumo bumtrak ano malaning pero sasang nga motor man bunggo kato sa bumunggo ang kanding sa Carabao man. Ay maluoy ka mga katropa. So amo na no mga katropa kung kaisa sa aton sini nga nasiling. Ah sige sige. So subong aga mga kabyanan no muna nga aton sini nga mga balita lokal but anyway mga katropa. Pasudlon ta nga aton sini nga patrol no para sa aton sini nga katropaleta promo diri sa XFM Rojas aton sini nga ika second year anniversary mga katropa.
1: Katropaleta. Katropaleta. Sang XFM Network Philippines.

0: Abe, ano nga, ready sa ton nga produkto sa karon, no? May ginawi, dan kita dari nga Xanthon Plus Capsule. Sa ton nga mga katropa, mayari kita dari isang Xanthon Plus Capsule. Sinara na sa linya, katropang Gis. Para nga makaplastar ng kita diyo sa nga ton sininga katropaleta. Sige. Sige, si katropang Elmer Estimar. Katropang Elmer, kamusta da? May ara na tanda nga maswerte nga maka-intra sa ato sininga katropaleta.
1: Good morning, Pang Michael. Direkta diri sa bakin sa Puebla Transport Terminal. Wherein si Tatay Bads, no? Na spotted sa yung ganyan yung tutok, ha? Diri sa ato sa isa pa roas. Paglabay na ito, diri kita, Pang Michael, sa terminal sa Ispan. Sa tayo, no? Ispan sa Lilong, Rojas.
0: Oo, kapamati. Gid na.
1: Oo. Isa ka dispatcher. Pila ka na ka to, yung dispatcher, tayo?
2: Well, mga pila ka tayo. Diyos anyos.
0: Diyos anyos?
1: Pila ka bilog ba ito? Why? Ay. Asawa, pila ka bilog?
2: Why man?
1: Why man? Ay, dugay nga pagpaskalaran ka ito pang Michael nga nangyayin na dispatcher sa tayo. Hindi siya nakakita. Di nga pasayro nga nauyunan. So, anong nalanta mo sa mga kababayanan tayo?
2: Kung namamot, kaya problema, mga guwapo di abiro.
1: Sige. Kaya naman, Michael, siguro, di ka na pagpatugayon pa. Ang sininga katropalita sa barangay, ang iniman ng kabakin sa nga ton sininga ikaduang anibersaryo sa radyo, sa nga bilog na ginadulong sa inyo sa XFM Rojas. Kaya, siyempre, ang mga produkto sa Yes to Call Igor. Ano ba lang natuunan? Kaya madagaan ni Tatay Subungaga. Gary Katra, Jason, spin mo na yan.
0: Ara na, katropang Elmer, nagatiog-tiog na nga ton sining ruleta. Grabe ang tiog ba? Dugin patiog-tiog ka man niya ba? No? So, lang taon ta ha, sa aton sining mga katropa. Ano yung binigid sa aton sining maswerte nga naka-intra sa aton sining katropa. Leta sa subong nga aga. Alright, abe, lang taon ta kung ano ni? Green yellow pula. abe. Sige pa, gatiog pa. Okay. Color blue, me? Nagsaka sa color blue. Xanthon Plus Gold, no? Katropang Elmer. Xanthon Plus Gold.
1: Sa kay Tatay Bag, Xanthon Plus Gold tayo. Food supplement. Marami, hindi sa imo siningalawas, no? Mag-inaw sa isang kapsula kadadlaw. Ang Xanthon Plus Gold, ang mayaras ang mangustin, ang palayaka, malunggay, garlic, spirulina, dyan isang food supplement tayo. Sarang mo gini mainom kadadlaw. Isa lang kayo mag-alit mo sining lawas ka. Kabuligid, protector sa imo sinya. Lawas man. No? Ang gapabako sa imo sistema. Right? Ano man, balo tayo sa imo kagani.
2: Sabi nga, salamat,
1: mag-iwas gali sa makainom ka na sa food supplement, sarang mo pa na imuon ng entry time. Sa consuming Xanthon and XFM libu-libong pa-premio. So, tipo na lang, imuon, please care pa da. Tumati lang da sa XFM pa tayo na sige po na good niya. Thank you so much. Good morning. Si Tatay pag sa katropang Michael. So, dito lang pa kayo. Okay. So, mga katropang Michael, si Tatay Badge ang isa sa mga winner na ito. Ang masunod na winner, pasakop katropang Michael, kilala mo na eh.
0: Meme. Do masubo man si Manong sa likod mo katropang Elmero? Sige katropang Joven.
1: Sige.
0: Dispatcher, sweet lover na. Okay.
1: Sige, katulong Mike din na nato. Pagkatugay yung pang video busy na nagbigay-bigay yung may nagalo at trust din sa mo. So, pero sige lang, katulong Mike, ako Jason. Ang ato nga relita, spin nyo na.
0: Spin mo na yan. Ara, gabuyong, gabuyong-buyong. Grabe ang pagtiog sang rolita. Dasig-dasig, katropang Elmer, no? Abel, ang taon ta kung ano? Ang iya sininga madagaan? Okay, nagsaka, sige pa, nag-orange. Okay, daw masaka pagin siya sa ibabaw. Okay, hindi ko makita mayad. Bebe, ano ni? Okay, Xanthan Gold Herbal Tea. Oh, katropang Elmer?
1: Ay, Xanthan Gold Herbal Tea. Ay, Xanthan Gold Herbal Tea. Wala basta. Katropang Mike?
0: Oo.
1: Wala Xanthan Gold Herbal Tea.
0: Oh. Naubos na?
1: Oo.
0: Ay, sige. Ah, sige. Another one, ah. Op, yeah. Hara na, nagtiog na katropang Elmer ang aton sininga roleta. Ano bala ayhan ang masunod nga ma igo sa aton sininga aro? Online na, online ini nga roleta, wala ni gadi na ya ha. Bisan i-review nyo pa dira. I-replay nyo pa. Mamali sa Iron Aragay. Mukaka. Okay, arana. Abi. Okay. Katropang Jis, ano na? Turbo! Bao turbo ni bebe. Ah, turbo gija katropang
1: turbo katropang Mike.
0: Ha? Oh,
1: may asawa ka man, sir. Oh, si magamit mo gining turbo sa mga mister ang turbo ni amo ning sarang maka usog baka pabastog sa inerhiya. So, nagpataas man ani dito level sa. So, tay magamit ang turbo, gamitan lang nga 30 minutos antes maglabing-labing ni sa. Pero wala man eh. For example, labi na gamit ka, kag nagbalibas din isi. Hindi mo na yung mag-tokasikin. So, kaya, thank you again. Ano mong balmo ang nag-job ka sa Torbo?
2: Thank you.
1: Okay. Sige. Sige, katropang Michael. Kag mo lang, ito sini nga mga winners. Susubong yung aga. Ito sini nga katropalita sa barangay. And mga maswerte na ito, yung mga kuturan, yung mga dispatcher, yung sa bahay sa nga Pueblo Terminal. Ang na nabayan ako yung nagatutok gid sa ila sini nga radyo. Gani mga katropa, sa mga kuturan na tundra, padayon lang magtutok sa isa pang rockers. At the same time, basika mo naman ang amun sini nga malabayan. Kaya may swerte na magadaog sa mga produkto sa Nesto Cog Incorporated. Kaya hindi marang kamakin sa nga ikaduang anibersaryo sa radyo sa XFM Rojas. Dari sa bilog nga probinsya sa Capiz, kahit sa syudad sa Rojas. Direkta na ilamang rin sa bahay sa nga Pueblo Transport Terminal sa upon si Katropang Cristina yan, Ropa. Ako naman si Katropang Elmer Estimar, ang katropa mo.
0: Amoy ato mga kaabyanan ang aton siniduha ka mga winner mga kaabyanan. Pero ini nga programa ang bilog ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. All right mga kaabyanan, salamat no inyo nga nabatian ang ining aton siniduha ka mga winner, maswerte nga mga winner sang Katropa Leta promo para sa ika second year anniversary sang XFM Network Philippines. Ayon. Swerte gid sang aton siniduha ka mga winner no. Congratulations gid sa inyo. All right, sa aton sininyo mga katropa. Oh, dere sa aton sini nga pala tuntunan mga kaabyanan. Oh, sa aton nga mga live viewers ha, di Bulubantay kamo sa madason aton nga mga public affairs program. Kaya sa gihapon no, nagakuan gihapon kita no, maga katropaleta gihapon kita. Oh, dere sa aton sini nga pala tuntunan. Good morning lang dira sa kay Pasiti Kineth. Oh, good morning lang da katropang Mike. Palagi kami nagpamati dira sa Poblacion Norte, Sigma, Capiz. Nagasibo gid ang bal ni Sir Siron or da sa gihapon turbo-turbo gid ko no. Abaw. Sige, amno kay na surtihan gid siya sa turbo. Madugangan gito. Oh, si Sir Solomon Antonio, mayong aga katropang Michael, no? Watching live samtang nagapanglaba dire sa Sitio Hacienda Barangay sa Sublangon, Pontevedra, Capiz, no? Nagatutok gid siya sa subong nga aga. All right, salamat gid ha. So, si Omers Galiaza, oy, mayong aga lang dira ha, nagatutok gid sa XFM Subong Market Day dira sa may banwa sang Dumalag, no? Samtang nagabaligya sa mga customers, no? Sang Umers Electronic and Electrical Supply dira sa may bahin sang Barangay Poblacion, Dumalag, Capiz. Salamat gid ha. Sa kay Sir Umers Galiaza kag sa Galiaza sa boys and girls staff dira sa may Umers Galiaza. Electronic and Electrical Supply. Salamat kay Lloyd Navales from Bacolod City. Good morning katropang Michael, blessed Sunday to your program. Thank you. Now we get the bang bugas Sir Mike, ginbalik pa niya. Ay, huwag siya kabalo, may boom truck ah, nga nagapadulong. Ay, amo to, huwag ito nagsala, kaginahambal ko gin. Na siguro sa bugas, oh, na outbalance siya sa bugas. Si Lendy Siyembre, good morning. Watching live. Kag naka-share da naman siya subungaga. Salamat gid ha. Magapanumbalik kita mga kabyanan pagkatapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Kindly stand by. XFM. XFM.
3: Plus Gold.
4: Ako galing si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Premium D3.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
12: Ang sakit!
3: Mag-assist the pain!
12: Muscle fever!
3: Acute pain!
12: Kahit ano pang pain!
3: Basta pain! Mag-assist the pain!
12: Pangkalang pain!
3: Fast and safe!
10: Assist
3: the pain!
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Assist the pain!
13: Mabibili sa mga butika.
3: X.
10: X.
3: F. M.
10: X FM.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutat tayo. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo man ko sina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
14: Oh, gali, diriyo.
15: Ay, dali na.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
16: Maaasahan.
17: Sa sakit ng katawan.
16: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Sister Pain.
19: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible Emulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: X.
3: X.
0: FM.
3: X. FM.

Alas 8:55, Wednesday at Casino Plus, win every day Wednesday. Alright mga katropa, pabalik diri sa aton nga pagpangalagad. Sa gyapon, nagapamati ka mo diri sa programang Bullseye. Bullseye! Mayong aga lang dira sa kay Sobreviga Ilma. Thank you sa Radio Sir Emerson. Uy, antiki na ma'am. Santiki na si Sir Emerson. Oh, si katropang Michael niya sa XF.

0: subong yung aga. Sa ato sini nga patrol, si katropang Elmer, diretso Istimar. Ay may aradra sa nagluntad nga vehicular accident subong agaw sa may bahin sang barangay Kudyan, Ibisan, Capiz. Imbulbado diri ang isa ka jeep kag isa ka auto. Tawo nga ipadulungan karon sa aton sini nga patrol. Dugang sini karon nga mga balita, impormasyon bantayan lang diri sa XFM Rojas. Upod ko sa akon nga technical side si katropang Jason Anonoy, ini naman ang inyo alagad inyo nga anchorman, katropang Michael Denosta Inoso. Para sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, katropa mo.
1: Exciting.
0: Good morning, happy Sunday.
2: XFM.
3: XFM.
2: Sample Plus Gold.
4: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Mike Next, Kendall. Epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assisted pain.
17: Mabibili sa mga butika.
13: Wednesday!

0: sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugas ng Pilipinas, alas 9.21 na sa aga.
2: XFM. XFM.
3: Ako si Janice Ulo,
4: 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
4: Pero dati yon,
3: ngayon hindi na.
4: Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
5: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Santhone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santhone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
6: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Oras, 106.5 XFM Rojas, Kagsabugas ng Pilipinas, alas 9.22 na sa aga. That time check was brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: XFM.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma?
2: Huwag mag-alala.
1: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang
1: sa iyong likod
2: at dibdib.
1: Siguradong ginhawa ay hatid.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyong
2: magaan.
1: Cellphone Plus
2: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
3: Masigari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buki ka.
5: X FM.
6: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: XFM. XFM.
3: Supple Plus Gold.
4: Kasi Vivo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangot yara na sa Santon Gold
3: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
8: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suregarin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Yes.
13: Turbo, may maka at klabuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Manamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-sister pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-sister pain.
18: Pangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Yeah! Sister pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister pain.
3: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
20: XFM.
21: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
22: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie.
4: May bukol ako sa breast ko.
3: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
4: Lamo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santon Plus Gold.
5: Makal sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, may bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingob nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule

0: Nang sakit.
1: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Chronic pain?
6: Ang sakit.
5: Mag-assist the pain.
6: Muscle fever.
5: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
6: Mag-assist the pain.
5: Pangkalang pain.
6: Fast and safe.
2: Yahoo!
5: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali for DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
1: Oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugas ka Pilipinas, alas 10:21 na sa aga. That time check was brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: X FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo,
9: iwas sakit sa puso.
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil,
8: ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santone Plus
9: Herbal Oil.
8: Sister Pain.
10: Ako galis si Lisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Matilde Ayayo sang Purok Uno, Libas, Ruhas City. Nagapasalamat sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito. Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 piso santon kag XFM, libu-libong papremyo week 19. Gani kamutanan mag-intra na santon XFM, libu-libong pa-premium.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premium. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: That song was brought to you by
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Oras sa 106.5 XFM Rojas, kasabugos ng Pilipinas, alas 10:41 na sa aga. That time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL.
7: Pagpangumang pangabuyang ko,
6: di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko.
7: Ang balso kong pare ko, matumar ko Santone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold.
8: Mapakal sa mga butika.
3: Sample Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
10: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
12: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santone Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit.
17: Mag-assisted pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assisted pain.
17: Pangkarang pain.
18: Fast and safe.
17: Assisted pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Assisted pain.
8: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako galis si Ban, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya ka. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.
2: Mabibili sa mga

0: Namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain.
3: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain. Mag-sister pain.
3: Pangkarang pain.
2: Fast and safe.
1: Yeah!
2: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sister pain.
5: Mapipili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Sanalin F. Tabigi, isang barangay Biskaya, Presidente Ruas Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag sa kay Dr. Romelito Oy sa ako na dagaan niya 3,000 pesos cash sa ginhiwat niya 20 weekly draw. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, excited!

0: XFM Time, it's 11 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Para mapanatiling mapalusog ang ating katawan po sa ating programa.
2: Welcome mga ka-wellness. Binabati natin ng isang maligayang pakikinig ating mga taga-subaybay sa DWWW774 sa buong Mega Manila. Sa iba pang mga himpilang ating pong sinusubaybayan gaya po ng XFM stations nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po'y nasa maayos po tayong kalagayan habang pag-uusapan na naman natin ang mahalagang bagay kung paano po tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
3: Mm-hmm. Of course, tayo po'y nakapakinggan sa lahat ating mga XFM stations nationwide. Gana rin sa DWWW774 sa Kamaynilaan, ha? Welcome sa atin pong talakayan na naman. At syempre Doc, live din po tayong napapanood sa atin pong Facebook page. At kung kayo nakatutok na sa atin pong Facebook live streaming, nako, eh napakaganda mga ka-wellness dahil may handog na regalo sa inyo ang Yes to Health, ha? Para sumali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share lamang ang atin pong live streaming. I-comment ang mga good experiences po niyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan. At mamaya Doc, ipipili tayo ng mga best comments. At mababahagian natin, ha, ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin nyo yun, ano? Nakikinig lang, nanonood lang sa ating programa. Mm-hmm.

0: may chance pa ano na maka maregaluhan ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs, ha. Napakaganda po niyan. Kaya para sumali, i-share ang ating live streaming, mag-comment ng mga good experiences po ninyo patungkol sa ating mga produkto, at huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. Okay? Welcome na welcome pa ang inyong mga katanungan. Pwede kang mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo located, kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Sa mga nagnais naman sumubok ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan sa atin po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto, ha. At ang Santong Plus Gold Coffee Mix ay mabibili na rin po, ha, sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan nyo po mga ka-wellness, ay magiging available na rin ito sa Pure Gold Supermarket.
1: You know.
0: Abang-abangan nyo yan dahil mas magiging accessible na ang ating mga produkto, ha. At mas parami na ng parami ang pwede po ninyong mabilihan. Of course, available din ang ating pong mga produkto sa ating online shopping store Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
2: At syempre, pwede rin mabili ang ating mga produkto sa lahat po na ating Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. At meron tayong special discount sa ating pong mga senior citizen na pupunta ho at bibili na ating mga produkto. Of course, pwede rin kayong magpa-konsulta sa ating mga naturopathic consultant at maka-avail ng discount kung kayo po ay doon bibili mismo sa ating pong clinic. At sa Yes to Health, marami ho tayong pwedeng gawin. Ano? Pwede kayong magpa-consult gamit ang ating Radotech, gamit ang ating live blood analysis. At meron din tayo mga modalities na talaga namang proven na natin, ano, na nakatutulong sa ating pagpapaginhawa ng katawan, gaya po ng ating pong acupuncture, yung ating biosupper therapy, meron tayong mugok buyang Korean therapy, meron din tayong terahertz, okay? And yung ating hilot-hugpungan na modernong way para paginhawahin ng ating mga kalamnan, litid at kasukasuan. At syempre, meron tayong mga consultation at program gaya ng cleansing and detoxification doon sa mga napakatagal nang may iniindang sakit na hindi natin alam. Minsan, dala-dala ng mga toxins na hindi natin mailabas sa ating katawan. So, meron tayong program for cleansing and detox. And also, nutritional therapy at herbal therapy. Yan po ay sa mga Yes to Health Wellness Clinic, mga ka-wellness.
0: Ayan. Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 09 0977947571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ihatid sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Kung gusto mong nagtsatsaka ka na at nagdi-detox ka pa sa iyong pangangatawan, subukan na ang ating Santone Gold Herbal Tea. Pag-uusapan po natin mga ka-wellness dito sa ating puntalakayan, itong itinuturing na core foundation ng ating pong kalusugan. Ha? Itong nutrisyon, yung tamang nutrisyon. At kapag napag-uusapan ang nutrisyon, lagi nating napapakinggan mga ka-wellness, yung macro and micronutrients. Mm-hmm. Ano nga ba, Doc? Itong tinatawag na macro and micronutrients.
4: With regards sa macronutrients, in terms macro, ibig sabihin large amounts na consumption ng isang tao. These are essential nutrients na kung saan ay nire-require ng katawan natin in large amounts. Ang measurement na ito is nasa gramo. Oh, ang main function nito ng katawan natin is to provide, number one, first is energy para maging fuel natin sa buong araw. Second is to maintain yung structure ng ating katawan. Ibig sabihin, this includes our bones and also our muscles. Itong mga macronutrients na ito, tatlong klaseng macronutrients na kailangan natin araw-araw. Number one is carbohydrates. Number two is proteins. And number three is yung mga fats. Ito yung mga macronutrients. In contrast naman, yung mga micronutrients, these are, hindi ibig sabihin na micronutrients, hindi siya kailangan. These are also essential but in a minimal amount. Katulad ng vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan, and it is also measured, ang measurement naman nito is milligrams or micrograms para mag-function or mag-support ng vital functions ng ating overall health.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin ng macronutrients is large amount.
4: Large amount. Mm-hmm.
0: Ang tanong dyan, may standard quantity ba na kinakailangan nating ma-achieve or kinakailangan nating ma-maintain para in order for our body to be healthy, Doc?
2: Mm-hmm. Meron. Kasi una, yung carbohydrates, siya po ay main source ng energy. Ano? Mm-hmm. Lagi natin sinasabi na yung carbs, pag yan ay breakdown ng katawan, it will be glucose na nakatutulong para, una, mabusog tayo. Kasi parang yung iba hindi nabubusog pag napansin mo pag walang ano, pag walang kanin.
0: Oo. Kanin is life daw.
2: Oo, kanin is life. Kasi ang main purpose ng carbohydrates is to make us full. Mm-hmm. At saka siya talaga yung pinaka main source of energy ng ating katawan. Oh, yung carbohydrates kasama na diyan yung mga alam natin, yung mga tinapay, di ba? Yung kanin, yung mga pasta, yung mga prutas, mga starchy vegetables, kasama na rin diyan yung beans, milk and yogurt. Actually, lahat ng pagkain may carbohydrates.
4: Carbohydrates, yeah.
2: Kahit saan ka, anong tingnan mo pagkain, fruits man yan or vegetable, lahat yan may carb.
0: Mm-hmm.
2: Okay? Kasi nga, ang carb is, even sa halaman, hindi yan pwedeng mawala, yung carbohydrates. Ngayon, yung ikalawa na yung fats, ito naman yung binobroken down o binibreakdown na ating katawan into fatty acids. Mm-hmm. Okay? Na kailangan naman natin ito kasi yung mga fat-soluble vitamins, hindi naman mapapakinabangan ng katawan katulad ng ADEC vitamins, yung mm-hmm. vitamin A, D, E, and K, mm-hmm. kung walang fats. Mm-hmm. At ang fats is importante din ito sa very vital function ng ating katawan at hindi dapat na mawawala. Kaya hindi pa pwede sabihin, oy, huwag ka kumain ng, ano, ha, ng fats. Pwede yun. And another thing is yung protina. Mm-hmm. Alam naman natin na ang katawan natin, if you are looking at a person, you are literally looking at a protein.
4: Protein, yeah.
2: Every part of the body natin is composed of protein. Sa pagkain yeah. naman, ang mga sources niyan, commonly makikita natin yan sa mga, pangunahing karne, kasi karne. Isa yan, pag protein na sinasabi nila, ang tinuturo talaga karne. Mm-hmm. Yan. Hindi natin yan maitatanggihan. Oh. And also, yung mga other sources, katulad halimbawa ng mga isda, ng mm-hmm. egg, ng mga cheese, milk, even yung yogurt, saka yung tofu. Sa mm-hmm. vegetarian, ang pinakang source talaga ng protein is yung mga beans, gaya mm-hmm. ng soybeans, ano, yeah. mga product ng soya, no? Ito ho yung napakaganda dahil aside from animal source of protein, may alternative source mm-hmm. of protein, ano? And nagpo-provide ito ng itong mga to, mga macronutrients na to. For example, yung carbohydrates, mm-hmm. 4 calories per gram ang naibibigay niya. Mm-hmm. So yun namang fats is nasa 9 calories per gram. So mas mataas yung calorie kapag fats ang kinakain natin. Mm-hmm. And yung protein is 4 calories per gram. Pero yung tinatanong ko kanina kung merong measurement, meron. Mm-hmm. Kasi sa US, merong dietary guidelines for Americans, nire-recommend nila na dun sa kabuuang calorie mm-hmm. na kailangan natin sa babae daw, if I'm not mistaken, minimum of 1,600
4: kilocalories
2: per day mm-hmm. up to 2,500. Sa mga kalalakihan naman, mataas, 2,000 up to 3,000 kilocalories per day. Mm-hmm. So doon sa recommended calorie intake per day para mm-hmm. masustain natin yung ating energy production, ano, 45 to 65% ng calorie dapat nanggagaling sa carbs. Mm-hmm. So, ibig sabihin, mahigit kalahati mm-hmm. na kailangan ng katawan natin na calorie from carbohydrates. Mm-hmm. 20 to 35% dapat manggagaling sa fats and 10 to 35% ay sa protina. Mm-hmm. So, doon mo makikita yung percentage sa importance ng isang macronutrients, nangunguna talaga yung carbohydrates.
4: Yan, yeah.
2: Yun yung percentage na sa ngayon is pinagbabasihan ng mga nutritionists mm-hmm. sa ibang bansa.
0: Mm-hmm. Ano yan? Sa US, ano?
2: Sa US.
0: Dietary guidelines sa Western diet, kung tawagin.
2: Mm-hmm.
0: Eh, how about sa atin, mga doc, meron ba tayong local version ito?
4: Mm-hmm.
0: Itong dietary guidelines specifically for Filipinos.
4: Mm-hmm. Kung sa kanila is food pyramid. Mm-hmm. Sa mm-hmm. Pilipino naman, dati ginagaya natin yung food pyramid.
2: Mm-hmm. Oo.
4: Ngayon, lately, is nag-release po ng tinatawag na Pinggang Pinoy mm-hmm. ang FNRI or ang DOST, Food and Nutrition Research Institute. Sa ano, sa Pinggang Pinoy, hinati sa apat.
0: Mm-hmm.
4: Or hinati sa apat yung Pinggang Pinoy. It constitutes ang carbohydrates doon is makita mo doon sa Pinggang Pinoy if you Google it. Makita mo na 1/4 doon is yung carbohydrates.
0: Mm-hmm.
4: Saan magagaling yung carbohydrates? Primarily kanin sa atin.
0: Mm-hmm.
4: Pero pinaka recommended natin as we have shared it every time dito sa ating mm-hmm. programa is brown rice or unpolished rice. Mm-hmm. Yung iba is pwedeng galing sa maize o di kaya whole wheat bread. Also oats or mga root crops katulad ng kamote, kamuting mm-hmm. kahoy o di kaya nilagang hilaw na saging.
0: Oh.
4: Also is mataas din sa carbohydrates. Mm-hmm. Ang pangalawa is itong protein. It also consists ng kalahati mm-hmm. or 1/4 ng ano, 1/4 ng plate. Saan manggagaling yung ano, basically dito sa atin sa Pilipinas, most likely ang kinakain is a fish.
0: Mm-hmm.
4: Yung iba shellfish, yung lean meat doon sa mga kayang mabili na mga karne, poultry products, eggs, and sa mga vegetarian naman is nanggagaling sa tofu, beans, and also nuts.
0: Mm-hmm.
4: And fruits and vegetables is this consist kalahati doon sa ano, doon sa tinatawag natin na Pinggang Pinoy.
0: Mm-hmm.
4: So that means a half of the pinggang Pinoy is dapat is doon sa ano, sa fruits and vegetables. Ito ay body regulating glow foods, at ang section na ito is dedicated doon sa fiber, kasi nga ang Pilipino is most likely ang kinakain halos sa 99% is carbohydrates kaysa spaghetti.
2: Pero hindi yung carbohydrates na healthy karamihan.
4: Mostly is white rice, tapos ano, mga pasta, minsan pa nga is spaghetti, tapos
0: kanin,
4: ng kanin. Di kaya pansit o ulaman pa ng kanin. So ito magbibigay ng idea sa atin how to balance our diet and what kind of food should basically contain our food para mapanatiling malakas ang ating katawan. And dito pinapakita na dapat mas marami talagang kinakain natin yung mga gulay at mga prutas in different colors, in different na mga ano, na iba-ibang klase, para ma-provide yung mga pangangailangan natin sa tinatawag natin na fiber and also micronutrients.
0: So yun ang problema nga, Doc, sa mga kababayan natin, ano, large families ang nakakaranas ng undernutrition because nahihirapan sila paano babalansehin yung nutrition, ano, paano yung 1/4 carbs, other percentage is for protein and fats, and other for vegetables. Minsan kumbaga nagiging ano, challenge, matinding challenge para sa mga ka-wellness natin. Paano nila babalansehin yun? Kaya nga marami pa rin ang more on nakafocus talaga
4: carbohydrates.
0: Sa carbohydrates talaga. Especially yung mga ano, hindi complex carbohydrates pa. Ang madalas na nakakain. So ngayon, Doc Algie, paano po natin ngayon babalansehin itong nutrition na ito para maging well-balanced yung makukuha ng atin po mga kababayan?
2: Yung ang problema kasi sa Pilipinas, kulang tayo sa information drive with regards sa what balanced diet is. Kasi yung iba, parang iniisip nila, basta meron kang, pag balance, ibig sabihin, meron kang carb, meron kang protein, meron kang fat in a day. Alam mo, ang nakakalungkot sa Pilipinas, sa datos ng ano, ng UNICEF, ito, basahin ko yung datos nila. Ang child malnutrition ay nananatiling critical public health sa Pilipinas. Yung stunting, ibig sabihin yung pagkabansot or chronic undernutrition, ay nakaka-apekto sa estimated na 23.6% to 28%. Mataas yan. Sa mga edad na mga bata na edad mababa sa 5 taon. At yung wasting, ibig sabihin yung critical na malnutrition, 5-6% to 5.8%. At ito ay nagkukos sa ating economy ng 495 billion pesos annually. Based yan sa UNICEF. Kasi alam mo ngayon sa mga schools, meron silang feeding program ngayon. Kasi nakita nila, kaya nga yung nung umatenda ko ng isang webinar ng FNRI, DOST, minamaximize nila ngayon yung effort nila to give our children proper nutrition, kaya binuhay nila yung Nutriban. Alam yung Nutriban, nakakain na ba kayo ng Nutriban?
0: Hindi ko yan yata inaabot yun, Doc.
2: Mukhang nahala tayong edad natin. Na
4: ako, nakaabot pa ako ng Nutriban. Pero isang beses lang kami binigyan, no? Tapos meron pang yung ano, yung skim milk na pinadala.
2: Elementary school ako noon, nag-aaral, sa lapi. Yung binabayad namin sa Nutriban. Oo, hindi libre, may salapi. Ano? So, yung Nutriban, ibinalik nila, tapos yung fortification ng mga pagkain ngayon, yung mga feeding program, binalik. Kasi nga, just imagine, alarming ang datos. Kasi alam mo ba, naniniwala, ang tayo naniniwala na yung population na healthy, yun ang lakas ng isang bansa.
0: Yes.
2: Eh, ang problema ngayon, yung pabansot ng pabansot yung mga Pilipino. Just imagine, binatilyo ka na para ka pang grade 1. Or yung ano, kaya nakikita nila na ang pinakakailangan talaga ngayong panahon is to educate people how to balance the diet. Kaya yun ang malaking challenge. Kaya itong palatuntunan natin ay nagko-contribute tayo sa kaalaman na ating mga kababayan how to balance their diet. Kaya ngayon, pinggang Pinoy na sinasabi mo, Doc Ron, na Like sa Amerika, di ba? Sa Amerika, gumawa na rin sila ng isang dietary guidelines, yung tinatawag na inverted pyramid.
0: Mm-hmm.
2: Yung dating food pyramid, binaliktad nila. Kaya nare-realize nila ngayon na yung pagkain ng organic at processed food, ang pinaka-importante ngayon, especially yung mga high fiber na mga carbohydrates. Mm-hmm. So,
0: eh yung, di ba, largely kinakain natin mga Pilipino is rice, di ba? Mm-hmm. Imagine, 'di ba yung rice pagka kinikiskis yun siya, natatanggal yung pinaka-bran niya, ano? Saan ba pinapakain madalas yung bran?
2: Sa baboy.
0: Sa baboy, 'di ba?
2: Kaya nga malusog yung baboy, yung nagpapakain sa baboy, nag-aalaga.
0: Kulang. Kulang sa nutrisyon. Imagine kung yun ay hindi naaalis dun sa every rice na kinukonsume ng mga Pilipino, gaano kadami ang nutrition na maibibigay nun sa atin.
4: Yes.
0: Ano? So, yun na nga ang isa sa mga problema din na kinakaharap natin mga doc. Ano? Well, dako naman tayo dun sa isang klase ng isang part ng nutrition, yung tinatawag po na micronutrients. Mm. Ano naman ito siya, Doc Ron?
4: Micronutrients is ito yung mga essential vitamins and minerals na makukuha natin mula dun sa kinakain.
0: Mm-hmm.
4: Kalimitan is kulang sa micronutrients sa mga Pilipino kasi iniisip kapag kagulay at prutas ang kinakain mo is pobre. Mahirap.
0: Mm-hmm.
4: Kapag ka nagmalunggay na lang, parang, nagtalbos.
2: Parang kawawa na.
4: Kawawa. Yun ang iniisip natin.
0: Naalala ko tuloy nung elementary kami.
4: Uh-huh.
0: Kasi ang baon namin, mga talbos lang.
4: Yeah.
0: Sabi daw, pang ano eh, pangkalabaw daw yung ano, pangkalabaw yung pagkain.
4: Pero sa totoo lang, ito ay hindi pangkain na pangmahirap.
0: Mm-hmm.
4: Ito ay talagang pagkain para sa lahat na kailangan natin. Kasi dito sa micronutrients, ito yung mga pagkain na nagko-contain ng minerals, inorganic elements na kailangan para sa bone health, also fluid balance, and also nerve function sa ating katawan. Hindi lamang yan, it also provides functions katulad ng cell growth and also immune system functions. Kaya kapag kakulang na ito sa katawan, makikita natin yung mga bata, mapapansin ninyo, oy, pakainin mo yung anak mo ng gulay kasi sakitin.
2: O, namumutla.
4: Diba? Namumutla. So, ibig sabihin, those are essential and needed na nutrition para sa ating katawan. According sa Centers for Disease Control and Prevention sa CDC, may mga crucial na tinatawag natin na mga minerals sa kailangan ng ating katawan na pag wala ito, siguradong magkakasakit katulad ng vitamin A, vitamin D, iron, and also iodine. Meron ding ibang micronutrients katulad ng vitamin C para sa ano, para sa immune system, calcium and magnesium para sa bone health, potassium para sa heart balance, and other antioxidants katulad ng selenium and vitamin E. That is the reason why doon sa pinggang Pinoy, malaking portion siya kasi binigyan siya ng importansya na ito talaga ang isa sa mga pinakailangan kahit na micronutrients kailangan ng katawan in order to function properly and to make the people healthy.
2: Doon sa pinggang Pinoy, napansin mo ba na parang missing yung fat?
4: Yeah.
2: Actually, yung fat ay naka-embed na doon sa protein.
4: Protein, yeah.
2: And sa doon sa kalahati. Kasi yung mga plant, may fat din siya.
0: So, ano na yan siya? Kumbaga, included na siya.
2: Included na.
0: Ka-wellness. Ano? So, napaka-importante po ha, mga kababayan, na laging balanse yung pagkain natin kasi dito nakasalalay yung overall health natin.
4: Yes.
0: Malaki, kumbaga, malaki yung role niya sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ha? At mamaya, ipagpapatuliwa po natin mga ka-wellness itong topic natin. Pero bago yan, bago tayo mag-break, ay ito po muli ang mechanics natin sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share lamang ang ating pong live streaming at i-comment ang inyong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health.
2: Bigyan naman natin ng chance yung mga nakikinig sa radio.
0: Ayan,
2: na wala silang Facebook. Ano. Simple lang po ang inyong gagawin. Ang gagawin nyo lang ganito, no? I-share nyo lang ang inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At yan po ay ating titingnan mamaya. Ano? At may chance po kayong marigaluhan sa ating pong Healthy Katropa.
4: Dito ang tuwa yung mga texter natin ngayon.
2: Oo, kasi may nagtatampo eh. Ba't naman sa Facebook? Eh, wala kaming Facebook eh.
4: So, mga texter natin. Mga texter natin. Na
2: opportunity nyo na yan. So, ang gagawin nyo lang, mag-text ng inyong magaganda experience sa paggamit ng product ng Yes to Health.
0: At mamaya, ipipili tayo ha, ng mga best comments na mararegaluhan natin ng ating pong gift packs. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinakamalapit.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-well na sa atin pong talakayan. Sa so, mga katanungan na huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo Doc sa atin pong pinag-uusapan patungkol sa nutrition or foundation ng pagiging malusog na pangangatawan. Doc, paano kung may kakulangan sa balanse ng nutrition? Ano yung pwedeng gawin ng ating mga ka-wellness para mapunuan po ito?
4: Pagkakulang sa balanse, ang gagawin is very simple, is to make it balance. Mm-hmm. So, para makita na yung ano, meron ng visual aid na binigay, mm-hmm, yung pinggang Pinoy. And of course, I believe so na ng DOSC lalagi ito sa mga schools and also mga universities kung paano yung ano yung pagkain. Kasi ang mangyayari kasi kapag hindi balanse or hindi tama yung ano, hindi tama yung mixture, mm-hmm, ng macro and micronutrients, this would cause disease. Mm-hmm. Say for example, kapag sobrang kain ng carbohydrates, especially white rice, mm-hmm, ang mangyayari, ang resulta nun, obesity, mm-hmm, and also diabetes. And doon sa link sa diabetes and obesity, heart disease and, mm-hmm, kidney problems. Kaya mapapansin natin bakit sobrang dami. Bata pa, may sakit na, mataas na, may alta presyon na, meron ng diabetes, mataas na ang blood sugar, meron, mm-hmm, ng problema sa mata. And this is the reason, ang rason nito is kulang or hindi balanse, mm-hmm, na pag-consume ng mga sustansya.
2: Parang puro macronutrients na lang.
4: Yes. Mm-hmm.
2: At hindi na balance doon sa mga micronutrients.
4: Yes. Yung ang sinasabi natin kanina na ang pansit,
0: supposedly, iniulam pa sa kanin.
2: Wala man lang gulay.
4: Wala man lang gulay. May gulay naman yung pansit, pero very ano, very small amount. Samantalang doon sa pinggang Pinoy, kalahati ng plato, mm-hmm, should be doon sa gulay and also mga prutas. So, kapag gano'n nangyari, so, magkakaroon ng problema ang katawan. Kapag kakulang naman ang micronutrients, magkakaroon ng deficit sa vitamins and minerals, mm-hmm, kakaroon din ng ibang health problems. Say, for example, maapektuhan yung mata, magkaroon ng arrhythmia sa puso. Mm-hmm. So, kasi kulang ng micronutrients. Sa totoo lang, walang one size fits all. Mm-hmm. Kailangan, ang ano kasi, ang diet naman kasi is, mm-hmm, ano na eh, tinatawag natin na sentido common. Mm-hmm. Common sense ang gagawin natin. Pero, may nakita, binigyan na tayo ng guidelines sa atin na yun kung paano natin gagawin if we, mm-hmm, want to be healthy.
2: Actually, yung binigay na guideline is a general rule.
4: Yes.
2: Kumbaga, the rule of thumb.
4: Mm-hmm. Yeah.
2: Kawa saan, kung hindi, wala kang sakit, wala kang problem, that's your standard.
4: Mm-hmm.
2: Pero pag meron ka ng sakit, nag-iiba, kaya nga meron mga nutritionist, dietitian,
4: mm-hmm,
2: diba, na individualize yung nutritional guidelines.
4: Mm-hmm.
2: Then sa naturopathy, although hindi tayong nutritionist and dietitian, meron din tayong basic studies and idea, mm-hmm, part ng naturopathic medicine and nutrition. So we can advise,
4: mm-hmm,
2: kung ano yung pinaka the best na balance na pwede nilang gawin sa nutrition. Diba, hypertensive ka, mm-hmm, mag-iiba ng konti yung balance.
4: Yes.
2: Kaya tama yung sinabi mo, one size fits all, hindi yan mai-apply sa nutrition.
4: Yes.
2: Oh.
0: At take note mga ka-wellness, ang malnutrition ay meron dalawang klase. Ito ang tinatawag na overnutrition at saka undernutrition.
4: Mm-hmm.
0: Eh madalas yung mga tao overnutrition. Masakla pa naman dun sa hindi maganda,
4: mm-hmm,
0: na ano yung macronutrients, mm-hmm, dun na over madalas,
4: mm-hmm,
0: at madalas din na nagkukulang or naga-undernutrition dun sa mga micronutrients, mm-hmm, ano. So mga doc, paano naman ito mga supplementation, ano yung essence niya, ano po yung maitutulong niya sa pangangatawan natin to balance the nutrition in our body?
2: Actually, yung mga food supplement, alam mo kung bakit na-invento yan.
4: Mm-hmm.
2: Kung hindi ako nagkakamali, ang first supplement that is popularized, mm-hmm, is vitamin C.
4: Mm-hmm.
2: Mga 1980s, kung hindi ako nagkakamali sa aking memory, ano, mm-hmm, na nagsimula ang commercial production ng mga food supplementation.
4: Mm-hmm.
2: Nag-start yan during that time na nung unang panahon ay mayroong isang mysterious na sakit yung mga sailor.
4: Mm-hmm.
2: Na itong sakit na to, nagtataka sila kasi yung mga sailor, pumupunta sa dagat, marami siya rin ang namamatay sa isang misteryosong sakit. Ngayon, ito ay later on, natuklasan ng mga doktor, yung mga siyentipiko noong unang panahon, na ito pala ay simpleng kakulangan lang sa vitamin C. Alam mo yung sakit na scurvy. Yeah. Ngayon, wala na ako masyado nakikita ng ganun. Misteryoso sa kanila noon, na pag namamatay, ay na kanila na-realize na pag pumupunta sila sa dagat ng matagalan, di katulad ngayon, mga commercial fishing vessel.
4: Mabilis lang.
2: Noon talaga, weeks buwanan. And buwan, bago sila makabalik. So, wala silang baong prutas or gulay. Mm. Puro mga preserved meats and etc. No? Mm-hmm. So, nang makita nila yon, they started bringing citrus, yung ano, parang lime. Mm-hmm. At dahan-dahang nabawasan yung dami ng scurvy. Mm-hmm. So, doon nagsimula na ang supplementation, ibig sabihin, anything that hindi natin nakukuha sa ating regular diet for some reason, for example, may problema tayo sa edad. Mm-hmm. Bakit? Yung mga maedad na, for example, 70 years old or may mga taong mahirap talaga yung panunaw, so hindi ka maka-absorb. So, yung mga may malabsorption issue gaya ng may sakit talaga sa tiyan.
4: Yeah.
2: Okay, meron tayong tinatawag na malabsorption eh.
4: Leaky gut syndrome.
2: Pwede yun. Anything that affects our absorption, kahit pa kumakain ganung regular na, sabi kasi doon sa Secret of Health, dapat balance eh. May binalansin mo naman. Hindi mo naman makuha yung balance dahil hindi mo ma-absorb.
4: Yeah.
2: So, anong kinakailangan natin? That's why functional food, like food supplements, ay ginawa para ang purpose niya to fill in the nutrition gap na kung saan yung balanced diet ay kinakapos ano at i-address yung specific clinical deficiencies para ma-meet yung nutritional demand during life stages like alba from pregnancy to sa kahit yung mga baby ngayon may mga supplement na sila eh diba from pagkalabas pa lang meron na silang mga vitamin K may mga ganun binibigay sa kanila from pregnancy may mga folic acid so lahat ng yan ay tinatawag na food supplementation so yun ang ating binibigyan pansin kaya merong Santon Plus Gold meron tayong vitamin C meron tayong premium D3 sa coffee natin is also supplement pa rin ang coffee. Actually, hindi yung regular coffee gaya ng just for pleasure and for, you know,
4: enjoyment
2: and yung...
4: Pero nandun pa din yan, pleasure and enjoyment at the same time.
2: Pero yun, ang purpose talaga ng ating mga coffee, for example, is yung ating supplementation ng mga sustansyang hindi natin basta nakukuha. So, hindi ito para i-replace yung healthy diet. That's why supplement is not replacement for your maintenance medication. Hindi yan pwedeng ipalit sa gamot ninyo. Hindi rin yan pwedeng ipalit sa gamot sa pagkain. So, magsusupplement na lang ako pero hindi ako kakain. Pero may special role ang supplement like Santon Plus Gold. Siya yung nag-fill in sa mga gaps na hindi pwedeng gawin ng regular food. O kaya nga nare-regulate ang food supplement. At ang kagandahan sa food supplement, hindi siya masasabing pwedeng ma-overdose ka.
4: Yes.
2: Kasi nga, ang problema ng tao, mostly, is deficiency. Kulang. Wala akong nakita nagreklamo na nagpunta sa ospital tapos ay sobra daw yung vitamin C ko eh. Sobra daw yung vitamin D. Wala, puro kulang.
4: Yes.
2: So that's the role of our food supplement. Yun ang isang way, sagot ko rin doon sa sinasabi, paano natin mababalanse? By taking supplement to fill in the gap. Kumbaga, yung missing link. Yun ang trabaho ng mga food supplements. So, pag ang problema mo, kaya ka nagkakasakit ng hina, ay meron kang nutritional gap, ang kaya ka parang gumagaling kapag nag-food supplement ka ng Santon Plus Gold because pinunuan lang yung need ng katawan mo.
4: Yeah. Especially ngayon, Doc, yung mga ano, yung mga prutas at mga gulay natin is mass produced and also the depletion of nutrients sa lupa.
2: Isa pa yan.
4: And that is the reason why it's very important and also hindi lang importante, ito ay parte na ng buhay ng tao, yung tinatawag natin supplementation.
2: Oh, may mga vegetarian na nga lang, puro gulay ng kinakain.
4: Nagsusupplement
2: pa. Sasabihin nila, parang may kulang pa rin. Kasi malamang yung gulay mo, tinanim mo sa isang lupa na depleted for certain minerals or vitamins. So, giving you... Ang supplement kasi, ginawa siya controlled environment. And commonly, like Santon Plus Gold, ginawa siya ng extracted and concentrated. Kumbaga, yung value ng one capsule can be equivalent with 1 kilogram or half kilogram of a certain vegetables na sangkap natin. So, malaki yung difference ng food supplementation. Kaya, masasabi natin na it's a wise for you, especially tumatanda na tayo, marami na tayong nararamdaman. Aside from your maintenance, use some food supplement. At pag food supplement, siyempre, aalamin mo, isosorbay mo, alin ba yung popular na ginagamit na marami na be-benefit. Mm. And with that, we are very proud to have our Santon Plus Gold. Mm-hmm.
0: So maganda mga doc, mabago siguro yung thinking ng mga kababayan natin or wellness natin. Approach nila patungkol sa mga supplementation.
4: Mm-hmm.
0: It is not to cure certain problems in your body, but to sustain or to supplement yung mga kulang na nutrients sa katawan mo.
4: Yeah.
0: And yun naman kasi talaga ang ang kadalasang ugat ng mga problema sa ating pangangatawan. So basically, kung nasusolusyonan natin kung ano yung mga pinakapinagmumulan ng mga problema sa katawan natin, so actually, yung mga problema na nandyan sa katawan natin is na-resolve ba din katagalan. Ano? So yun yung kagandahan na.
2: Food supplement is considered as a proactive approach.
0: Tama po.
2: Hindi siya yung kung kailan na nagkasakit yun sa halang gagalaw. Kaya may kanya-kanyang level of concern. For example, wala kang sakit pero sa tingin mo may panghihina ka, supplement.
0: Yes,
2: kasi pag pumunta ka sa ospital, wala namang na-diagnose sa'yo na sira yung katawan mo. Hindi ka man bibigyan ng gamot ng doktor. Pero nararamdaman mo nanghihina ka. So ang pwede sa'yo, supplementation. So halimbawa, nagkasakit ka na. Pag nirisitahan ka, kailangan mo na reseta. You need to take that prescription. Then, together with supplement,
4: As complementary,
2: mas magiging maganda yung recovery ng isang tao. Kaya sa ako, kung ako tatanungin ninyo, ang supplement, napakalawak eh. So, walang tinatarget na specific problem sa katawan. Kaya yun ang maganda sa supplement kasi, una, parang shotgun prescription siya. Yung kahit pikit ka, pag kinain mo supplement na Santon Plus Gold, saan ba ito makaka-benefit? So, hindi mo kailangan alamin kung saan because the body can utilize every particles inside the Santon Plus Gold. Maintenance, specific. Kung hypertension maintenance yan, doon lang yan sa hypertension. Hindi siya pwedeng gamitin sa iba. Kaya nga, it needs doctor's prescription kasi yun ang pinag-aralan nila eh. Kung ano yung targeted. Kasi pag nagkamali ang doktor sa pagreseta na hindi naman para dapat doon, medyo may problema ka doon. Supplement, kahit need mo siya o hindi mo siya need, walang magiging problema sa'yo. Kaya masasabi natin na malawak yung kaya niya win sa katawan natin. Yes.
0: Yun. Maraming salamat po mga doc sa napaka-informative na topic this day ha. At I hope na marami ang nakuha ng atin po mga ka-wellness pertaining this topic. Itong nutrition, isa sa mga pundasyon ng atin pong kalusugan. Okay, mamaya naman sasagutin natin doc yung mga katanungan ng atin pong mga kababayan ha. Kaya kung meron kayong mga katanungan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tutok na po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Ako si Valentina Poligratis sa Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santon Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa, may bukol yung nga parang mais. Pag magsukle ako, madala na kaya nagsakit ka na maga. Nang naikoinom ako ng Santon Kupi Mix, matyagang tatlong buwan, na bigla lang na hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
8: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. Santon Gold, live testimony.
10: Sir, magandang araw. Ano po ang pangalan ninyo at pagkataan at ilan ang edad?
11: Ito si Prim Matia, katira sa Sitio Manik, Barangay Baragin, Magsaysay, Palawan.
10: Ilan taon na po kayo?
11: 65.
10: Bago po kayo pumunta dito sa Industrial Wellness Center, ano po yung naramdaman ninyo dati?
11: Yung dati po yung ako, hindi gumagaling, malaki. Kung ano yan, na malapit na isang taon. Yan. Ngayon.
10: Tapos yung pangalawa?
11: Pangalawa. Ito na yung sisikmura ko na naman.
10: Ibig sabihin, pagkatapos ng ilang araw, yung una ninyong karamdaman dito sa sugat na hindi ko magaling ng halos ang taon, nawala na po yon.
11: Nawala na po yon. Nung nakabili ako ng bintiyan ako ng gamot ito, nasa loob ng isang linggo lang, gumaling.
10: Kasama na yung ngayon, itong bago yung, lang.
11: Ito ngayon, bago lang. Kasi kung sa sikmura ko, 15 days na ta. 15 days. 15 days na ano, kasi 3 days na akong bumili ng gamot ito.
10: So, ibig sabihin, sa ngayon po, okay na kayo?
11: Okay na po, Dok.
10: So, ano po ang masasabi niyo doon sa mga may karamdaman tulad ng karanasan ninyo, daw ng sugat, matagal tumaling, at kung sakali na meron din yung mga nakikinig sa atin na sinisikmura din o sumasakit ang sikmura, ano po ang masasabi ninyo sa kanila na hindi pa nakaranas na magpakonsulta dito sa Yes Health Wellness Center?
11: Yung mga hindi gumagaling-galing na mga sugat nila, pumunta na sila dito sa Yes Health Wellness Center. Sa akin, yung isang, halos mga isang taon na eh, pinapadoktor ko pa, binala ko pa sa Fairplay. Pagdating dito, wala nga isa sa hindi ko lang umaling. Tapos, ito ngayon na naman, mura ko. Sabit, nahirapan ako mag-dumi. O, nakuha na rin po. Magaling na. Ngayon, may apat na araw na ngayon. Magaling na. Yung ano ko, hindi na pa. Sa loob ng 15 days na lagi naman ako ng gamot. Dito kala ko, butas na yung bitok ako eh. Yung pala, awa ko, araw ng Diyos, umaling na rin.
10: Wala pa naman.
11: Wala na.
10: Purihin natin ang Panginoon kasi ang Panginoon nagpagaling ko.
11: Salamat yun sa Panginoon.
10: Kasi ginamit lang yung Yes to Health Food Center at yung mga supplement, pero ang Panginoon nagpagaling ko. Congratulations po.
11: Salamat po doon.
10: Ano nga pong pangalan nyo ulit?
11: Edrin Martiha.
8: Sun Zone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Madalas kang magkasakit, ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santone Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santone Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
8: class. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
13: Premium D3, ang bago!
14: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
13: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold, Coffee Mix.
15: Good morning po, ano pong pangalan natin?
16: Ray.
15: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
16: Masarap, parang malamig sa kwan, sikmura. Parang maganda ang kwan niya, magandang pakiramdam sa katawan.
15: First time niyo po bang nakasubok niyan?
16: First time pa lang talaga.
15: So, kung niyo po yung kumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
16: Di, mas maganda to, masarap siya, malasa.
15: Thank you, sir.
8: Samsung Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold, Coffee Mix. Ang kape ka na. Lakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Siyempre, ang programang The Secret of Health, hadlog po sa inyo ng Santon Plus Gold at nangumanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract yan sila. Ha? At of course, FDA approved ang ating pong mga produkto. So, wala siyang side effects sa ating pong pangangatawan, all natural. At napakaganda, highly absorbable sa ating pong katawan. Kaya nga napakaganda, Doc, ano, para sa mga kababayan natin na nagkukulang sa mga micronutrients especially, ano, para mapunuan yung mga kakulangan na mga vitamins and minerals sa pangangatawan natin. So, pwede tayong kumuha dito, ano, ng mga pandagdag ng mga minerales at saka mga bitabina. Sa mga gustong sumubok natin pong Santong Plus Gold, mabibili po yan sa mga local pharmacies sa Ipun lugar. Ganda rin sa atin pong mga leading drug stores. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang Yes to Health 2011 o di kaya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Available po lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga ano dyan, exclusive na mga products na dyan nyo lang mabibili sa atin pong mga wellness clinic. Kaya bisitahan po ang atin pong mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Abadin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Ha? At kung saan man nakakaabot ang atin pong programa, ayan, ay happy viewing and happy listening sa atin pong lahat, ha?
1: Oo. Si Philip Paalan, sabi niya, Sheridan, at gandang araw mga katropa, DJ na ano, di na acidic nung nag-inom ng healthy coffee, Santon Plus at Gold Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. Di na ako acidic at pag-take ng Santon Vitamin C, di na ako basta nagkakaroon ng ubo at sipon. Ayan. Hashtag the secret of it. Sinunod niya yung mechanics, ha?
0: And sa mga ano natin, sa mga daily viewers sa atin pong Facebook live streaming, sila Sir Ding Estrella at si Ma'am Josephine Estrella. Happy viewing po sa inyo dyan. From Palawan yan sila. Ayan. Sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, bisitahan nyo po ang ating mga ano, wellness clinic dyan po sa Palawan. Meron nga nag-text dito, Doc, sa Batarasa daw, wala tayong clinic. Meron po tayong clinic sa Brooks Point. Brooks Malapit Point. Lang yan sa Batarasa. Ano? So kung taga-Batarasa po kayo, pwede kayong, pwede kayong bumisita sa wellness center natin sa Brooks Point.
1: Ayan. Yan na, Dominic John Abagat Valdez. Magandang tanghali daw. Salamat po, may natutunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Salamat po, dagdag kaalaman na inyong ibabahagi.
0: Yun, no? O, sa mga nag-take note, napakaganda note yan.
2: Ito si Sir Valdez.
0: Mahalaga nga naman, maganda nga naman, Doc, na meron ka mga ano, mga notes, ano? Kasi sabi nga the weakest ink is better than the greatest memory, ano? Yung problema natin, sa dami ng inisip natin, minsan, madalas nakakalimutan natin. Mga infos.
1: Yan, si ano, nabasa mo na ba ito si Josephine Abrogal? Sabi niya dito sa kanyang comment, happy Sunday mga katropa. Salamat mga Doc. Marami na naman kaming natutunan ngayong araw. Salamat din sa Santon Herbal Oil. Dahil nawala mga sakit ng aking katawan at kasukasuan. At ito rin pinanghihilo ko sa asawa ko na na-stroke. Have a nice day mga katropa. God bless po. Ayan. Sa mga hindi pa nakatry ng Santon Plus Herbal Oil.
0: Yeah. Napakaganda ng Santon Herbal Oil natin mga Doc. Kasi ano, balance yung ano niya, lamig at init niya.
2: Yeah.
0: Na nanunuot sa atin pong mga kalamnan.
1: Para naka-powder.
0: Dahil na ako sa samahan pa ng hilot ng ating mga partner. Nako,
1: hilot ng pagmamahal.
0: So, napaganda yan para sa mga lamig-lamig sa katawan natin. Mga spasm kung tawagin. Ano? Pati ano yung mga ano, Doc? Yung mga sprain sa atin pong mga pangangatawan. Kahit nga sa mga ano, yung mga kababaihan na nagkakaroon ng dyspnorrhea or muscle cramps.
2: Ang bahid.
0: I-apply nyo po yan sa inyo pong abdomen area sa puson. Nakakatulong yan to alleviate the pain na inyo nararamdaman. Ha?
1: Ay, si Elit Todavia Aurid na nanonood. Shout out po sa inyo.
0: Yun, no? Happy viewing sa lahat ng mga ka-wellness natin, ha? Na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Okay? Dok, meron mga katanungan dito sa atin pong mga kababayan, ano? Kung meron kayong pahabol ng mga katanungan, ha, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipon sa X-Line, 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, dito, meron nagtanong sa atin. Ano? Marami daw siyang tinitik na mga maintenance niya. At nakitik din daw siya ng... uminom siya ng Santon Gold Coffee Mix natin twice a day. Tapos nag once a day siya ng Santon Gold Herbal Capsule natin. If okay lang daw ba yun? Kasabay ng mga maintenance na kanyang iniinom.
2: Okay na okay. Pag sinabing okay, okay na okay po, nakasabay.
1: Kesa wala kayong iniinom na sustansya, pinakang mainam na talaga na meron kang supplement, especially Santon Plus Gold.
0: Senior na daw kasi siya, Doc. Ang inaalala niya, hindi ba daw makakasama sa kanya yung sobrang collagen at saka gluta?
1: Hindi. Mas kailangan nyo nga. Alam nyo, eto ha, kung bakit ang collagen ay nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix. Kasi una, pag umidad na po tayo ng 20 years old, every year, nagdi-decline ang production ng katawan natin. 1% of our collagen production bumababa na every year. Kaya pag edad natin ng 60, napakalaki na ng kakulangan ng katawan natin sa production ng collagen. So we need to depend on external source para maging mas maganda yung production ng katawan natin. Kaya nag-uumpisa na, 'di ba, yung pangungulubot, paghina ng kasukasuan,
2: masakit ng tuhod.
1: O habang tumatanda tayo, hindi mo maitatago ang aging. Kasi nga yun ang unang bumabagsak sa atin, yung collagen. Eh ang collagen pa naman ang purpose niyan, parang yan ang binder . Parang kumbaga sa isang construction, scaffolding yan. Para hindi gumuho yung structure. So kung umiedad po tayo, mas lalong higit tayong dapat mag-take ng mga pagkaing mayaman sa collagen. Alam mo ang Japan? Bakit yung Japan kasama sa Blue Zone? Na kung saan ang edad nila at di, ang pinakang life, average life nila is 85 years old. Ibig sabihin ng average, yun yung pinakang, sa edad na yun, posibleng pumanaw. Yung average life expectancy. Pero karamihan doon, sumusobra. Bakit? Ang Japan po may pinakamaraming consumption of collagen. Mahilig sila sa mga pagkaing mayaman sa collagen. Wala pong sobra sa collagen. Because anything that is sobra, the body will excrete it. Ilalabas ng katawan natin yun. Ang problemahin po natin, hindi yung sobra, yung kulang.
0: Yung kakulangan. Kasi yan yung madalas.
1: Yes, yan ang common.
2: Lalo na yung may ano, may problema na siya, may maintenance. So ibig sabihin, meron na talagang deficiency sa katawan.
1: O tsaka sa Pilipino, Doc Ron. At totoo lang, huwag kayong magagalit. Eh, ang Pilipino, galit na galit sa beans.
0: Lagi na pagbibintangan doon eh.
1: Laging iniiwasan yan kasi pag sumakit ang tuhod, ay dahilan sa beans. Oo. Eh, yung mga prominent doctor, sila Dr. Willie Ong, lagi nga sinasabi, hindi totoo yun. Dabang tumatanda, dapat kumakain tayo ng beans kasi una, yun yung pinakang absorbable protein. Aside from yung karne kasi, parang pag matanda ka na, hindi ka na dapat kumakain noon ng sobra. Kasi nga, walang fiber. Mahirap mo na ilabas. Mahirap din digest. So, beans na yung kakampi natin sa pag-edad natin. Problema, ayaw ng beans kasi mali yung paniniwala na naipin noong unang panahon. Naipin
2: sa utak. At saka, kung kaya po ninyong dagdagan yung pag-inom ninyo ng Santon Plus Gold, instead of one capsule once a day, pwede po ninyong gawin one capsule 3 times a day. And ang pag-inom po, hindi nyo po pwedeng isabay doon sa mga ano ninyo ha, sa mga maintenance. Dapat it's either one hour na nauna or nahuhuli ang Santon Plus Gold natin.
0: Yun, okay. Now, Doc, another inquiry. Doc, ano pong symptoms ang namamanhid at tinutusok ang talampakan? Diabetic po ba yun? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo, Aklan.
1: Ako, kung tatanungin mo kung diabetic ba yun, hindi naman yun sign na ikaw ay diabetic. Pero,
2: posible.
1: Common complication ng diabetes na madalas makikita sa diabetic, yung neuropathy. Sa mga lower extremities like yung mga talampakan, mga
0: palad.
1: Kasi nga nasisira yung nerve. Yung pamamanhid ganyan. Kaya minsan pag diabetic ka, susunod niya na pwedeng problema yung diabetic gangrene. Kasi hindi mo na mamalayan, may sugat ka na pala.
2: Hindi na gumagaling.
1: Oo, mahirap gumaling. So, pwede rin naman kung hindi ka diabetic, pwedeng neuropathy lang. Pwedeng ikaw ay may problema sa nerve, kulang ka sa B vitamin, mga B complex. Kaya pa-check Kung gusto niyo pong makasigurado, pa-check up kayo ng ano niyo ng inyong glucose, HbA1c, para malaman ng ninyo na kung wala kayo diabetes, hindi mag-take kayo ng mga para sa nerve natin.
2: Pero kahit na hindi pa kayo ano, hindi pa kayo nagpapatest, pwede na kayo mag-take ng ating premium D3 at saka ating Santon Plus Gold.
1: Yes. 'Yun ang kagandahan noon.
2: Para 'yun ay makakatulong. Let's say pag meron kayong neuropathy, sakto doon. Pag merong diabetes, sakto din doon.
0: So 'yung kinakailangan na i-check niyo po mga ka-wellness ano. Kung sinasuspetsahan niyo or if meron kayong previous history, sabihin natin ano, ay kinakailangan ma-monitor yan siya. At kung malapit-lapit ka sa ano natin, wellness clinic natin, maganda makabisita po kayo.
1: O magpaano kayo, biosapper therapy. Kasi yung biosapper ginagamit namin yun sa mga namamanhid, yung mga hindi maganda yung circulation. Kasi yun na yung machine na multi-purpose ang ano, ang benepisyo sa kalusugan natin. Saka hindi mahal. O per session, abot kaya talaga natin.
0: Yun ha. Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po kung ano ang gamot. Lagi po masakit at makirot ang aking balakang at gulugod. Thank you po. Lolito po ito ng Kamiling Tarlac, 73 years old.
1: O yun yun. Yung sinabi nyo, yung pananakit, kadalasan sa mga lalaki siya, no?
0: Lalaki, Doc.
1: Yan po ay ano na, kadalasan pag naramdaman nyo at your age na, senior years na, wear and tear of aging sa mga kasukasuan. Commonly yan. Pwede rin kung wala naman kayong problema sa ano, kung balakang, sign din yan kasi ng ano, prostate enlargement. Pero pinakamalapit na dahilan yun talagang sa bones. Kasi pag ang buto natin, humihina yung kanyang structure, yung muscle natin ang nagko-compensate. Kaya yung muscle laging intense. Kasi kinakailangan suportahan niya yung buto eh. Kasi yung buto medyo ano na, kalug-kalug na yung buto natin. So kaya lagi masakit ang kalamnan. Yun yung isa sa dahilan na pwede. Pwedeng mga spondylosis o yung ibig sabihin nanigas na yung hugpungan ng buto sa lumbar, lumbago. Yan. Yan yung mga pwede pong dahilan. Susunod na yung prostate. Kasi ang may prostate enlargement, ganyan din lagi. Balakang din lagi nananakit sa kanila eh. O kaya diyan kailangan ng mga panumbalik ng articulation ng bone natin. Yung collagen, isa sa pinaka-importante yan.
2: Also yung D3 natin, yes. Vitamin D3. Premium D3 natin. It's either kung ano, doon sa problema ng prostate,

0: na nasa ganyang edad na, and then merong nararanasan ng mga paranakit ng balakang, gulugod, at iba't iba pa, especially sa lower extremities, always check your weight.
1: Yes.
0: Ayan. Tingnan po lagi natin yung timbang natin. Yeah. If nasa normal pa ba ito na timbang. Mm-hmm. Kasi yun ang lagi nagsasuffer, di ba, Doc? Mm. Nape-pressure lagi itong lower back natin, tuhod, sakong. Mm. Yan, yung, yan kasi nag, ano, eh,
1: nagbubuhat
0: ng ano natin. Excess the weight. Mm-hmm. If ever meron tayong sobra-sobrang timbang, sobra dun sa pangangatawan na dapat na nasa normal weight. Mm-hmm. So, yun yung nagsasuffer lagi.
2: So, sabihin na natin na ang normal weight ay 55, 60. Tapos ang timbang mo, 80.
0: Nako.
2: Pwede nasa 30 kilos yung...
1: 30 kilos ang extra baggage.
2: Para ang may pasan-pasan na isang sakong bigas.
1: Extra baggage.
2: Yun yung ibig sabihin ng ano ng overweight na nagkukos ng injury doon sa ating mga kasukasuan.
0: So, kailangan ma-maintain din natin ang ating healthy weight, mga ka-wellness. Okay. Paano mga Dok? No? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Well, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa, and I hope na patuloy po kami nakakapagbigay ng magandang information po sa inyo. And of course, para ma-enjoy ang happy and healthy life araw-araw, huwag po ninyong kalimutan na pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C, and ang ating pong Premium D3 araw-araw.
2: Part 1 pa lang po yan na ating series sa Nutrition and Health. Mm-hmm. Sa susunod na Sunday, abangan po ninyo, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakang misunderstood na macronutrients. Mm-hmm. Yan, secret muna kung ano yun.
1: Abangan.
2: Sa Sunday ho yan, pag-usapan abangan natin. Same time, same station. Ha? Maraming salamat si Doc Algie po ito. Sana nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla, at siyempre, pagpapalusog para makaiwas sa karamdaman. Doc Algie po, mula sa Yes to Health, magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: At bago po tayo tuluyang pansamantalang paalam, eh, aking po munang i-announce, Doc, yung atin pong winner, ha? Sa atin pong healthy Katropa giveaway na mababahagian natin ng Santone Gold Coffee Mix gift packs. Ha? Walang iba kundi si Sir Philip Paalan na
2: Yehey! Wala na yung sound effect ko eh.
0: Congratulations! Congratulations, Sir Philip, ha? Hintayin po ang tawag sa inyo ng Yes to Health staff natin para may padala po sa inyo ang inyo pong Santon Gold Coffee Mix gift pack.
2: I-message ko po kayo dito. Reply po kayo, ha? Kasi yung isa hindi nag-reply yung nung nakaraan. O hindi pa nagre-reply. So, paano natin maipapadala ng regalo nyo pag hindi po natin alam yung address?
0: Yeah. Okay. Maraming salamat, Doc Algie and Doc Ronald, sa mga infos na inyo po na ibahagi. Maraming salamat din sa lahat mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig at nanunood sa atin po mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin po mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Oy, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, nagsabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: XFM.
9: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
1: XFM.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
7: Mga butika.
13: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabao. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
9: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilihan sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: XFM. XFM.
3: Southon Plus Gold.
4: Ako galing si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Southon Plus Gold.
1: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
1: Pinahusay.
3: Southon Plus Gold.
1: Sa mga butika.
3: Southon Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Kainigidyang sabor sang Southon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Suwabe ang aroma. Southon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Handa mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Southon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Southon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio, sang Tabuksor, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Southon kag XFM libong-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Southon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Southon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Southon Gold Coffee Mix. Southon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
18: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
2: dahil
3: mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon,
2: hindi na.
3: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santone Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santone Gold Herbal Tea.

0: Product of YesToHealth Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado.
3: Si Balam Antique.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Palagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher.
7: Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liong. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
7: Yahoo!
5: Sister Pain.
8: If symptoms persist,
5: consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laing dyang sa borsang Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: X.
1: X.
4: F. M.
1: X. F. M.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
8: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
9: Mga katropa! Exciting dito!
10: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: XFM. XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Tapos si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, matumar ko Santone Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Nag-kape ka na, lalakas.
1: At gaganda ka pa.
2: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3.
8: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
9: Mag-Premium D3 na!
8: Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santone Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Santone Plus Herbal Soap. Gamit na! Santone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Tanggalang pain.
15: Fast and safe.
14: Yeah!
15: Sistapain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
1: XFM.
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: X
1: X
0: F M
1: X FM.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodel, damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen gen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthorn at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix,
7: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea
11: sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
5: Bermigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Iba ganyan epekto sa akong sang Sister Pain.
7: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga katropa, exciting dito!
10: Ako si Florenda Apelio sa Publicity Labod Panitan Capit. Nagapasalamat sa XFM at sa kay Dr. Himilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos at gani kamuman mag-intra sa Santon kag XFM libong-libong pa-premium.
11: Oras sa 106.5 XFM Rojas, kasabugos ng Pilipinas, alauna 57 na sa hapon. That time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
12: XFM.
13: XFM.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southern Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
2: Southern Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Southern Plus Gold.
5: Southern Gold. Coffee mix.
6: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
7: Good thing. May Southern Gold Coffee mix.
6: Maluwas na manamit gid.
7: May free collagen.
6: And guta tayong
5: kapa. Southern Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
5: Nanakas.
4: At gaganda ka pa.
8: Kape na may natural energy booster. Southern Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
11: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Santan Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assist the pain!
19: Muscle fever!
18: Acute pain!
19: Kahit ano pang pain!
18: Basta pain! Mag-assist the pain!
19: Kangkarang pain!
18: Fast and safe!
19: Assist the pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assist the pain!
18: Mabibili sa mga butika.
0: X
1: X
0: F M
1: X F M.
20: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
21: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
0: X
1: X
0: F M
1: X F M.
22: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
23: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa mga suki butika.
3: The Secret of Health.
23: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
23: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
24: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
25: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
23: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
27: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: That song was brought to you by M. Louvillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X FM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas. Gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga bukika.
5: X FM.
6: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilihan sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
8: Mga katropa! Exciting dito!
9: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Hits FM 106.5 Rojas City.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Oras sa 106.5 XFM Rojas sa Bugas ka Pilipinas, alas 2:54 na sa hapon. That time check was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: XFM.
4: XFM.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold.
6: Pinili sa mga butika.
3: Cellphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
3: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3,
11: makatutulong sa kalusugan
3: na may VCO
11: at moringa.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
17: Ang sakit.
3: Mag-assist pain.
17: Muscle fever.
3: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
17: Mag-assist pain.
3: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
3: Assist pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assist pain.
6: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: X FM.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network.
4: Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw.
3: Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santone Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
11: Saan naman? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
14: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: X FM.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May sis ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
11: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Chronic pain.
20: Ang sakit.
19: Mag-assisted pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-assisted pain.
19: Pangkarang pain.
20: Fast and safe.
19: Assisted pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sister Pain.
5: Mabibili sa mga butika.
21: Mga katropa, exciting dito!
22: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo, isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: That song was brought to you by M. Louillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X FM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
3: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
12: Santon Gold Herbal Tea,
11: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
12: Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatip ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Natalie Escalona Botole, sang Ligas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Suoy, sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: XFM.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Rojas City Capiz, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Cellphone Plus Cold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang

0: That song was brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: XFM. XFM.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB.
5: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko.
6: Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
7: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Supple Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang
8: Southern Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
8: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
10: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
12: Visionex Plus.
11: Ito ay may lutein,
12: beta-carotene,
11: vitamin E, at zeaxanthin.
12: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
11: Take Visionex Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
14: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
15: Premium D3,
16: makatutulong sa kalusugan
15: na may VCO
16: at Moringa.
15: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
18: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Chronic pain?
20: Ang sakit.
19: Mag-assist the pain.
20: Muscle fever.
19: Acute pain.
20: Kahit ano pang pain.
19: Basta pain.
20: Mag-assist the pain.
19: Pangkalang pain.
20: Fast and safe.
19: Assist the pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Assist the pain.
20: Mabibili sa mga butika.
2: X.
21: X.
2: F. M.
21: X. F. M.
22: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito, nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzon Plus
4: Herbal Oil. System Pain.
6: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
11: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist the pain.
13: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist the pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: XFM. XFM.
16: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: XFM. XFM.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: That song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM.
3: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
6: if symptoms persist, call the doctor.
7: Yes to health.
8: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
10: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, Dibibitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
9: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
9: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Pananakit at panglalabo ng mata, nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea salt, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
14: The secret of health.
9: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
15: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: X FM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santone Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
2: Santone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa'y di pa'y gigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santone Plus Coffee Mix.
2: Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assisted pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assisted pain,
11: kangkarang pain,
12: fast and safe.
11: Assisted pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisted pain,
12: mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: XFM.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Lainbidyang sabor sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthorn Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
17: Sister Pain.
18: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y

Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng

0: kama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit?
6: Introducing Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako ka Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: makakapagpapakalage na ko.
1: XFM.
2: Katropa mo.
0: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kaabinan, mga suki sa kahanginan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta kamo mga kaabinan sa sini naman nga kagabion sa sining unang adlaw sa semana, mga kaabinan. We hope nga yara kamo sa maayong kondisyon gid sa sining tinion, kag malipayon samtang kamo nagapahuway sa inyos tagsa ka mga panimalay, kundiin man ka po nga portion sa inyong panimalay o dira sa inyong birha o kon sa sala o kon sa kwarto o kon sa dalom kahoy man nga nagapamati sa inyong mga radio, no, mayong gabi sa inyong atanan dira. Okay, sa sining gabi, antes kita magapadayon sa aton yang pagpanamyaw kag pagtuon sang pulong sang Dios, magapamati tadana isang isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy danay kita mga kauturan. Amay namon nga langit nun ngayara sa kitasan sa mga langit, kamigid nagabalik sa pagdayaw, kagpapasalamat sa imo tungod kay imo kamigid proteksyonan sa amtag sa mga bulaton sa bilog ng adlaw. Imo kamigid palabot naman sini nga kagabion nga sa gihapon malipayon. Kasamtang kami magapamati, magatuon sa imo mga pulong, ikaw sa gihapon magaupod sa amon, kagang imong balaan nga espiritu amon gina pangayo nga mo ang magabukas sa amon tagpuso ang kagunahuna. Sa paghangop sa imo mga pulong, agod nga ini magapamuhi sa among tagipusoon, kag makita sa among tagsa ka mga pangginawi, adlaw-adlaw, nga sa diin ini amo ang magapahalipay o kung makapamuot dira sa imo. Buligi kami amay, tungod gawala kami na mahimo sa among tagsa ka mga kaugalin, kundi ikaw lang gid ang sarang ang makapaliso sa among tagsa ka mga kabuhi, na kami makaalaga dira sa imo. Ikaw magabless sa tanan imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nagalight live through Facebook. Kag subong man ikaw man maga guide sa akon samtang magadala sa ining imong mga pulong, nga ining mga pulong dili nagahalin sa akon kagalingon nga ihibalo, kundi halin gid dira sa imo pagi sa giya sa imo balaan nga espiritu. Patawara kami sa tananamon ng mga sala nga nahimo sa bugos ng adlaw, sa buhat pulong kagunahuna, sa ngalan, sa amay, sa anak, sa blaan ng Espiritu Santo. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tananaton ng mga kabiyanan. Kagsagyapon, welcome, welcome sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Okay, kag kumusta ang aton nga mga migo dira sa kabukiran, pagkato dira sa kabaybayunan. No, kumusta ang inyo dira ang adlaw subong? No, wala dira sang ulan sa inyo kay daw ga palibot gid ang galom, no, diri makuturan mismo sa syudad sang Iloilo, no, kag sa iban nga mga portion ga inulan, no, halin ko gina sa balay sa Pabia, wala man to ulan paglabot ko na diri sa may diri may sa ungka, no, basa naman ang karsada, no, mga kauturan. So gapugtak-pugtak subong ang ulan, no, gani hindi gin magkalipat sa pagdala sang inyo dira nga mga kalo or mga payong, no, makuturan aron nga sa diin mapalayo kita sa mga trangkaso, mga hilanat, no, mga kaabyanan. Kay kag ang pinakanami gid dira, no, kon ang imo lawas loaded sang mga nutrients, no, mga kauturan, no, mga vitamins agod nga sa diin, hindi gid maka atake ang mga virus dira, no, sa aton yang alawas. Di siyempre, no, kagdagin hawa naton subong, no, may mga malaot na nga mga virus nga aton mahanggab, no, makatutungod sang kalibutan karon, no, mga yabok dira, kung ano nga mga baho dira, no. Pero kung nagainom kita permente sa mga food supplement, no, like sa mga herbal, no, actually yung mga herbal ya wala giniya sang epekto sa aton nga lawas, kundi may ara epekto nga pinakanami nga dili ta magbalatian mga kauturan, no, sa mga mahilig dira magkape, no, hindi kamo magkape sinang makahatag nerbiyo sa inyo dira, no, namit man tuod tamis, no, pero madugay ka nga inom sina, tingala ka kung di ka kainom kasakit ulo mo, ati ara nang side effect dra, no, kag kakurog ka, no, gatian mo ga hapdi, no, so epekto na sa kape nga aton ginainom nga mga siling naton, no, namit man tuod pero may ara malain nga resulta sa aton lawas. Pero ining kape nga aton gina indosar perminti makauturan ang Santon Coffee Plus, no, pinakanami ina makauturan, magwapo ka pa, ha, mga kaabyanan, kag maano ka pa, no, ma-detox ka man, no, makauturan ka nang may mga bukol-bukol dira, at sigurado, no, mawas out ina, dili man insigida, no, makauturan dili man ang magic, pero kon sigihon mo ina, no, inom kag ulag ugalion mo nagid nga amo na nang imo nga yang imnon nga coffee mga kauturan, abaw
magkaayuhan gid aton lawas. Plus mag-inom ka sang Santon Plus Gold, no, makauturan nga capsule, puno na, no, nakakaon ka na utan, mga prutas dira, kumpleto mga kauturan. Oo. So indi ka mo mag katawag sina, no, magkahila, magasto sang mga pagkaon, gasto ganita sang bisyo dira. Kamahal sang sigarilyo, di ba? Mga kabiyanan. Oo. So bakal kita sang mga food supplement makuturan sa Yes to Health, no, ara na available na sa tanan nga mga butika makuturan, no, ang ascorbic acid, no, santon, vitamin C, no, inom kita sa sina makabinan para pag-on pagidi ang aton yang immune system, no. Amo nang aton lang ya regalo sa aton lawas mo, bahala kun tawgon ta lang bala nga tigado lang taya, no? Tigado man kita mo. Ang indra, ibang damo da kwarta, malita-malita, ate, yan muna sila eh. Pero kita ya, no? Ari lang ta sa ginatawag gaya nga, saktuhan lang yun, kakatuka, no? Mga katuran. Pero, pinaka-importante nami ang aton nga lawas. Sige. No, sa sining agab, yung makuturan, yari kita sa tinion sa aton nga pagpanamyaw, no? Kunara na Sir John Ray, no? Ang live naton. Nakabalik na. Okay, nakabalik na, no? Mga kauturan. So, live nyo, gihapon nga makita ng inyong alagad o kung mabatian, no? Dire sa XFM Iloilo 100.7, mga kauturan. Oo. No? So, hindi ka mo magkalipat sa pag follow, like, and share, no? Aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan nga mga impormasyon, no? Mga balita, madra, mga entertainment, no? Mga kauturan. Ari dire, kumpleto mga kaabyanan ang akon ginanami andere ining si Sir aton diri nga manager, no, nga kanami mag-explain sang manungod sa ikaing lawas, no, bisan sa mga balita, no, makotron detalyado kaayo, no, mangkabinan amo na ang yanga indi kamo maguntat pamati sa inyo mga radio, no, kay kung wala kamo daga pamati ti mingaw man eh, pero kung ara kamo sadya pa mga kaabyanan, no, kag makakuha kita sang damo nga mga impormasyon, no, especially sa kanyang lawas, no, kanami gid alas 12, no, pakadto ina sa alas 12 medyo or alauna makauturan, no, ang ikaayong lawas nga mga litura. Okay, so sa sining gabi magapanamyaw ta, no, sa aton nga mga listeners sa ila mga radio, no, ati among malang ning akon nga na baton nga mga ngalan, no, pero te kung gusto ka mo te comment ka mo, no, sa aton niya nga live, no, para matamyaw inyo mga ngalan man dira. Okay, so aton ginatamyaw dira sa gyapon, unahon ta dire sa Iloilo, no, ang Lapos family, no, si Doc Erwin Lapos, maayong gabi dira, Doc, upod sa imo yang family, no, nagapamati ni sila always mga kauturan. Okay, kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, diri sa Haro Tabok Suba, no, ari lang di sila nagapamati upod sa yaman nga panimalay. Kag subong man kay Sister Chi Faith, no, maayong gabi dira Sister Chi, always ni siya nagapamati, naga-live, no, sa aton niya nga live streaming mga kaabyanan. Okay, kag kadto ta diri sa Uton, siya po natong ginatamyaw dira si Brother Emil Burakit, kag Sister Jennifer, kag sa ila duha ka mga kabataan. No, maayong gabi dira sa inyo kay kay Doc Crispin Hiko, no, maayong gabi dira, Doc, no, kag pud sa imong yang panimalay. Okay, kay Pastor Estrella Senior, no, maayong gabi dira, Pastor, kag subong man kay Sister Richelle Sanseda, no, Sanseda family, no, maayong gabi dira sa inyo dira sa barangay Trapitsi Uton, no, mayo lang ang pagpamati ninyo dira. Katuta dire sa Kabatuan, no, sige apa tong ginatamyaw si Sister Pinky Sadava, no, maayong gabi dira. Kung ara imo kabataan subong kay Domingo, no, ila ni Sister Abigail, Sister Stephanie, kay Brother Rex Sadava, no, maayong gabi dira sa inyo. Mayo lang ang pagpamati, ah. Kag God bless man sa inyo. Kay Sister Kaning Sumiho Isma dira sa Barangay Lag-an Kabatuan, no, maayong gabi man dira sa inyo. Isma family, kay Sister Marilo Saragosa, maayong gabi man dira. Kag Sister Magdalena Rabago, no, happy listening lang dira, no. Sister Magdalena, kumusta ka?
No, I miss you na. Dugay na tawala kita na ipila na kamans, no? Pero sige lang, adaso na. No, maayong atimpo kag adilit tatama kasako, makabisita man ako liwat dira sa inyo. Sige, kag dire sa Liganes, sige pa itong inatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Sister Tuna Olbido, kag si Sister Julina Sunio, may gabi dira sa inyo. Olbido family, no, mailang ang pagpamati niyo dira. Kag dira sa tawag sini Dumangas, no, atong ginatamyaw sila ni Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann, kag subong man sa kay Sister Maribel Kuales, no, may gabi dira sa inyo. Kag kay Brother John Sumugat, no, dira sa Dumangas Housing, mailang ang pagpamati niyo dira. Okay, kag sa mga pipila nga naka join sa aton nga live streaming, no, dire si John Mags, no, Brother John, may gabi dira sa inyo. May lang pagpamati kay Sister Lorena, imo pinalangga ang asawa da. No, kag si Lulalio Polinar Andoy is watching, no, may gabi dira kung naraan siya sa guwa nga pungsod. Okay, kag kay Sister Kim, no, good evening, Pastor. No, God is good all the time. So, salamat, no, Sister Kim. Amuning nami, God is good all the time, always, no, sa ato niya nga life, no, kagkay Sister Chi Faith, o oh, arigid siya naka-join sa subong, no, ginlawag ko na gina Sister Chi, pero thank you Sister Chi, no, always ka naga subaybay sa ato niya nga live streaming. Sige, so di magkalipat sa pag like and follow, no, aron nga sa diin magdamo kita makuturan sa sining gabi pagi sa pag-share, no, sa ato nga ginapamatian. No, kaangay lang daw ikaw nagawali na. No, ako nagatudlo sa mga tao nga imo i-share ini nga aton ginatun-an. No, kay pulong ini sang Dios. Now, mga kauturan, oras na aton tama gigirasig. Padayon kita sa aton nga gintun-an sa nangligad nga mga ginab-i, no, sang Friday. No, mga kauturan, mahanungod sang munog sabog. Gamay lang naton nga daw sumari, no, mga kauturan, ang munog sabog walay iban kundi Amo si Kristo. Nagkarigid siya sa sining kalibutan para sa pagsabog. Now, ikaduha, ang iyagin sabog nga bini is amo ang kamatuuran o kun ang pulong sang Dios. No, amo na siya ang binhi nga iyagin na sabog sa bilog nga kalibutan. Now, ang ginatawag niya nga ginasabogan, no, ang kalibutan o kun ang ginatawag nga mga tao sa sini nga kalibutan. No, anong purpose nga ang nagkarigid siya diri makauturan? Kag nagapamulong siya sa paagi sa mga ginatawag mga parabolo o kon mga parables, no, mga kauturan, para intindihon sang tao. Oo, labi na sa mga parasiyo, no, the time sa kay Kristo, wala sila magpati. No, ganing iban nga mga tao hasta subong no, wala pagi, dili pagi sila magpati kay Kristo nga Dios, no, mga kauturan, bisan sa iban man nga mga nasyon. Okay, dikit sila bang pagkati nagapaabot gyapon sila na sa ginatawag nga manuluwas, no, pero sa aton makauturan ginpakamayo nga kita nagapati nga ang manuluwas mismo makauturan Amo si Kristo nga nagkaris sa sini nga kalibutan. At the same time kita nakaangkon sang iya nga mga binhi nga mo ang pulong sang Dios. No, amat-amat naton ini na insindihan, amat-amat naton ini nga ginakabuhi, mga kauturan, agod nga ang Ginoo amo ang aton mapalipay. Now, no, kung papilion ka mo mga kaabinan sa sining ginsabog sa Ginoo nga mga binhi, may ara diri nga apat ka klase nga mga binhi, mga kauturan, nga nagtupa, no? Ang isa nagtupa dito sa mga dalan. Ato na ito nabasa ng ligan nga gabi, no, kagang ikaduha, amo ang sa kabatuhan, ikatatlo ang sa mga tunukun, no, sa mga tunukun, mga sampinit bala, no, okay, nga mga hilamon, kagang ikapat, amo ang nagtupa sa maayo nga duta, mga kauturan. Okay, so aton ini, padayunon makauturan sa pagtuon, okay, kay nami ini at least maintindihan naton nga amo nagali siya ang meaning sa sinang gin hambal sa Ginoo sang diri pa siya sa kalibutan. Okay, now sa versikulo 18,
Ang makatulang sila niya dire sa Mateo 13:18, gani pamatiin ninyo kagtun eh kung ano ang kahulugan sang paanggid parte sa munog sabog o no, makauturan. So sila niya dire ang sahigad sang dalan nga gintupan sang binhi amo ang mga tao nga nagapamati sang pulong parte sa gingharian sang Dios. Okay? Tung sa mga kuan no sa higad sang dalan, mga kabatuhan. No? Pero wala sila nakaintindi. Wala nila maintindihan ang pulong nagapamati sila. No? Sunod sa atong ginambal ng ligad nga mga tao nagapamati, nagatan-aw, no? Pero wala sila kakita kag wala sila nakabati, no? Nagapamati ino kadto kabudlay nagapamati pero way kabati. No? Kaangay bala sa mga kadumdum kong makabiyanan kung may mga munugsukot bala, mga Bumbay, nanggapangutang bala Bumbay. No? Either lending dira. So kung wala ka inog bayad, damo nga mga ideya para kay, wati ba, siyempre, wag kay bayad mo, huya ka man, wag kay bayad. So ang himuon ni mo, manawag na sila ya, bisan pa daw maguba na napirtahan, sige panuktok, wala agad si mga abri. No, makauturan nga aman, no, kay gapabungol. Di amo na mga kabiyanan. Nga nagapamati, pero gapabungol-bungol. Eder, nagapamati, pero ginpalusot man sa piyak dalunggan. Tisling dire, no? Pero wala sila makaintindi. No? Nag-abot si Satanas kag ginagaw ang pulong sa ila tagipusoon. So, nadula mga kabiyanan. Nga man, anong punto dire nga nadula? It because kay wala nila ginhangop o kung giintindi ang ginatudlo sa Ginoo sa ila da time, mga kaabyanan. Oo. So, mawala galit na makuturan. Once na kita nagapamati isang pulong sang Dios, dahil hindi natin pag-insindihon singsibo, mga kaabyanan, madula na sa aton nga mga palamatinan o kung pangunahuna. Okay? Now, siling nga sa 20, ang sa kabatuhan nga mga madabaw, kag manabaw lang ang duta nga gintupan sang binhi amo ang mga tao nga nakabati sang pulong sang Dios kag ginbato nila ini gilayon nga may kalipay. Ano number 2, no? Sa kabatuhan, no? Pero gitawag siya nga may jutay lang a duta, ila to ginbaton ang pulong sa Ginoo, anong butsing ganon brother rin ginbato nila. Na walang gidawat nimo. Ginkabuhi nimo, no? O kung nalipay ka kay nakabati kasi na nga mga pagturlo kay sa una way kita kabati. Pero wala naton ginhangop maayo mga kabiyanan. Ina gali makaturan sa gilayon malayong. So kung gipanggid na sa tanom, kung malayong anong matabo? No, kung way na siya sang bugnaw nga ginasuyop. No, kay sa kabatuhan at the same time may duta nga jutay, no? Tungod kay sige init, anong matabo? Ati mapatay gid makabinan tung binhi. So butsing ganon, kung sa tao nagtupa ina sa iya tagipusoon, ginbaton toon niya, nabuhi na ina siya gamay, no daw, nagsimba ka na, no? Pakita ka sa simbahan, lipay ka kay naka-join ka sina nga iglesia, no? Pagtuluhan, pero wala gid mapasad maayo mga kauturan. So posible gyapon gali nga madula ina mga kabinan. Nga aman, no? Wala maayong mahangpan ang panawagan sa Ginoo sa imo kag nakon mga kauturan. Amo ni nga dapat aton gidi-insindihon sa sibo. No? Mga kauturan, kay ini manggod ang decision making mga kabiyanan, importante ni eh. Hindi lang kay nagdesisyon ka lang daw, ha? Kung sa sibo ano pa ni daw baliwala lang sa imo. No, dapat magdesisyon ka kinanglan piyo-piho ka ngay balarsang, ha? Nagapangaluyag ka, no? Ti ang babae, antes na magdesisyon, siguro ay han, iya gina, binag-binag sing sibo, di ba, mga kauturan? Ginabinag-binag niya ni, kung ako niya sa karon niya nga sabton, ay han, ha? Hindi ko niya mag-ugtas, siyempre, kung magsulod ka si na iya, no? Gapati kita yang dito, ginapakadto sa ginatawag niya nga pag-asawahay, no? Kung sa Cebuano pa na, pagminyo, no? Kung magsulod ka sa nubya-nubya, mga katulong nubyo-nubyo, di ba? So, paminsaron danay, no?
sing Cebu, ang buot kinon dire paminsaron sing Cebu ang imo ginatun-an kun ini bala magadulong sa imo sang nagakaigo nga kaluwasan, mga kaabyanan. Oo, ti subong makatulon ang kalibutan, grabe ka, damo na sang mga munugtudlo. No, pero take note, sulong sa Mateo 24, versikulo 4 to 5, mag-andam, no? Mag-andam ka mo kay madamo ang munugpatalang. Tiyan mo na, mga kaabyanan. So, hindi ta padalos-dalos desisyon sa mga bagay-bagay na gusto lang tadayin maluwas, pero walay ginatawag nga pundasyon o kon palatukuran nga iyagid sa Ginoo, mga kaabyanan. Tidiri, atong ginaklaro makauturan nga ang palatukuran sang Dios amo ang pagtuman sang sugo sang Dios. Oo, amo nang matuod, mga kaabyanan, nga napundar dira kay Jesus Christ. No? Ang iya pundasyon is pagtuman sang sugo sang Dios. Di na makita, brother, din ang sugo sang Dios. At siyempre, ara sa Exodus 20, verse 3 up to 17. Muna, dira, makabinan. Okay? So, muna matuod nga napundar o kung nakahangop, mga kabinan. Versikulo 21. Sili niya dire. Pero hindi hugot sa ila tagi pusoon. Gani wala magdugay ang ila pagtuo. Nga mo nang sa kabatuhan. Pag-abot sang pag-antos o kon paghingabot. Kasi amo na ni sa galisa ginatawag gaya nga itong ikatatlo, mga kabyanan. Pag-abot sa mga panghingabot, no? Tungod sang pulong sang Dios ang ila nga ila ginbaton magbiya sila. So, botsing ganun makauturan, lipay ka, nag-alagad sa Ginoo. Pero take note, pag-ara ka sa Ginoo, hindi ka mag-ispektar nga wala sa mga trials nga mag-abot sa imo. No? Sa ako na-experience yan, makauturan, kung ara ka sa Ginoo, more pagigali ang trials. Oo, more pagigali ang trials. Nga man, ginatugot ina sa Ginoo para nga matistingan ikaw kung paano ka kapag-un. Oo, mga kaabyanan. Kita nyo sa mga balay, no, mga concrete mana o kung mga light materials mana. Kung bisan pa concrete na siya, pero kung pigaw ang pundasyon sina, mga kaabyanan, pigaw ang mga materials pamutang sina, paglinog sina, dasig day na bisan gamay lang na magnitude, sigurado, no, magkaralok at ina, mga kaabyanan, magkaralumpag ina nga man. No, siminto guro, instead nga magraping ka, no, lima lang na ka, tatlo lang na kasako nga balas, kag isa kasako nga siminto, siguro gihimo nila yung anom ka sako nga balas, kag isa kasako ti pigaw na, no, nga mixlada. Okay, so muna makauturan, kung kita pigaw nga pagpundar dira kay Kristo, sa gihapon, mga kabinan, magbiya kita sa pag-alagad sa Ginoo. Take note, ha, mga kaaturan, mga kaabyanan, bisan diin ka pangasikta, no, mga kaaturan, once nga pigaw ang imo pundasyon, mubiya ka untat ka simba dira. Oo, mubiya ka nga man, wala maayo nimo na intindihan ang imo ginsudlan. Okay? Pero sa dira nga imo na intindihan ang nagkaigo nga prinsipyo sa Ginoo, bisan pa kon ikaw arasin ng iglesia, pero nakahibalo ka nga, ay, di manggali matuo din ang akon yung gina patihan o kung ginsudlan nga sikta, abiyaan mo pagani ina, mga kabinan eh. Nga man, kaya naintindihan mo ang nagakaigo nga mga pagtudlo sa Ginoo, mga kaaturan. Okay? So, muna nga, ang pagpanghingabot, mga kaaturan, normal gid na, no, mga kabinan. Sa aton karon once nga ara ka sa Ginoo, matuod ba lang nga may pagpanghingabot, mga kauturan? No, ari diri sa Mateo 10 verse 21 to 22. No, sila niya dira, and the brother shall deliver up to the brother to death. No, imagine ang imo nga brother o kung ang imo yang anong brother gani sa Ilungguman, nalipat nako, no? Ang imo yang bro, no? Amo man ang magdala sa imo sa kamatayon. Ano pagid? And the father and the child, no? Amuman.
ang imo nga ginikanan o kun amay kabataan, sinandira, the children shall rise up against their parents and cause them to be put to death. Imagine, ha? Ginikanan kag bata o kun sino pada, na amo ang magtugyan sa imo sa kamatayon. Okay? And ye shall be hated of all men for my name's sake. No, nga ginatugyan ka sa kamatayon o kung ginahingabot ka, tungod kay nga ara ka nag-angkon sa ngalan sang Dios. Oo, amo na makauturan ang matabo. Pero sa nga dire, but he that endureth to the end shall be saved. Amo lang na galing makaturan ang kanakanami. Kung ikaw na pundar maayo dira kay Kristo, no, bisan pa mo angkon ka sa kamatayon, pero sa ulahi sa pagbalik sa Ginoo, masave ka, maluwas ka, mga kauturan. Tisubong ara ka sa Ginoo, nagaalagad. Halimbawa, no, simpre dili ko ni kahuya ining Seventh-day Adventist Reform Movement, mga kauturan. Oo, kaya stand siniya, Bible and Spirit of Prophecy. No, ti atong natunan subong is Bible, mga kaabyanan. So, ang tanan nga mga impormasyon para modulong sa kaluwasan ari diri mga kauturan, no, sa sininga iglesia. So muna nga, ha, kita mismo nga nagtuon, nakahibalo nga nagjoin sa sininga iglesia, adi ka gidya magwa nungka kung wala ka mapasad maayo. Oo mga kauturan. Sa nasiling ko naging nabisan diin ka nga iglesia, pero once nga wala ka mapasad maayo sing sibo, abiyaan mo na agyapon mga kauturan. No? So take note, halong kita subong, kaya nga grabe ang munugdaya karon. Now, padayon kita sa pagbasa. Verse 22. Sang Mateo 13, verse 22. Ang luta nga may mga hilamon, amuna na siya ang ika tatlo. Ang luta nga may mga hilamon, nga tunokon, nga gintupan sang binhi, amo ang mga tao nga nakabati sang pulong sang Dios, o galing tungod sa mga palaligban sa pangabuhi kag paghimulat nga makamanggad na lipatan nila ang pulong sang Dios nga ila nabatian kag wala ini mamunga sa ila kabuhi. Now, ano daw makauturan ang yetong sa ginatawag gaya nga hilamon? Mga palaligban. Okay? Now, sa aton karon makauturan, damo kita palaligban, labi na kay balaan ko daw sa Martes, masaka naman daw ya ang gatong. No daw, bati ko daw, sobra naman pulo ka pesos per liter sa diesel. No? Teno bala mga kabinan ina, tiyang imo yung aswildo, wala magsaka. No? T-shirt kagid, ti malibog ka nagid naman. No, inugplite sa mga kabataan, inugbalon, inugbayad kurinte, ano pa da? Palaligban ini mga kauturan. Now, bantayanan ini mga kauturan bilang as a Christian. Nga aman, ha? Once nga ikaw magpalibog na, ma-stress ka na, malipatan mo na mag-alagad sa Ginoo. Ha? Malipatan mo na ang pagsimba sa adlaw nga Sabado o kung ikapito. Malipatan mo na pagsimba sa Domingo kung Domingo kagasimba. Malipatan mo na nga aman tungod sa paghimudos. Why na simba-simba ah? No? Tawag sina mga kabyanan. Why na simba-simba? Tibot sing ganon, ha? Gin priority na nimo ang imo yang mga palaligban mga kauturan. Lipatan na ang Ginoo. Ti delikado mga kauturan. Kay ang palaligban mga kauturan, no? Gintugot na sa Ginoo para dira ka ma sukod. Amo na gani nga hindi ta magkalipat bisan palaligban na pangamuyo lang gyapon, no? Pangamuyo sa Ginoo at the same time salig sa Ginoo kag magkalipay gani. No? Damo mga teksto sa Biblia nga mag-abot daw ang mga kalayuhon, kalayuhon nga mga trials dapat ikalipay pa daw nimo mo. Tiki sa among kauturan sa ato niya realidad daw pag-abot ang pagtilaw ya. No, realidad ha. Basta dili para kita napundar kay Kristo, dasig ta dayon mapiktuhan, dasig ta dayon madiskuryo, no? Kun maabot ang mga trials sa aton nga mga kabuhi. Pero kung ara ka kay Kristo, napundar ka sang sibo, ikalipay galit nimo kung may mga pagtilaw. Nga mga kauturan, nga dapat malipay ta. Kay dira na ka makapalapit sa Ginoo,
makapangamuyo sa Ginoo. Ay, Ginoo, salamat kay nakabot ang trials. Buligi ako. No? Tehan makauturan amo na aton prayer kung may mga trials. No? I hope no amo na mga kauturan. Now, sini sa siling sa balaan na kasulatan ko turan dapat tama kadasig sa ato no. Nga agin tuyo sa Ginoo maghambal sang ginatawag nga parabolo. Kag nga ang nagkari siya dirim ko turan anong tuyo niya? No? Kag labi na gid sang aton ginatun-an karon. So no dire spirit or prophecy. No, makauturan sa COL 35 paragraph 3, no? This was the desire which Christ wished, no, to arouse that he might give the more definite instruction. No, amo ning plano si Ginoo, no, nga tani ma-instruksyonan kita. He explained the parable to them. No, sila dira, as we will make a plain his word to all who seek him in sincerity of heart. Kung naghambal ang Ginoo sang mga parabolo, makauturan kun ang tao di ay may ara pagkasinsiro sa iya tagipusoon, makauturan, dapat gali iya insindihon gid iya pangitaon ina nga pulong mga kabinan. Oo. Gani makauturan sa ako na nasiling, bisan ang mga apostolis na mangkot gani, kaya wala sila kangop sa ginambal sa Ginoo. Bisan iya na itong mga apostolis. Pero gi-explainan sila sa Ginoo nga man, kinamangkot sila mga kabinan. Amo man ni sa aton karon. Once kita nagapamati sang pulong sa Ginoo, like for example, sila lang agabi, pero daw wala ka, daw gusto ni mo nga, anong butsi nga nun nila, insindihon ni mo para maka-insindi ka o kung mabusog ka, o mangin, kontento ka, siyempre, mamangkot ka gina. No, mga kauturan. Amo na sa lingkong yan, di ka mo magkahuya, mag-PM. No, PM gid, para ha, ma-explain natin sa Cebu, at the same time, pwede kita ka-one-on-one tuon sa pulong sa Diyos. Now, padayon kita. Those who study the Word of God with hearts open to the enlightenment of the Holy Spirit will not remain in darkness as to the meaning of the Word. If any man will it to do his will, Christ said, he shall know of the teaching, whether it be of God, or whether it speak from myself. Mga kauturan, kung ikaw gali, no? Willing lang gid, mga kauturan, sa pagpangita sang kamatuuran, mga kaibinan, ang Ginoo gali, amo ang magahatag sa imo, sang tiyansa nga dili ka magpabilin sa pagkabuhi nga malaot sa sining kalibutan. Oh, aray mabasa mga kauturan, explanation sa spirit of prophecy. At the same time, kung ikaw yara na kay Kristo, ikaw man ang gamito niya sa paghambal sang pulong sang Dios sa iban nga mga tao. No, amo na kanami mga kauturan. Now, brayon kita sa pagbasa verse 23. Sige dire, last na ni nga parabolo mga kauturan, last ini nga binhi nga nagtupa sa duta. Now, arang sa 23. Pero ang maayo nga duta nga gintup-an sang binhi amo ang mga tao nga nagpamati kag nakainsindi sang pulong sang Dios. Take note, huh? Mga kauturan, gani namungagid ang pulong sang Dios sa ila kabuhi, ang iban sa ila madamo gid ang bunga, ang iban madamo kag ang iban hustuhan lang. No, sa iban nga version sa Biblia, mga kauturan, no, sila dira ang iba nagbunga sang 100, ang iba nagbunga sang 50, ang iba nagbunga sang 10, mga kaabyanan. Saktuhan lang. At least nagbunga. Anong botsing ano nagbunga, mga kauturan, dire? Once nga ikaw natanom sa mayong duta, siyempre mayong duta, no? Mubunga gina sa, kung ibutan ito sa literal, mubunga gid maayo ang imo gintanom dira kay aras mayong duta. Okay? Now kung ikaw natamnan sang pulong sa Ginoo sa imo tagipuso tungod kay imo giinsindi ini sang sibo, amagabunga kagali mga kauturan, mga kaabyanan. Siyempre, kakabuhi ka na kay Kristo. Himo nimo sa una kung dalok ka, subong di ka na dalok, no? Kung sa una pala mo yayaw ka, subong hindi ka na pala mo yayaw. Kung sa una sugarul ka, subong hindi ka na tahor, sugarol, no?
Kung sa una, bisyoso ka, palahubog ka, subong wala na. Ha? Amunang bunga, sang imo, pagbaton, sang pulong, sang Dios. At the same time, ha? Kaysa Mateo 28, verse 19 to 20, siling sa Ginoo, sa iya mga apostoles, lakat ka mo kay giwaling mayong balita. Ang motuo, kag magpabautiso, maluwas. So once nga ikaw ara na kay Kristo kay imoy naging baton, mubunga ka makotor. Ano po sinubunga dira? Maka-convert ka sang iban nga mga tao nga mo alaga dira kay Jesus Christ. Amo na gali mga kauturan. Oo, amo na challenge sa mga members sa church. Once nga ara ka na kay Jesus Christ, no? Dapat gali, magbunga ka, makita ang imo kaayo. No? Kay minsahi na nagawali ka na sa once nga makita, dawi ka nga mag-dress, no? Dawi ka nga maghambal, makita ka nga, maayo na ni nga tao ni, maayo na ni nga bayi ni, no? Kaysang una ya, lain na sa una siya. Amo na makauturan, makita ang bunga, mga kauturan sa aton nga kabuhi, once nga ara na ta, kay Kristo mga kauturan. Now, amo ni panumdom sa aton, sa akong ginsiling. Basi nagtuo kita, nga sure na ta nga maluwas. Nagtuo kita nga ining sikta nga aton gin, sudlan ka ginapatihan, basi amuna ning budulong sa aton sa langit. Ari mga kabyanan. No? Kamuna lang binag-binag dira. No? Kung ano ang butsingin nun diri. Mateo 7 verse 21 to 23. Madamo nga mga tao ang nagatawag sa akon nga Ginoo. No? Butsingin nun sa kabilog kalibutan, damo katawag sa ngalan sa Ginoo. Pero wala nagakahulugan nga masakop sila sa paghari sang Dios, bao delikado. Ang mga tao lamang nga nagatuman sang kabubuton sang akon amay sa langit, amo ang masakop sa iya gingharian o kun sa langit. Sino lang daw makauturan ang makaangkon sang everlasting life o kun langit mga kabinan, yadtong naga pasakop lamang sa iya mga kabinan, dira kay Jesus Christ. Meaning, nagasunod sang mga palatukuran sa Ginoo mga pinilangga ko mga kabinan. 22. Sa adlaw sa paghukom, madamo ang magasiling sa akon, Ginoo. Imungalan, no? So, indira, sa imungalan, nagwali kami sang imo pulong, nagtabog sang mga malaot nga mga espiritu, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Amuno siling sa mga tao? Sa time nga, ha? Ara na sila sang ginatawag kalalatan, mga kaabyanan. So, kay ti, o isilang luwas ito, siling na, Ginoo, nagwali kami, kasimba kami. Okay? Amo na hambal nila makatulang sa verse 22. Now, 23. Anong siling sa Ginoo sa ila? Dayo nagsiling ako sa ila. Take note. Wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga munugbuhat sang malaot. Baw kasakit sini mga kabyanan. Bisan ano pa na ang aton sikta, religious nga ngalan, siling nila dira. Ha? Church of God. Ha? Iglesia ni Cristo, yes. No, tiara maginang mga ngalan eh. Okay? Pero kung wala kagasunod sa kabubuton sa Dios, amunin isabat sa Ginoo sa aton mga kabyanan. Siling nila dira, palayo kamo sa akon. Hindi ko kamo kilala. Imagine mga kauturan, mga pililangga ko mga kabyanan. Take note. Budlay kayo nga isikway ta sa Ginoo nga naghandom ta nga maluwas. Gani man kauturan to oras di nagin mag-igo. Mga kaabyanan, mga pinalangga ko nga mga munog pulamati. Ang pirminti ginabilin sa Ginoo sa aton. Ang John 14:15. If you love me, keep my commandment. Amo lang ang pirminti ginabilin sa Ginoo. Kung nahigugma ka mo sa akon, tumana ang akon mga sugo. Nga ginabalik-balik na ginisugo mga kauturan. It because kay mga tao karon, ha? Wala na nagakilala sa sugo sa Ginoo. Sa rason nga, grabe ng kalamidad. O, sa atong itong anang ligad nga mga sinimana kay Hunas. Ang ninibi munuglapas na, gahimo na malaot. Pero maay na lang kay giwalihan ni Hunas, naginulsol sila sa rason nga wala sila
malaglag makotoran. Sa aton subong amumani, ha? Ang kalibutan karon kaangay sa ninibi, napun-an na sang kalautan. Sa rason nga ang mga kanakan sa Ginoo, mga iya nga mga worker, mga messenger, ha? Ginagamit nga mag-warning sa mga tao, agud nga maginulsul makotoran. Amumani karon mga kabinan. Kung ang aton pag-alagad sa Ginoo, nagatuman sa sugo sa Ginoo, bisan ano ka nga sikta mga kauturan, malipay ang Ginoo once nga tumuman ka sa mga sugo sa Ginoo. Amo na mga kauturan, pero kung magpabilin ka, nga manugsupak sa kasuguan sa Ginoo, hambalon kita sa Ginoo sulihi, palayo sa akon, hindi ko ikaw kilala. Anak ko. Okay? Amo na mga kauturan, sininga gabi. I hope nga ini nga pagtuon nakahatag sa aton sing paghangop, pag-insindi, no, mga kauturan. Aron nga sa diin, mahandang aton kabuhi, kay nakahibalo kita nga ang Ginoo lapit na gid, mga kare. So sa sining gabi, aton pasalamatan, oras tanan ang Ginoo gid, nga nakapamati kita sa iya mga pulong, subong man ang aton nga CEO, Dr. Remilito Oy, subong Metro Station Manager, Sir Jose Albanez, kag aton nga radio technician, sining gabi, Sir John Ray Bertis. Magapangamoy danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara is kita saan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon. Nga ikaw nagatudlo sang pagtuman sa imo mga kasuguan. Agon nga ikaw ang amon mapahalipay. Buligi kami nga amon ini maintindihan. Isikway namon ang mga pagtudlo nga iya lamang sa mga tao nga mga pinalaton-laton. Tudloi kami. Paagi sa imo Holy Spirit nga among magaguide sa among tagipuso ug kagunauna. Kagkaloy-i Ginoo ang imo gid mga kanakan karon nga nagapamati sa ila mga radio kag naga-live through Facebook, diin man sila sini kalibutan. Ikaw magapakamaayo magapabuhi sa mga pulong nga ila natun-an mga kaabyanan. Gani Ginoo sa sini nga gabi, ikaw gid magabless sa tanan nimo mga kanakan labi na gid sa nagabalatian. Ikaw magaayo sa ila. Subong man ang mga nagbalatian espiritual, ayuha sila nga mangin malipayon nga nagaalaga dira sa imo. Ang nakulangan pinansyal, ikaw man mag-provide sa ila, gamita ang mga nagkalalain nga mga tao sa paghatag solusyon sa ilang mga adlaw-adlaw nga mga ginahanglan upod sa amon. Kaya ikaw man mag-bless sa amon CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya panimalay, ang mayong panglawas, protection, blessing, sige apon ilang maangkon, agod mapadayon ang imo mga buluhaton sa sining kalibutan, especially ang pagwaragwag sang kamaturan sa kahanginan. Ang among nga station manager, Sir Jose Albanez, ang iya mayong

Peace. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Gatukar ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag Moringa.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong
7: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assist the pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist the pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist the pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
3: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply. Process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: Mga katupa, excited!

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
9: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
13: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
12: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
12: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
13: mag-Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist,
16: consult your doctor.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Mga katropa, exciting dito!
4: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing.
4: May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
8: Dugay gigod anto sa akong ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuwag sa ako sa akong ubo. Damo nga gingin salamat sa Premium D3.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
9: Wednesday!

na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: FM.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
5: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Ba't dyan ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Mga katropa!
0: Exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga bagahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manami na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sample Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Sugod sa pag-inom ko sa premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyagan.
7: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
12: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
2: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
2: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
2: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assisted pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi ibagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga katropa, exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sabi ng boss ko,
2: bawal akong mag-absent sa trabaho
1: dahil
2: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
1: Buti na lang,
2: lagi akong nakasanton vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
2: Ako pala si Michelle,
1: isang store manager.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson,
13: menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
13: Sanzone Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Wednesday.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, call the doctor.
0: Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kanag ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santhol Plus Gold.
5: Ako si Moreto na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santhol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santhol Plus Gold.
0: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Yaka Luya, say mo intro mo lang gani.
1: Luya, ba't ito nga nag-cutdown ako gani?
0: Bago cleaning ang aircon.
1: Yes.
0: Grabe daw, ara ka subong sa Canada.
1: May kung Canada lang.
0: Sa DN.
1: Do Iceland. Sang unay ya, gakurog ka pa lang.
0: Subong, gakurog-kurog.
1: Gakisil ka na, gid.
0: Ang gusto ko matabo si mo subong agab.
1: Yes.
0: Gusto ko mangin, ano ka?
1: Ano?
0: Mangin Ice Ice Baby.
1: Oh, yeah.
0: May sugpon pa na. Ice Ice Baby, dako tiyan butiti.
1: Habi mo ah. Naisahan ko. Sige lang.
0: Habi mo, kaiyuhan ka nga makuha sa linsungad ko. Attendance check?
1: Check na check!
0: Aba! Naka-good items siguro magpulay mo.
1: Quiet!
0: Pilaihan ng TF maging tao naman ka na. Pila!
1: Magkano'ng gusto mo?
0: Magkapalagi na ang phone pala programa, makaupo nyo katropa ang Troy Tisoy.
1: Kagkatropa ang Dolphy Langka.
0: Kuha po na LL pa.
1: Bighala na, tamsi pa.
0: Mabatian kita sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga NIR Kagpanay Island. Sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 upod na si katropang
1: Alex
0: Genre. Oh. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Charmaine
0: Noel. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
1: Neil
0: Greg. Sa Bacolod, babatihan kita sa XFM Bacolod 103.9. Huwag ka tropa.
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris.
0: Are you sure?
1: Chris Gani.
0: Chief Janelle. Sa Kabankalan, babatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Rudel.
0: Correct.
1: Papa Rudel, good evening.
0: Sa Kanlaon, 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Ano pang hula ko ng lawag man? Antique. Mabating ka sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Noel.
0: Kuya J. Sa Sagay, mabatihan naman kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa analog channel 13, kag digital IPTV channel 29, sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante, via Star Cable. Wala na akong ilipatan, no? Nakompleto ko?
1: Yes.
0: Sige. Kita mag-in of the night until 12 midnight, gab isang
1: July 19, 20 and 26.
0: It's
1: a Sunday.
0: Wrong.
1: It's
0: showtime.
1: Oy! Nagpapartido na.
0: Ako nagpapartido sila. It! Bulaga.
1: Amugit siya.
0: Sa mga gusto mapasakop sa akong programa, isave nyo na nga dahan para pagbalik na mo, makatawag na ka mo, XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. And ang phone balo programa, ginadulong sa isang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na?
1: Tindog-tindog pa.
0: Oh.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM. Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 43 minutes after 9 o'clock, balik na sa phone palo po nyo. Si Katropang Troy Tisoy.
1: Kam si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Gaya kibot, tingin dyan, no?
1: Mali-maliwan mo.
0: Dial lang ka mo sa XFM call and text line. Now na!
1: 0912-0076-793.
0: Para maging mapag-on ang inyong kalawasan, hindi magkalipat, adlaw-adlaw, magtumar ka mo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga makapabulig, pabaskog sa aton nga ikayong lawas.
1: Kag-ara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayer sa sari nga balatian, Santon Plus Gold na.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Okay. Ah, ano to kayo? Nakalawag na number mo, no? Nakalawag na number mo? Ano to kayo number mo?
1: Ang
0: 0912-007-6793. Ang sa Globe, guys, 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Swerte ang nakadaog sa tag 3,000 pesos sa aton nga nagapadayon nga Santon and XFM libo-libong papremyo, mga katropa. Kaya siyempre, gina-draw naton kada Friday. So, swerte nila. Kaya ti ma-weekend na dayon mo. So,
1: yes,
0: makalagaw-lagaw na sila.
1: Ay, correct.
0: Sa kwarta nga 3K.
1: Damo ka na mabakal.
0: Like? Like?
1: Well, of course, school supply.
0: School supply?
1: Oo, eh, kumpara sila kabataan.
0: Manog sirang klase na ganit liwas.
1: Manog sirang klase.
0: May caller to sa line number one. Good evening!
1: Hello?
0: Hmm? Dulag ring naman to. Nadula. School supplies.
1: Ati, ano man gali?
0: Ano? Food.
1: Yes.
0: Oh, kung maglagaw-lagaw sa mga dagat.
1: Ti, kuan itupis eh.
0: Ha? Huh?
1: Oo eh.
0: Kadamo sa balaklon nga i-prioritize mo gid ang 2-piece.
1: Ngayte.
0: Hindi ka sa 4-piece?
1: Promisa man lang na.
0: Ha?
1: Promisa.
0: Promisa man. Huwag ka na ito nagpa-enroll sa 4-piece.
1: Ha?
0: Manangambal nga promesa.
1: Promisa sang?
0: 4-piece gani. Lain man na meaning sa 4-piece, yeah? Ara ba lang, ladies and gentlemen, para sa aton nga matawhay kag kalinong nga pagpangalagad sa aton nga nasyon, vote for peace. Peace. Para sa kalinong.
1: Peace, peace, peace.
0: Eh, pila na
1: eh? Apat na ka-peace eh. At tatlo pa lang gali. Peace magin.
0: Pila na gali? Sala mo?
1: Sa akong sala.
0: Wala na. Hindi na sa malibat.
1: Patapusa ako blan. Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako nga sala.
0: Mayong gabi gali sa kay Helen Canero, naglantaw ko dire from Antique, kag si Sweet Dalen ang walang humpay na nagko-comment sa ating FB Live kahit nga la tatlo-tatlo lang yung mga nanonood.
1: Yes.
0: Ewan ko ba bakit tatlo-tatlo dati? Nga, maabot man. Naman to ng 1K.
1: Correct.
0: Hindi, kasi restricted na yung Facebook ko at hindi natin mamamalayan. Gagawa na naman ako
1: ng nagtatagal.
0: Gagawa naman ako ng bago pa kasi ano na siya eh. I-deactivate sa Facebook. Ang natigilahan ko wala dol.
1: Oo.
0: Nga kadamo-damo, may gauba-uba sa Facebook. Nga wala na yung ginapang-restrict ang ilang account dyan man.
1: Pwes mauba man ta.
0: Sige pala, tisingan tabla.
1: Correct.
0: Pagwa na ni Aton nga lawas.
1: By the way, ha.
0: I-try ta kung hindi sila luron.
1: Correct.
0: Oh.
1: Nagpabato ko wagin ha.
0: Ay, hindi na sila ka-relate. Ya, kaya titagas. Sagay lang na karoon na makarelate.
1: Sugiran, tala na kagani, anay. Oh. Siling nila. Nya bisan dito kami sa Iloilo.
0: Oo.
1: Oh. Amo man gyapon ang ginapamatian namon.
0: Aw, abi ko gani kung basta magambal ka gani nga mga diri lang sa aton, hindi na acceptable sa tanan naton nga listener.
1: Oo, kaya regional ta subo.
0: So, kung diri sila sa aton, paglabot na sa Iloilo, XFM madiamon
1: matian.
0: Ang pamangkot din sila sa Iloilo.
1: Dito sa may Balabago.
0: Ay, ang ginapulian mo sa muna.
1: Yes, kag dito pag sa may Alta Sierra na yun.
0: Oo, dito mo gaya nakilala si sino ganito?
1: Ang puti.
0: Ito si Thurstrom. Ito ba? Sino ito gani? Si?
1: Ngayon gabi na.
0: Ang naman ang yagin mo ang buangan sa una. Nga rabag tapos sa moon duty, kinanglay yagin niya magsakay sing jeep nga haro si Pio. Kaya kinanglay yagin mapuli, kaya tungod nga lutuan niya papansit kanton si...
1: Si Tristram Gany!
0: Abi niyo bala mga katropa, kung ang agi lang gideya magugma sa isa ka lalaki, sobra-sobra pa niya sa babae na magpalangga.
1: Ay,
0: mo.
1: Oo, eh.
0: Ngayon, magamang man na itsura ni Dolphin, di mo ko ni maluyag siya man.
1: Ano? Wala ka makaginayo.
0: Gulang-gulang, nagsin niya lang tawa niya sa television niya, no?
1: Ay, ano?
0: Do arat na sa mga 68.
1: Oh! Was mo na kami ma-makeup naman ko.
0: Pero wala ka pa yung maintenance, no?
1: Wala.
0: Kaya nag-Santon Plus Herbal Capsule
1: yes.
0: ka.
1: Nag-Santon Vitamin C pagid ko.
0: Ano naman, be. Palantawa ko, be. Sang ano,
1: and,
0: be.
1: Pati, man ko. Tatum lang si me. Ang laki na
0: palantawa. Makal ko sa iyo. Palantawa ko, be. Sang ano, be. Sa mga empty shell. Be. Sang ano, sa atong product.
1: Napangaboy ko na to. Ano naman. Sa pati, oh. Ala-ala ko manataguon.
0: Dali na to aton nga mga ano man, ang aton nga mga caller na
1: gani man.
0: Wala na sila balaga pa load. I-message nyo kami sa amon nga ano, sa amon nga account kami nila matawag sa inyo. Itayo da Android iso 2.0. Padala kami da sa inyo nga mga numero kay kami matawag. Kay... Wala lagi ka mo yan nag-upload. Ya, wala na ya free call ang ano, wow. Ang data subong. Dapat gaana nila free call kaya para katawag man ng iban.
1: Di ko may wifi ka mo. Pwede makamugani ka messenger lang.
0: Ano
1: diba?
0: Man ang messenger gamiton ta?
1: Nan.
0: Na, muna. Kaya wala ka mag-panugid kung anong totoo yung account sa Facebook.
1: Na. De.
0: Diba?
1: Hindi nalagayan pa ka mo.
0: Sa bagay, kaya ti, siyempre, kinanglan taman ang privacy nga ginatawa.
1: Sa bagay.
0: Hindi naman kinanglan nga, i-divulge agad sa publiko ang aton nga mga personal matter nga gina ugmad adlaw-adlaw. Ano ba yung ugmad, be?
1: Gina, sige be, isi e.
0: Hindi, kuya.
1: Gina ugmad adlaw. Gina humlat? Gina Ginapakita? Eh, insakto?
0: Walang ka ba, Mati? Sinang pakambal ko mo? Dahil lang kita, may basahon lang ko. Dahil lang kita. Mayong gabi sa kay Ma'am Kicks Malundo. Amo na lang gini nabilin ko nga followers. Subong sa akong FB ba? Nadugangan kay ano Judy Abot.
1: Ba, toon.
0: Oh,
1: si mayong gabi lang sa Silay City, sa kay Andoy. And kay Ma'am Manait, mayong gabi man. Sa kay Brian, yes, kay Brian, kay Rex de la Yarte.
0: Ay, congrats gali, kay nakapasulod, kay gali, worth, pila to gani, 1 million nga
1: wow, ads. Wow, grabe, kayo 1 million, kid. Di ba tindog na lang, kuya, ako
0: na grabe, hindi na basa-basa, contact ni Dolphy, subong kay mga manggaranon, kaya mga nagaululubra sa mga department heads ang mga government offices. Ang ya wala lang ko kabalo kung hindi ko gid siya sure kung ano ni iya nga mga connection ba siguro may connection man siya sa NBI guro
1: gapakirida lang ko ah. Te sabat ko na pamangkot mo
0: ay gali kamamayo kay may kapatol man no
1: oo
0: oy dial ka mo bala di pat ka mo inyo
1: oo man bala
0: kakalingaw sa iya kung sagal lang tayo istorya kami nakapoy kami sagal kay istorya
1: kakapoy ma'am lang mapanong ko lang may supon.
0: O dial nyo ang globe ko 0915-8311-431.
1: Kag-dial man kamo sa 0912-0076-7793.
0: Ano-ano na subong ang mga masako nga ginapang ano mo man? Ang ginapang
1: ano?
0: In short pla, ano racket mo sang pag-weekend? May gin ano ka? May gin may... MC-an kang debut?
1: Birthday.
0: Birthday?
1: Oo.
0: MC ka clown?
1: Both.
0: Ay, okay, package na subong. Dapat kabalo ka na mag-magic-magic. Kabalo
1: wala,
0: ka man mag-entertain si mo
1: audience. Wala ba ako nag-magic-magic?
0: Nag-ano ka lang yan?
1: Tumbling-tumbling. Hindi pa ako kabalo mag-magic-magic.
0: Tuluan ta ka karon. Oh, i-video ta. Ha? Manda ka. Ay, may caller line number 2. Good evening.
1: Hello?
0: Aga pa mati.
1: Namati lang sa uho.
0: Hello, good evening.
1: Hoy, may aswang da.
0: Naman ika sabat.
1: Gani.
0: Kailan kita? Ate, wala ka sabat. Kami, school lang sila. Mabalik kami ha, 7 minutes before 10. Aga pa tayo ng phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Exciting.

0: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaliing uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanzone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanzone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sanzone Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric,

0: 11 minutes after 10, and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Wow.
3: The lucky boat ba?
0: Ay, nagapadayon siya po ng phone pal sa buong evening sa Sunday. Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Sa may glutathione kag collagen, sa magusto magwapagwapo, makakapi ka na healthy ka pa. Inom ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Nag-ara man ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy nationwide. May caller kita sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
4: Good evening.
0: Hi! Who's this?
4: Yeah.
0: Who's this?
4: Nagre-request lang po, Tani.
0: Oh, anong i-request mo, ma'am?
4: Through the years.
0: Through the years. Bakit,
4: ma'am? I'm sorry, my love.
0: Bakit?
4: I'm sorry, my love.
0: Sandali, pakipatay muna ng radyo para maganda yung usapan natin. Magtatanong muna kami ng pangalan at kung taga saan.
4: Taga-Igbikan. Antik, antiki.
0: Wow!
4: Babae po.
1: Ang layo!
0: Babae. Ilang taon ka na ba?
4: Dito po ako sa dati nyo, sa San Jose. Kaso lumipat ka na eh.
0: Paglipat ko, lumipat ka din.
4: Ew.
0: Maraming salamat.
1: Wow, thank you, thank
4: layo,
1: you.
4: Layo po.
0: Bakit ang layo eh?
4: Layo niya daw po eh.
0: Magkatabi lang naman yan eh. 93.3 at saka...
4: Tagay daw po kayo.
0: Hindi. Kung nasa Sagay ako, bakit napapakinggan ako dyan sa Antique?
4: Ay, gabi. Natanggap niyo po yung text ko, dalawa.
0: Sandali, sandali. Ang number mo ba is yung last 4 digit?
4: 0975.
0: Sandali. Saan ka nag-text? Ah, yung 6545.
4: Pareho.
0: Ah, andito. Lagi kong nakikinig ng program. Doon pa sa San Jose ka dati. Hanggang ngayon, nandito ka na sa Iloilo. Ay, maganda siguro to. Ilang taon ka na ba, ma'am?
4: Oy, pangit ako. Ikaw nakita na kita sa poster mo.
0: Ano ba yan?
1: May poster ka na.
0: Hindi yun poster. Poser yun.
4: San Jose.
0: May poster. Hindi ako yun. Si Sir Emerson yun. Napagkamalan mo lang ako yun. Si Sir Emerson yun. Ano ka ba? Nadali.
4: Sir, ko rin.
0: Oo.
4: Ano ba tatawag mo, kuya o sir?
0: Ano na lang, ma'am. Ma'am.
4: Ano po, Troy?
0: Ilang taon ka na ba? Troy. Ilang taon ka na?
4: 49.
0: 49. Single ka na ba? Or may ano pa rin?
4: Nagre-request lang po ako. Magagalit asawa ko.
0: Hindi nga, nagtatanong lang nga eh. May asawa ka pa ngayon?
4: May kalipin po.
0: Oh.
1: Oh.
0: Hindi pa kayo nagpapakasal?
4: Ay, wala. Hindi po pwede.
0: Bakit? It's complicated.
4: Kasal po ako sa una.
0: Yun.
1: Hiwalay.
0: Nasa forever pala yung ano, yung pangalawa, ano? Oh.
4: Hindi po, panghuli po siya.
0: Sandali.
4: Sandali
0: nga, sabi ko pangalawa, bakit meron ka pang panghuli? Eh, nakailang lalaki ka na ba?
4: Tunay na asawa po dun sa malayo. Ang kasama ko po ngayon, kalipin ko na panghuli.
0: Oh, so meaning nakadalawa ka na?
4: Ay, ako magsabi ng totoo.
0: Hindi ka naman nagsasabi na totoo mong pangalan eh. Oh, nakailang...
4: Ay, nandyan po sa SIM card ko.
0: nakailang boyfriend ka na?
4: Ano po? Hindi kasama tunay na asawa. Anim.
0: Oh. Anim?
1: Anim, ha?
4: Kasama ko ngayon.
0: Wasak ka na pala.
4: Virgin pa ako.
0: Hindi. What I mean...
4: Pero sa ano, virgin ako mahiya. Andun pa rin yung pagkamahiyain ko.
0: What I mean ba, wasak na ba yung puso ni Nastima? Wasak na wasak ang puso ni Nastima. You Stupid! Girl! Ganon. Bakit through the years yung ni-request mo?
4: Ay, timsong ko po yun sa kanya. Ayaw niya
0: lang. Sa ano? Sa una or sa live-in?
4: Ano yung kasama ko ngayon?
0: Ah, okay.
4: Saka po, wow. I'm sorry, my love. Please, yung... I'm sorry, my love.
0: Bakit I'm sorry, my love? Ano, para nagkasala ka ba?
3: Para sa una na iya.
0: Ah, sa una. Oo. Yung I'm sorry, my love. Yung through the years sa pangalawa, sa live-in.
3: Yes.
0: Ah, tama, tama.
4: Nahihilo po yung ano, I'm sorry, my love. Doy.
0: Andali, sandali. Yung I'm sorry, my love, para yun sa nauna.
4: Kanya, hindi po. Para po sa... Kanya lahat sa nakalipin ko ngayon.
0: Akala ko sa nauna.
3: Akala ko rin.
0: Ano ba?
4: Na kami wala nun.
0: Sandali, sino ba yung mas pinakamasarap magmahal? Yung kalipin mo ngayon or nauna mong asawa?
4: Yung asawa ko ngayon.
0: Bakit?
4: Sarap niya magluto.
0: What?
4: Sa lahat gumagawa pag hindi ko ako makagising ng maaga.
0: Ah, siya na yung gumagawa?
4: Siya nagluluto para sa akin. Binubusog niya ang tiyan to. Wow.
0: Siyempre, kasi alam niya naman nung gabi, gamit na gamit ka. Di ba? Ganun yon? Ate?
4: Po.
0: Oo. Pinapakain ka para gamitin. Ha? Pakainin upang gamitin. Kagpaslakan sa dako nga.
3: Bawal sabihin on air.
0: Ano po?
4: Hindi pala yung mahirap pumasok. Ang tawag.
0: Ay, hindi talaga. Kasi pag ipapasok talaga, mapapasok yun.
3: Masakit yun.
0: Hindi. Pag wasak na, masarap na yan.
4: Hindi pa yun masakit.
3: Oh, sabi ko na sa iyo eh.
0: Masarap na nga kasi wasak na.
3: Yes.
0: Oo. Oo, ganun talaga kami mga lalaki, ma'am. Oo, ma'am, ganun kami talaga mga lalaki. Pakainin upang gamitin. yung kay Dolphin naman, pakainin upang sup-supin. Maraming salamat, ha. Kami po ay napaligaya mo ngayong gabi. So,
4: I'm sorry, my love, yung una, ha.
0: Mahal to kasi dalawang kanta yung re-request mo, eh.
4: Ate, okay. Yun na lang po. I'm sorry, my love.
0: Oh, I'm sorry, my love na lang yung ano, yung re-request mo. Sige, Papa. Play namin. Ha? Rockstar ba to?
4: Toy?
0: Yes.
4: Pwede mag-request pag may time ako. Sa tanghali kasi ako pwede. Pwede. Gusto ko na makita mamit ng personal.
0: Wow! Baka
4: baka kasi idol kita eh.
0: Pag makita mo ako, siguradong mawawasa ka rin.
3: ano? Hiwalayan mo yung number 2 mo.
0: Dali, saan ka ba nagtatrabaho?
4: Ay, wala, sa bahay lang, magga-garden.
0: Oh, saan ba banda yung bahay mo dyan sa San Jose?
4: Lagalag, banda, Hamtik.
0: Malayo.
3: Malayo.
0: Malayo, paano yan?
4: Wala po, alam nyo, wala din po ditong ano, yung nung nakikinig sa ano... sa phone pal, yung sa K5 News, di ba dati?
0: Wala na, i-cancel ko ng request mo. Binanggit mo yung istasyon eh. Salamat po, paalam, bye.
4: Bye-bye, thank you.
0: Sana di ko na tinagalan.
3: Kaya nga eh. Hindi, pero believe ko ah.
0: Bakit?
3: Magkasunod gitsliya sa
0: ako. Oh, syempre.
3: Bala.
0: Hinahanap-hanap tayo eh.
3: Oh, hinahanap-hanap kita.
0: Ganon talaga, my friend. Kahit saan tayo mapapadpad.
3: Yes.
0: Basta't nalawayan mo sila, susunod din
3: yes.
0: talaga yan. Diba?
3: Okay.
0: Ngayon, nasa XFM na kami.
3: Naiyanggaw na sila.
0: Dahil
3: malaki ang O.
0: Hindi, bold star tayo. 20 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palupon yung si Katropang Troy Tisoy.
3: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

at ako'y iniwan mo pang di pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod minabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape, nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, kasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santol Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Doon si kaya biyab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa pa ako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya

0: 10:38 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Kwerte nga style dito.
3: Gagagubang concentration.
0: Ay, para sa masanag, kag-healthy nga pananawan, Vision X Plus ang ma-recommend ni Katropang Troy Tisoy para sa inyo.
2: Kako, nagapananakit ang inyong kalawasan kay ginapanuhot kamo, mag-Santon Plus Herbal Oil na kamo.
0: Bakal kamo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
2: Grabe, sa mga request kagin.
0: Oo, no? Ano ito gani? Rockstar.
2: I'm sorry, my love.
0: Tapos, through the years. So. Karon dugay-dugay naman, may ara naman masulod niya, what matters most.
2: Wow.
0: Yeah. ano ba yung intro sang what matters most, abi? Ni Kenny Rankin.
2: Basta, madumduman ko lang.
0: Kabalo ko kung ano. What matters most?
2: How long I love you. Dapang kasal man niya.
0: Si Mama ano ganun makuha sa ton MC? Ang class lang.
2: Si Mama Nait.
0: Si Mama Nait sa Barangay Bato.
2: Oo.
0: Kita nga duha kuha niya MC.
2: Yes.
0: Ati guba ang programa eh.
2: Amo gina bang tiling. Balik kita sa bakya. Pero kati na sa Jans, layam mo.
0: Of the night kami sa dumduman ko, of the night kami ni Apple sa una.
2: Nag-MC
0: kami sa isa ka hotel. Kasi syempre, di ba, kasal, pabunggahan. Ginayon mo, duwa kami, partner kami ni Apple. Hindi ko mari ko Apple sa una. Bow! Ang akong gijaya bala adlib. Congratulations, sir. I hope nga magaan ka mo, dosi ka bata. Nagsabat ang lalaki. Ano po, dumdum mo sa amon, sir, baboy?
2: Ay, basi pa lang yan.
0: Wasak ang programa mo.
2: Anyway, thank you, good ma'am. Kabay pa nga, madayon.
0: May harag niya kalaslo niya yung kung ano ginatikap sa imo sungad kay ikaw, MC. Iyagi siya ginapamatian.
2: Amo gani.
0: Oh, di ba?
2: Siyempre kay ang MC, kung dahil mo mananay ang highlight kaya sa ano mo.
0: Sabagay. Pero diba? Ako mag-MC sa buong maformal na kuya. Biskan na komedyante ako ni Chura. Nag-ambal ko kay Apple lang ako, miss. Ma-formal ako sa noon, hindi na kuya magpakadlaw kay nga ha. Mag-ubagi dyan tayo na momentum sa programa. Arang isa lang bala kambal bala, ang tawo bala, kung ano-ano na ang hampang sa ilang panguna-una.
2: Depende mo na sa pagdala mo.
0: Hindi kayo ka-boring, abi kung seryoso-seryoso, di ba?
2: Ako yung adaan niya, basta yung mag-MC, kuya.
0: Pero galisin siya ko na yay, ambo ko sir, nang hindi ko.
2: Oo,
0: hindi ko madan ka so sir nga lang sa bilog ng programa seryoso ko. Lang. So may aragi ko na mga punchline lang kay isa sir nga magsulod sa akong pauna-una. Nga lang on the spot bala nga ano how nga hambalan nun basi kung kay isa bala sir basi ma-offend ka mo. So, mambal ako nga daan.
2: Ako ay gambal na ko yung daan nga amuning ako nga ano ha. Ti hambalon ka malaya sang couple nga I will leave it to you.
0: Wow. English gid ya. I will leave it. Do hindi ka gani, do hindi ka kamo sa spelling sa leave.
2: Kon ilongguhon ta do ko law ay. Bayaan sa imo.
0: I will leave it to you.
2: Wala.
0: Line number 2, good evening.
4: Hello, Troy. Good evening.
0: Hi, good evening. Sino paliyog?
4: Si Dennis.
0: Taga din si Dennis?
4: Taga Hamtik, Troy.
0: Taga Hamtik.
2: Ba't na puro Hamtik?
0: Daong takulor siya Hamtik, you know. Oo. Pila na edad mo, Dennis?
4: Ang 33, Troy.
0: Hindi man Rodman yung mapiliyedo.
4: Igualan, Troy.
0: Okay. 30 pila to?
2: 33.
0: 33? Ah. Single ka pa?
4: Oo, Troy.
0: Nakanubya man?
4: Oo, Troy. Kaso lang, may gusto siya.
0: Ano?
2: Ang siling mo?
4: Siya lang may gusto sa akin, pero siya ko ay gusto sa iya kay balabag iya ginikanan.
0: Ikaw ang wala gusto sa iya?
4: Oo, kay balabag iya ginikanan.
2: O kung ang ginikanan, yung wala luyag sa imo.
0: Baliskad, how? Dahil lang gid bala? siya, ang babae may gusto sa imo, tapos ikaw ang wala gusto sa iya, kay tungod nga kontra ka sang parents sa babae?
4: Oo, Troy.
0: Wow.
2: Itan, naging pagibagbatuan mo eh.
0: Grabe, sa imo hamba...
4: Gani.
0: Sa imo hamba lanon. Amo ka na ginakagwapo, Dennis.
4: hindi makukon yung gwapo, Troy.
0: Ako bala, kung ako sa imo sitwasyon, hindi amo na ang pag-deal mo sa imo nga
2: yes,
0: partner. Kaya nga, at the end of the day, hindi man kamo ang magtsuktsakan na isang parents niya. Kamo man sang bata niya,
2: correct.
0: Right?
2: Kaya isa pa, kuha muna na ng asset muna na nga ang babae pa ang naluyag sa imo.
0: Gani. Bisan ako natingala ko nga ang naluyag ang babae sa iya.
2: Gani.
4: Kaya wala ko tayo pabugal sa iya, Troy.
0: Ha?
4: Kaya wala ko tayo pabugal sa iya kay maestra. Kaya simple maestra ta na, Troy.
0: Mahinang nilalang ka.
2: Maestra, dasun ikaw iya?
4: Security lang.
2: Uti!
0: Wala man na iya sa maestra.
2: Wala niya sa profesyon.
0: Mayo ka ganyan, security ka. Kilala ko ganyan nga maestra. Iya nga napamana, estudyante niya.
2: Oh, may ala ganyan nga may maestra makamisang una. Hindi ko lang pag-i-mention nga lang.
0: Yambala!
2: Ay, hindi ko yan. Tricycle driver, manggaling bana. Iya nga.
0: Oh, see?
2: Nakaayuhan man sila nga duwa.
0: Hindi ah. Ang iya niya, drawing niya, istorya niya ni Dennis. Ah.
2: Basi, wana, istorya, kuris-kuris.
0: Basi, love story ni, nga, ano, nga pang, pocketbook nga istorya, Dennis. Di man?
4: Hey, kung ikaw, Troy, sa lugar ko, ano, may gusto ang wife mo, tapos, kung sa makato, ginapasundan sa, ano, sang iya, otot, ano may mo
0: pa? Pamati bala na sabat ko na nang imo nga pamangkot, diba? Abi mo. Hambal ko gani sa imo at the end of the day hindi man kamo magtsuktsakan na isang parents kay gasunod-sunod sa nobya mo kundi kamo man nga duwa. Kung lalaki ka nga tuod-tuod, ipakigbato mo na yang imo yang
2: yes.
0: Relasyon sa babae nga naluyag sa imo. Insakto, Dennis.
4: Sakto
0: ni Troy, eh. Okay. Nga wala mo na ginimo?
2: Correct!
4: Eh, ano may mo ko, Troy, kay ginapabantayan sang ilugana niya sa iya, otod?
0: May mahimo ka na iya kay nga, ah, ang babae na gani, nagapangita paagi. Kay ang babae galaga sa imo, ikaw ya, gapalagas-lagas.
2: Oo.
0: Ang pamangkot, guwapo ka ginman, Dennis, ha?
4: Hindi gin mantro yan, eh. Ikaw lang ang ganin, eh. Ikaw lang ang mag-imo, gorilla.
0: Bel, lang tawa kami ba siya Facebook kung tuod, i-confirm lang namon.
2: Kulang lang kung ikaw ka mag-gorilla.
0: Hindi, Leo nang bali. Hindi mo ba mo supply, eh? Leo lang ganin, eh. Imo gorilla, gin.
2: Siya matunog ang bali.
0: Leo nang hambal niya.
2: Oh, Leo na lang gani.
0: Gorilla, law-law. Ay, gito yung kuha mo, Dennis. Gorilla ka kay Dennis, ya.
4: Oo, natawa.
0: Be. Nga lang sa Facebook, be.
4: Ang Dennis, Igualan, Troy.
0: Ang spelling si Dennis mo, double N, ha?
4: Oo, tapos Igualan.
0: Anong Igualan mo, spell out, be? S?
4: Amo, Troy, naalitat ko ko na na.
0: Abot, ah.
2: Imo na ginapinito, hindi pa nga kabalo.
0: Sigwala. I-spell out mo na lang ginapilido. Why na lang?
4: Oh, ayaw na lang, Troy. Kaya dugay na lang, Troy.
0: Sa to, di yung manggali ang hambal mo, Dol.
2: Nga.
0: Hindi maglayo-layo, gitman pa rin. Sino nga gorilla, Dol? Si King Kong?
2: King Kong. Basi, eh.
0: King Kong ko namigo, Dennis.
4: Ate ko naman, panano pagamal ni, ano, ni Idol Dol Pepe.
2: Wow, idol yung pak ko.
0: Oh. Inamulay ka ni Dol Pepe, idol mo pa sa Japon.
2: Sige, nang pagwa-pagwa-pahon, na lang siya.
0: Mabulubudlay na niya mangita siya sang kapariyosa to sang maestra nga nagalaga sa iya.
2: Imaginable, maestra pa ang galaga sa imo.
0: Oh, may malagas gid man ni sa iya, siguro mga single mom. So, ti iya man aya choice kay ti siya man aya nag-decide. Kay kabudlay ba subong makakuha sing loyalty when it comes sa pagpalangga ang ginatawag. I-compare mo to sa babae nga naluyag sa iya. Nga galagas-lagas gid.
2: Pero sa totoo lang, bala, sa nahambal na naman, wala na yan sa mga status ang kabuhi mo. Kung ginapakita mo nga nga pangingusog, pangingasog.
0: Ba't si Muya ay ipilita maayo ano to? Paningkasog, paningusog. Ikaw, kakapala utog sa imo mga maningkasog. Maningkasog. Awa nang ambal ko sa imo nga hindi kagid bala mag hindi kagid bala magduda tugda sa imo magpa formal formal ka bala ambal kay hindi kagid ya mapatian ya gi hindi kagid ya mapatian
2: amo na gani
0: oh te ano man ang tuyo mo sa amon subong gabi Dennis ngita ka na lang ma-plug ang number mo kami naka standby kami sa piyang linya caller pagid
4: okay na try mangita lang ko sa ano ma-plug lang ko sa number
0: go.
4: Ang willing na ulit, ang regular number ko 09-70-38-47-571.
2: Oh, liwata, liwata.
4: 09-70-38-47-571.
0: Salamat, Dennis. Bye-bye. Okay, sa piyak to sa line number 1. Good evening!
2: Hello?
0: Hindi na pa siya naka-standby pero daw laga sabat. Hi! Good evening! Sino ni?
2: Sino?
1: Sininya.
0: Uy! Sininya? Ang Ninya? Tagay mo mailan?
2: De, maano ka naman?
0: Maano ka magayong ka naman, day? Nanong ka na, doon na pusanti, huwag mo subungaw.
2: Oo, nga daw, hindi ka malipayong subungaw.
0: Nalapot ka ng imo nga, ano, imo nga hasang-hasang. Hasang-hasang. Ha?
2: Ano?
1: Hindi na ka naman.
0: Hindi ka naman, kot man lang kami, ha? Wala man naman niya i-confirm na nalapot, gid. Ti ano na ang balita sa inyong relasyon? Kamo pa man sa Gyapon?
1: Oo.
0: Ti congratulations si nga nagtiner pa sa imo nga.
2: Correct.
0: Nga anong sikreto mo nga gatiner pa sa imo aw? Hindi ba kami pagsikmahi bala? Nano? Ano sikreto mo nga nagdugay inyo relasyon?
1: Nami ka na.
0: Ano?
2: Nami siya kun no. Nami ka magano?
0: Daw hindi mo na gani na mas straight ang imo nga TL namit ka ba?
2: Ay wai mo man. Wai mo man ako ginakab. Tinatabi iti sari. TL ya. Oh, di ba?
0: Paano mo mambal nga namit ka be? Ano ambal ya si imo nga makambal nga namit ka na kumpirmar mo nga namit ka?
2: Oh, sige be.
0: Ano be?
1: Ikot mo nga niya pa mo.
0: Ha?
2: Ano?
1: Palangga
2: ya,
1: kuya.
2: Palangga
0: ya. Dali lang gid bla, damo-damo bala definition ang palangga nga ginatawag. Ano klase nga pagpalangga niya nga nanamitan sa imo?
2: Ang kanam ano? Ang kanamiton ang naistoryahan ta.
0: Gani, ano klase nga pagpalangga nga ang nanamitan sa imo, ginaano mo siya haw?
1: Hindi
2: ko kalam. Bi, mabati, kami, bi, kung paano ka mapakalam, bi?
0: Oh, dosan ko na, bi, kaduwa ka duso.
2: Oh, sige, sige, sige.
0: Duwa ka duso. Bi, pabati kami, bi?
1: Hindi
0: na.
2: Dasiga na.
0: Para mabalaan na muna. Duwa. Okay. Duwa ka duso. Bi, pabati kami, bi, kung makalaman.
2: Oo.
0: Dasiga na gani.
2: Gatinikal, kalinga guro.
0: Sugid-sugid man lang na.
2: Sugid ka lang.
0: Liwat ah.
2: Pabati ah kami ah.
0: Duwa ka duso. Oh, pabati ah kami, fight. O dungagi tatlo, obraha lima. 1, 2, 3, 4, 5, go. 1, 2, 3, dasiga, dasiga, po. Oh. Dasiga. Dasiga. Hangag, dasiga. Grabe, dumay kabayo.
2: Dumay ranchuan ka mo ba?
0: Namit ki man siya.
2: Oo, namit ki man siya.
0: Na-conclude na gidman, confirm na namit ki man siya. Namit ka gidman, Ninya. Namit ka gidman. Anong favorite position mo ga? Ano favorite position mo? Ay, kay hindi naman sa katalikod. Oo. Kay hindi naman matukod.
2: Matukod. Kung ako, say mo, isabit mo. Tilawin naman na pala, isabit mo, tiin. Tod man.
0: Oo, okay, parang dasok-dasok. Oo, yun.
2: Bisan, para, bisan paano, hindi ka pa makapuyan.
0: Correct. Ninya? Oo. Congratulations na, meet ka ginman.
2: Oo, ah.
0: Daw gina do akon man gani ginahandom nga amo na ang gusto ko mabatian sa akon nga duha ka dulo. Pabati gani diwat sa akon kay akon imagineon magtulog ko karon liwat be.
2: Do,
0: tatlo pa be ko no be liwat be.
2: I-record na, i-record.
0: Okay, i-record ko liwat pa be, tatlo ko no be. Be 1 2 3 go. 1.
2: Laba ang.
0: Na sige pa dungagi. Dungagi pa. Ay, na-record ko na. Oh, sige pa.
2: Sige pa. Laba, again.
0: Arang lapit again.
2: Ninya?
0: Oh, ay, napatay na sa...
2: Ano lang kuswak na?
0: Yes? Yes.
2: Ano yes? Request mo?
0: What song?
2: Ano?
0: Ah, si Sarah Hieronimo. Sige, play ko ah. After sang ano ah, unahon ko na lang sa. Galing kito nami ang what matters mo sa unahon. Sige, unahon ko na lang imo ah. Kaya nalipay kami si imo kag... ka-sports lang gid sa imo ya wala kaya gapangakig kag gasabay ka sa binuang namon salamat gid ninya. We love you ninya. Good luck sa inyo relationship ha. Oh, hambalon mo ko kung bulagan kanya ha.
2: Samo sila ka namit bulagan pagin.
0: Oh, kay testingan ta kung tuod gyud man.
2: Amo kini pagtadlong tante.
0: Hambalon mo kami kung bulagan niya ka kay lalaki ko ao ni Dolphy ikaw sa akon, okay?
2: Okay lang ninya.
1: Hindi
2: ko ya. Ah, hindi ko siya. In love ko siya sa lalaki.
0: Gabato ko yung daan sa may mga pulyo ya.
2: Gaplano pa si Troy nga baklan ka wheelchair.
0: Salamat ninya. We love you. Bye-bye.
2: Bye-bye. Amo na namiya na mo niya sa imo kay sports kaya.
0: Ari na ang imo nga sino nga ba siya ni Sarah Hieronimo, ha? Kapalo ko magkanta gali ninya.
2: Ninya, aking
0: butangin. Ano, butangin na. Play ta na eh. 4 minutes before 11 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palabod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: na rin ko, natrump ako.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM.
1: XFM.

0: Sister Pain.
1: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Takugi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
0: sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabatyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok. Pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Ibili sa mga butika.
0: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
3: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Santon Plus Gold.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 14 minutes after 11 o'clock, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Wow! Laka na kita daog yan, no? Loser!
1: Hasta lang na nga kung kabuhi mo!
0: Ang phone pala ng programa, ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana na, Kutis Artista pa.
0: Bakala ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Good evening, gali, sa kay Typhoon, at Tyrone, gali, Tyrone Keith Aguirre. Shout out kay Burane Troy nga nagapamlantsa pa sang uniform bisan gabi.
1: Lagi nga ngayon ng Burane.
0: Oh no, ay tuod ang mga katropa naton nga nagaprepare na sang ilang mga uniforme
1: para buwas
0: kay Lunes naman kita balik naman kita sa trabaho, eskwela, kag negosyo para mapadayon lang gid sa Gyapon ang ginbugay nga kabuhi sa aton nga mahal nga makaako.
1: Correct.
0: So dapat mga katropa mangin positive lang always ang ginatahak naton nga mga dalan. Kung may nagapangsulay nga mga panulay, iluom lang kag mga muyo.
1: Amen.
0: Pamuyo adol.
1: Oo, eh, siyempre.
0: Lain ba lang yung mo ginaludhan? Hindi ko pagpapatiha.
1: O, ako na lang, ma'am. Bahal.
0: Nga?
1: Santos, nga ula man to.
0: Tawag na sa XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Sa diin makamusubong sa mga inoras nga ini, basta naka-tune in kamo sa phone pal, basta may caller lang kami, malipay gid kamo sa amon.
1: Correct.
0: Kung gusto nyo mag-intra, wala gid problema, i-dial nyo lang ang amon na mga numero. Good evening! Line number one.
1: Hello?
0: Ay, good evening. Daw masinulubon siya.
1: Ang imong radyo palihog.
2: Good evening.
0: Ang radyo i-mute, Anay. Ang radyo i-mute.
2: Ah, okay na.
0: Okay na. Sino ni?
2: Maligyan ko rin nakatawag na ko na sa inyo. Maligyan.
0: Pangalan ba lang? Nay ba lang? Ano man na yaman nga ginaga? Ano pa kami asing panumdumon? No? Mangkot kami. Ano isang pangalan?
2: Si
0: Romel ara naman. Ikay isa lang bala, hindi pagsulit-sulita. Taga diin si Romel.
1: Hello?
0: Taga diin si Romel.
1: Romel, wala ka naga sa bataw.
0: Romel! Si Romel.
1: Si Romel.
0: Nga kinasulit na nila yaman. Si Dolpo Guro Mamangko, tara may ano pa na. Hello, Mel?
1: Romel?
0: Oh, dahil lang kayo. Okay, dahil lang. Mel, taga diin ka?
2: Dilit lang ko sa may Bacolod. Sa may Alihis.
0: Oh. Sa may Bacolod sa Alihis. Sige. Pila na edad ni Romel? Edad, pila?
2: 43.
0: Uy, 43.
1: 43. Diin ka sa Ali, sa may Memorial Park.
2: Sa may Caltex.
0: Nadumduman ko na ni siya. Amo ni ang may... Ikaw to, Mel, ang may hardware? Alain. Alain to, yaguro, ya eh. Oh. Ano ganito? Naganegosyo ka, Mel, no?
2: Oo, dahil lang. Ang mga fishbowl lang.
0: Ah, fishbowl. May ara man kamo da sing ano, sing bula-bula.
1: Okay, English bubble. Kay bula-bula man.
0: May tempura.
2: Pero
0: oo, tagpila.
2: Hindi sa ano, gising kita sa English, kag gising kita ano. May mga well, at least, ko mamaya.
0: Nga ang katawag nga katawag si Romel, si Romel.
2: Eh, Fermi. Fermi, makundi ka pamasin sa inyo.
0: Ay, salamat. Salamat,
1: salamat kita.
2: Fermi, kundi nga nasuwalos ka bigat.
0: Salamat, Gil. Salamat.
2: Nalala ko pang NP, hindi mo na pumakadali sa sulit sa inyo. Pero, kaya muna nga subong daw, makaingan daw, muli na kasunod.
0: Oo, ah. Ano na subong status ang imo love life, Mel? Mel?
2: Wala pag-entry kay San Legal to pag-intra ko. Gilingagaw ni Soto si Inday. Si Inday to.
0: Ang butawa yung kamagadumdum. Kadamo na kadang yung lintra.
2: Taga-kwan niya sa susa sa Gabantayan.
0: Oo. Oh.
2: Kaso...
0: Ay, oo. Itong guwapa. Itong maestra.
2: Ari sa subong sa Iloilo.
0: Hmm. Paano mo nabalaan nga ra sa Iloilo?
2: Nagtanong kami, ginagaw niya, kuha yung ako niya ng pera, nag-story niya kami, kaso no busy siya.
0: Tiyaragali!
1: Oo, mayo gani, ito kay, naka, ano ka pa?
0: Karagali, tiga yun ay kamugali nga duha, tinga nga kapat, nga nakatawag pag iliwat.
2: Kaso kay busy siya, kaya tapos isa pa, yung sorry, hindi nagduda ko siya, kaya nanugid siya nga, may kabod, na may kabod siya lang, police.
0: Ti ano karon kung pulis ano karon way matadaya labot ya di ba may ara ka bidin siya nga naguldingan sa silaw
2: kaya mo ni siya ho kay may daw busy siya tapos to sa ulihi daw busy naman gid siya nga ano do yung daw ko magtawag ko do hindi do wala sa bagana nga magsabat kay nagpangita pamagi hindi na kumustorya.
0: Tinga, balaan mo nga rin sa Siloilo.
2: Siya nag-ambal.
0: Eh, paano yan na nambal si mo?
1: Oo eh.
0: Nagano ka mo to ganay, Tex?
2: Kasi, alam, pamira to ka ba eh, nagano nang nagtawag ko sa imo. Tapos, siya to lang una nagtawag mo.
0: Tigani, ang ako na pamangkot bala kay gambal ka man nga damo sa balibad, nga hindi siya maka-text sa imo. Ang pamangkot ko nga ang naging pabaluya ka nga ra sa subong sa Iloilo.
1: Oo.
0: Kay?
2: Hindi, kay ambal niya sa akon. Yung pamangkot ko kung taga-bigin ko, siling ko sa Bacolod. Tapos yung pamangkot ko man sa kung taga-bigin siya, siling niya taga na siya Bantayan. Pero ari sa subong sa Iloilo kay siya
0: obra yata siya, obra. Tiyara galiin, takin niyo communication nga doon.
1: Kaya paano mo nabalaan niya may police man sa nga upod?
0: Oo, ara.
2: Kay, ano, bisya man mismo naghambal sa ako, ano, gin.
0: Eh? Tidira ka na niya diskarte si imo? Ba, inalanda iya kung may police man sa kung anong ginapang sugid? Importante, ang imo bulugasan para sa iya?
2: Wala siya nang duga, may time daw binatakyan niya na ako, daw busy na, o gaduga ko, may bati. Kay, ang ambulas ako, ang police ko nung ka-board, kasi daw katupad na lang ang boarding house. Dalang mismo sa isa ka kwarto, isa mo na yung police, isa mo siya.
1: The board mate?
2: Atawas ang police, taga. O daw, naamon siya, o. Kaya siling ko, magtawag ko sa iya, daw busy siya nga, daw wala sa time, wala nga magsabat na.
0: So, ang tuyo mo sa bunga gabi, mangita ka na lang sing ibaylo sa iya mo na.
2: O, muna lang na.
0: O, deal.
2: O, may ara sa nga po.
0: Deal na yun, ah, o. At least, kung may ara, gin man siya, may time ka pa nga mga pangita nga para sa imo naman. Then, ikaw na daya decide kung sino piliyon mo kung may makita gin subong nga bag. O mo na lang na. Kaya para, hindi na mag... Okay. Nakagambal pa tagani. O sige na, plug na number mo, go. Ano number mo kag pilang edad sa babae na pangita mo? Kag tira.
2: Pwede man sa 40, kag 45 ba?
0: Number mo 09?
2: 70. Tara na.
0: Supuni. 0970?
2: 481. 8091.
0: 8091. O, isa pa.
2: 0970 481-8091.
0: Sige. Adlaw-adlaw ka na kabaligya fishball sa alihis?
2: Depende na sa tempo. Try kay... Hindi na sa... Depende sa nagasubo mo sa tempo. Ah.
0: Okay. Salamat, Git. Kag mayong gabi regards okay. Sa mga taga-Bacolod.
2: Salamat.
0: Bye-bye. 11:24, mabalik pa ang phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Salary and go, natrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw.

0: siya.
1: Madamo nga salamat sa mga nag-join sa phone pal kag sa mga nagpinamati. Kag thank you man sa mga tech on duty sa mga gabi sa tanang nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island kag sa mga station managers. Thank you man sa amon nga CEO og boss, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Molly Vine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dothi Langka.
1: See you tomorrow same time. Adios amigos amigas.
2: Muchas gracias.
1: Babush.
3: Exciting!

kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Southern Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Southern Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Southern Gold. Coffee mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape pero lain gidyang sabor sa Southern Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manami gid sa akon panlasa. Southern Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Iba ka sa
2: lahat. Southern Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kissing.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
11: Oh, yes.
8: Turbo, supplement for men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Southern Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southern Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southern Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Pangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call.
2: Buti na lang,
3: lagi ako nakasanton vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
2: isang store manager.
4: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Sanzone Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Sanzone Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako madali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libo-libong papremyo!
19: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
20: Mga katropa!
0: Exciting dito!
11: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrage kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Anthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Anthone Plus Coffee Mix. Ang Anthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
6: Sugod sa pag-inom ko sa Premium D3. Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dug. Han, kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Natalie Escalona Bodole, tanglidas si Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Ramilis Tuoy, sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, hamis. miss...
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
11: Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Mas Gary, saka service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa niya. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthan Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Malakas rin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay gyud ko anto sa akong nga ubo. Nag-try ko sang Premium D3, nakapahuway gyud ako sa akong ubo. Damo nga gingas salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tamigas, Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga katropa! Exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gustong magpasakop, siguruhon lang na nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

0: XFM.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lainbidyang sabor sang Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag Sanzone Plus Herbal Oil, garantisado
11: maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
11: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
12: mag Sanzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Sanzone Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ako ka Lisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko ng Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.

0: Kape.
1: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
5: Gatukar ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
4: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
6: akin itong
7: sa mga
6: panit. Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist the pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist the pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist the pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelie Suoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga katropa! Exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page, kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako Sunthorn Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, lalakas,
5: at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
12: Claire Skin Herbal Soap?
13: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali, diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
2: Southland Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
3: Try ko gininom ang Southland Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Southland Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southland Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Southland Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Southland Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Southland Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
6: Southland Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Southland Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Southland Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Southland Plus Coffee Mix.
6: Southland Plus Coffee Mix.
5: Kape na,
6: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision Next. Marami na ang natulungan.
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
12: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang basbol ko.
11: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
5: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope. Isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Tuoy sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga katropa!
0: exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM. XFM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santone Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, dyan ka.
2: At gaganda ka pa.
4: Pagbibigay sa mga butika.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante.
6: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Bangus. Sister pain,
14: muscle fever,
13: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
13: basta pain,
14: pag sister pain,
13: kangkarang pain,
14: fast and safe,
13: sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sister pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
17: VB, Sara Duterte, absuelto o convictado.
18: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kaglutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulang sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabi gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong gijan ang Turbo.
12: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clamu wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
14: Mas lalakas ka pa.
15: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-assist the pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assist the pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Assist the pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Assist the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
19: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Renelis Cuoy sa ako na nadagan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Mga katropa!
0: exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag.

0: Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus. Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Centen Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit!
6: Mag-assisted pain,
7: muscle fever,
6: acute pain,
7: kahit ano pang pain,
6: basta pain.
7: Mag-assisted pain,
6: tangkarang pain,
7: fast and safe.
6: Assisted pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Sis the pain.
1: Mabibili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katrapang oras sa 106.5 XFM Rojas kag Bugos ga Pilipinas, alas 4:13 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning mga katropa!
3: Good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga

SFM Reporters, Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines, Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Mayong aga Pilipinas, Syudad sa Roas, Probinsya sa Capiz, Western Visayas. Welcome na mga katropa naga, pangalagad ng programa Exciting Pilipinas. Lamang sa 106.5 XFM, Roja City, Capiz. Sa akin ang mga katropa ay sagig na pagpanamyaw sa inyo tanan-tanan. Ay sagig kami dahil nga aga. Sa atong sini ng mga suki, ng mga pinalangga, ang tag palamati. Sa mga aga pang nagbugtogod ng magtutok diri sa aton nga pagpangalagad.

mga nagtatrabaho, tub-tub subong aga. O, ang iban pa, kwa na, pa outgoing. Ang iban, mag-o pala masulod. Okay, good morning man sa aton. Sining mga kuturan nila sa may bahay niya San Teodoro Arsinas Trade Center. Subo man sa aton. Sining mga pinalanga katag para mati sa 16 na lang ka mga merkadong publiko. Sa ginakabugusan sa bilog nga probinsya sa Capiz.

sa mga gabugos man sa ato sa ining mga transport sector. So tanan-tanan din ang mga drivers ng jeep L300. Series bus kag mga tricycle drivers. Good morning! Sa mga masako na ito, din ang mga kuturan nga nagapalanindahan na. And sa mga mahugod na ito, mga vendors. Tagsa-tagsa ninyo ang mga pwesto. And of course, mga katropa, good morning naman sa atong sining mga uturan nga nagatutok sa radyo. Pinagi naman mga katropa sa 106.5 MHz sa FM band.

Sa aton mga solid listeners, tutok pinagi sa aton sining official Facebook page ang XFM Rojas 106.5. And of course, live man kita sa giapon sa aton sining original page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz.

0: Sa may mga karinderya, dira, bugtaw na. Ano mga ginahikot yung mga palamahawon da subong aga. Sa mga nanay man, ha. Kahit sa mga tatay naton, dira nga aga, pangaragbugtaw, good yung magdigamo pa. Babangod yan yung mga katropa sa buong adlaw sang Lunes, may klase. May opisina. Sa mga may padulungan sa buong aga, sa tagsa-tagsa nila ka mga destinasyon. Make sure mga katropa na preparar kita na ng inyo sininga dapat dalon. Ay, sa mga magabiyahi pa dao. Preparar nyo man ang inyo sininga mga motorsiklo, mga salakyan. Kabay pang kondisyon na katama, ha? Da sa may bagsakan center nagapamati samta nagapangape. Sa mga abyan tamandang nagapangape sa Aileen Kapihan sa Teodoro Arsinas Trade Center. Kag sa Antoinette Kapihan, good morning. Mga masako na nagatimpla. Sa mga nagkakaubusan sila sining mga kape mga katropa. Mga gidang Santon Gold Coffee Mix, oh. Sa mga mugod naton yung mga overseas Filipino workers. Sa mga pungsod. Ano man yung oras dra sa inyo tanan-tanan. Di, mayong aga, mayong udto, mayong hapon, kag mayong gabi. Dire sa Pilipinas, good morning! Kabay pa nga maayo, kamudira nga sitwasyon. Mga musta, galing kami kung may kinanglan naman. Joke lang na, ha. Sa mga parented, eh. Mga himata nga yara sa luwas ang pungsod. Kamustahan nyo man. Wala nyo mamingaw man. Hoy, sa mga kotoran at tandala nga mga mangumugon. Nga mangunguma ho nga nagaprepara na. Agod nga magakadto naman sila sininga tagsa-tagsa ka mga talamnan. Mga kaumahan. Sikeran nyo na to. Pangapi ka mo anay antes maglakat agod minute initan man ang inyo sininga tiyan. Bala nyo mga kabiyanan na kinaangda na lang sa nga ton. Sini nga mga himata nga may mga edad-edad na. Aga pa nagabugtaw. Agod nga magpadulong sila. Sini nga tagsa-tagsa ka mga talamnan. Tingala ka sa una. Sang estudyante pa ko. Mas 4 pala na ginagan nila. Gapok na ibalay mo. Kaya kung maagahan ka na, madlawan ka na, kapimpa pa kung nagpanguma, nagpangarab ka, huwag ka nag-idiyat sa pun pagkaga. Nag ilabi sa tanan ng iba nabi, kapatakyas ang grabe ng init, pwede nakapuli. Malapad ng nagyanta. Damo na sana trabaho tantis mamanag butlak ang haring adlaw. Ang masyado gid kini. Subong ani nga mga binulan, ginaexpectar ta na nga dapat kung tani magtilingulan eh. Okay, nagahilapit na. Approaching na nga ton sini nga mga or ber months. Pero babatsagan sa gihapo na yung tumag init. Okay, sa pras kahapon, grabe man inulan. Hindi na naging mapakta ng panahon, Subong. Wow, do ka pareho lang sa ila. Siguro kamo tanan may mga kilala man nga muna.
1: Ayoy!

Sa mga estudyante manaton, dira buligin na si nanay nyo. Oh, bango na, bango na, bango na. Oh, kapi pa kong ka-travel ka pa din sa syudad, oh. Ay, subong adlaw sa Lunes, pag-alauma naman ni Anya, mabugat nga traffic. Oh, unlike before, or nagliligan yung mga sinimana, kay wepa klase ang college. Oh, subong niya, may mga eskwilahan na nga nagbukas na gin. Ang mga tertiary level. Ay, lugar yun pala si Nung Jobert Delfino. Aga pa nagabugtaw. Ay, lakta naman ni guru mo. Good morning lang da kay Tita Kita. Log lang ko da Nung Jobert. Kaya isa upod sila ni Dayan eh. Sa mga class members naton, katropa, listeners, and solid supporters. O, nandi kay Ma'am Lisa Digala, nakapahighlight na. Tutok sa kuno sa radyo kag sa Facebook Live. You're the best station worldwide. Good morning mada sa mga family Digala kag family Dibino. Sa Kugon kag sa Barangay Kabugaw po de Vedra. Si Ma'am Flor Abilio, good morning. Mga taga poblasyon Ilawod Palita na. Kay Sir Jab Anunoy, aga pa nagpreparar sa mga plamahon daw, oh, sa mga customer litter. Grabe ni Sir Jab, oh.

gabi, lalayo man niya, ano? Mga customer na sa may Dumalago.

Sa mga security personnel na tondera sa Mike Chudora Resilience Trade Center, San Francis da. O, sa kay RD sa Bagsakan Center, good morning. O, sa Meat and Poultry Section, sa kay Sir Josue Ismalana. Sa kay Ma'am Ligaya Buhad. Sa kay Sir Herminio Hicalde, kag siya sining nga mga kopdanan da. Kay Cap Robert Rus Maruldan, good morning. Pisto man na ni Cap Erwin Urcillo ho. Kay Sir Leopoldo Revise. Kay Ma'am Rosemary Revise, good morning da.

Alright, standby mo mga katropa. 4:30 in the morning. Keep your messages coming in lang mga kabiyanan. Kaya pag basahon ta na later. Good morning man kay Sir Lindon Hano. Alas 4 ay midya mga katropa. Oras aton din nga pag pangalagad. Sa mga balita nga dapat naton nga pagatutukan. Subong adlaw sang Lunes.

sa 20 na kita mga katropa sa bulan sang Hulyo to 2026. By the way, ako naman sini ang inyong alagad, talos nga alagad. Ako si katropang Ilmer Estimara. Partner nato sa technical side si katropang Jigson Anonoy.

Alright, sa mga balita natin na rin ang dapat tagaan sa pagtamod. Sa mga headlines sa aton nga mga balita. Buwas nga adlaw mga kabiyanan, ginalauman nga ang dalagkuan nga pagsaka sang presyo sang petroleum produkto. Price roll hike na naman. Gani sa mga kuturan at tundera, hingagaw na. Hingagaw na sa pagpatugong. Sa dugang na tundera nga balitang nasyonal. Sa piyak nga pag... ang ginapabot na to ng pagtaas ang presyo sa gatong. Mayo lang kay wala pa sang price hike sa mga nagapangunang mga balaklon suno sa DTI.

Sa dugan na ton nga balita, kaso nga plunder. Malapit na sunod rin ipasaka sa kay Anay House Speaker Romualdez. Suno sa kay Buying Rimulya ngang ombudsman. Samtang update naman mga kabiyanan sa tonsini nagapadayon ng impeachment trial. Bantay Senado, mga pilar ngay muon nga magdali or madali intindihon sa publiko ang mga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang trust rating ko noon ni Vice President Sara Duterte nagapabilin sa 57%. Samtang nagnubo naman sa 34% ang trust rating ni PBBM. Inisunod man sa SWA survey mga katropa. Ato nga balita ng international. Marco Rubio ho, nagbisita sa Pilipinas para sa ASEAN Forum.

Apat naman ka Philippine registered vessels. Luwas na nga nakatabok sa Strait of Hormuz. Samtang pila naman ka mga Pinoy na stranded sa tunga sang liwat nga pagdabdab sang tensyon sa Middle East.

Tang sa showbiz news naman. Oh, aktres nga si Asi Prisman kagang nubyo sini. Oy, engage na.

0: Katapang bato naman sa Baguio nga si Gwendolyn Mille Soriano. Pagkoronohan bilang Binibining Pilipinas 2026 International Maria Katropa.
1: Wow!
0: Sa balita sa sports,
1: Yahoo!
0: Si Alex Yala, makatandin liwat si Venus Williams. Sa was

Good morning, aray sa kay Sir Lee Fardigno. Kay Lindon Hano. Sir Bernard V. Villanueva. Good morning, aga katropang saldi. Katropang Ilmer Capita. Thank you. Ma'am Lisa Digala, man daw, nag-tutok gida live. Malapit lang di sa amo, no? Sa Tisa Innocentio. Kay Madam Nini Bakas di Latina, good morning. Okay, Tihelda Altuberos. Higo ko da nuno, bugtan na no!

Oras pa sa Pilipinas, mga katropa, alas 4:38 na. Dito na kita sa aton sining mga gipalinyada nga mga balita subong nga aga. Sa balitang nasyonal, agi siguro sa Department of Trade and Industry,

0: Or atensyon mga kabiyanan sa mga motorista naton dira. Sa mga nagabiyahe. Sa mga nagakuan man. Sa mga owners, sa mga pribado ng mga bihikulo. Yung ginagamit yun sa trabaho. Ho. Buwas nga adlaw mga katropa, Martes. O ginalauman ang panibagong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Inisandigma sa Department of Energy. Wherein, ang gasolina mga katropa, ginalauman nga magasaka sa 3.4 pesos kada litro.
1: Oh no!
0: O sa kerosene naman, 11 pesos, tub-tub, 12 pesos kada litro ang igasaka.
1: Oh no!
0: Samtang sa diesel mga katropa. O, 10 pesos naman, tub-tub, 11 pesos ang igasaka per liter.
1: Oh no!
0: Do puro git price high cow. Puro ko mag-rollback ni mga sunod nga rollback ni may tag 3, tag 4. Magpasaka, dasig. Pintado naman ni si Sir John Mark Pedroso. Sa kaangot nga balita, okay, siguro naman sa Department of Trade and Industry or DTI mga katropa. Okay, sa karon, wala pa sa pagtaas sa presyo sa mga basic necessities kag prime commodities. Iniman ang nangin sa bat ni Trade Secretary Cristina Roque. Sa gipamangkot, ini siya nahangunod or nahanungod sa posibleng epekto sa presyo sa mga balaklon. So, yung ginapaabot ng pagtaas ang presyo sa mga langis sa mga sunod nga sinimana. Or boss nga adlaw, tunga sa nagalala ng atensyon sa tunga sa estados kag Iran. Suno pa gani mga kabiyanan sa kay Secretary Roque. Wala sa petisyon para sa pagsaka sa presyo ikan man sa mga manufacturer.

Sa karon, ginatagan na punto sini nga mabudlay suno sa iya maghatag sang ano man nga explanation. So, mayo man ni mga katropa. Akisar nga nagsaka ang pero hindi niya magayo eh. So, at least napihan-pihan. Taas preso sa ang produktong petrolyo. Pero ang preso sa mga balaklon. Ha? Amo man si Gapon. Pero DTI, hindi mo sure. So, bisa wala ka mo daya ganun. Share yan, mga koronaton din nga mga vendors ya. Amo ang nagpanguna. No, sa pagpasaka. Bla. Oh, na-try nyo na i-survey sa field. Oh, tandaan ko nagligad mga katropa ah. Yung ipagawa nga gin-anunsyar ni ano? Sa nga PSA bala? Oh, 13,900 minimum wage earner. Bastante ko no. One month gastuson sa lima katawo. Ano amiguro na i-challenge ay ang sekretary sa PSA. Dunami ka di updan sa dalom kag papanindahano no. Sa dugang balitang nasyonal, sa mga ginabantayan sa iba no, aside sa impeachment complaint, ginkompirmar mga kabiyana ni Ombudsman Buying Rimulya. Oh, yung madali na lang ko no, nga pasakaan sa kaso nga plunder. Si Anay House Speaker Martin Romualdez, mga kabiyanan. May kang tanan sa mga rabaton, sini nga kickback. Or sa pagmanipular sa mga flood control projects. Actually, yan mo maning nabantayan ko eh. Oh, na best. Nadadawit pangalan ni Saldico. Kila ka mga senators, kag mga witness, mga district engineers. Why gani, maduha ka bulan, may kaso na si Saldico. Pero kung si Romualdez nga president, pakaisa sa presidente, well, we will conduct an investigation. Ha, di bla? Wala tayong sapat na ebidensya dyan. Kaya't hayaan na lang natin yung mga otoridad na magsagawa ng kanilang investigasyon. Alam nyo kung sino naghambal sina? Very obvious man, di bla? Isa gani ka senador before. Yung manadlo ka mo pangalanan si Martin Romualdez. How? Di ba lang, iba niya doon may isog man. Pero yan, hulatunta ni mga kabiyanan. Kay suno gani, direk kay Ombudsman Rimulya. May haran ako no sila sa nagkakaigo ng ebidensya, ho? Oh, mayo man to. May ebidensya ng mga nakalat or natipon samtang nagapatigayon or ara si Romualdez sa preliminary investigation.

俗不满。Alang taon tabi kay ginapabugal din ni Ombudsman Remulla. Nga maayo kuno kag plastadong ila sini nga mga ebidensya. O antes pa man nga igapasaka ang kaso. Actually mga kabianan, ginalagat-lagat ko ni ang pronouncement or ang pagbuyagyag ni Congressman Leviste. Okay man, nagambal to sa nga damo pa ko may nabalaan. Damo pa ko sa mga sekreto nga wala pag ginabuyagyag. May kagtanan sa pagka-imbulbar sa pila ka mga obdanan sini nga mga kongresista. Even nga ton sini nga mga matagas nga opisyales. Pero sige lang. I know time will come. Kasi no, hindi magpamatbat sila, sino na lang ay han. Dugtas man si Richel Tuberos, yan eh, oh. Okay lang, Richel, na good morning. Siguro, mabutuhon mo niyo, oh. O sino luyag nga makasuhan si Romualdez? More or less 80% siguro. O galing damo sa mga nakabaton sa ngayuda eh, pinagi sa opisina ni House Speaker Romualdez. O labinigid ang mga sektor na laton dari o. Promo lang to? Do you think enough na to? Tamabi ka baton ka 5,000? Okay, divide bala? Pila ka tuig na pungko nila katropang Jason gani? 3 years no, mga congressman. 365 days times 3. Oh, 1,095 days. Ang 5,000 nyo, i-divide ta sa 1,095 days kina baton nyo. Uy! May 4 pesos and 50 centavos ka mo per day. Ano na babaton nyo? Kung galing ang iba ng 5,000, may cut-off pa eh. Di ba la? So, hoping mangin na matalunsyar or madasig ang pag-usad sini nga kaso. Damo na nag-challenge sa kay Ombudsman eh. Naman matigagi dabi. Pero sige ah. We will you update mga katropa sa mga nagkakitabo o batok or may kantanan sina. Sa dugang naton nga balita. Bantay Senado. O nagapila naman si Dr. Gary Dionisio, ang convener sang Bantay Senado kag din sang St. Benedict's Government and Diplomacy Department. Ngayon nga madali intindihon sa publiko ang ginapatigayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabiyanan.
Ginatawag sini nga legalistic kag aligning kag nagakatabo nga trial. Bago nagakaduda na ang mayor nga tinutuyo sang nasambit nga proceedings. Suno pa siya. Kapaglibot sang bantay Senado sa mga watch party sang ila sini nga grupo. Naglalain nga lugar sa pungsod. Nakita nila nga nabudlayan gid ang mga kabiyanan. Ang mga katawhan nga intindihon ang mga termino nga ginagamit sa nasambit nga impeachment trial. Ano ka namin lang maglantaw, bisinabtanay, pero actually daw budlag itintindihon ang mga lawyer na nga daan nga pa indis-indis man sa English. Okay man, pag nakabati gani, ano ka namin gali kay attorney, ano no? Street ang iya English. Pagdugdo naman sa iba niya, naminami na. Nami lang pronunciation. Bakod sini mga kabiyanan, Oregon suspension sa nga Oregon suspension nga sa gobyerno. Ya kon mahimo tani magpainsang pundo god nga maisa publiko. Ang kabugusan sa nasambit nga proceeding sa nagkalain-lain nga lingwahe. O lakip na ang sign language. Kung ano, dumayo man iha. So at least everyone knows. O, sa naman nga sahing nga lingwahe ang ilas yung nga naibuluan. Mapain pagid ko no pundo. Balan nyo mga katropa. Isa ka hearing na 25 million gastos na. Alam to bala, isipan nyo. Out of 90 days, times 25 million, more or less 2.5 billion ang pagagastuson sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ang ginaawayan, ha? Masobra 125 million nga unconfidential fund. See? O, ano gid balayhan ang mayor nga tinutuyo? Pero at least mayo man ha. Kay para mapanindugan, mapabilin ang accountability sa aton sining gobyerno. That's why nga ginapatigayo na impeachment trial.

Bro, akin mo 2.4 billion. More or less. Anyway. Ariyo. Ang pinaka-latest nga sorbi mga katropa sa SWS. Nagpabilin mga kabiyanan sa 34%.

or nagapabilin mga kabiyanan sa estable nga yara sa 57% ay nga nagasalig sa kay Vice President Sara Duterte. O, samtang nagnubo naman sa 34%. O ang trust rating sa aton sini nga presidente sa pinakalitest man nga survey sa nga Social Weather Station or SWS mga kabiyanan. Ini sandig man sa survey nga ginpatigayon subong nga second quarter ay makita gid lamang nga may ara sang 34% ang mga Pinoy nga nagasalig. Kag padayon nga nagasalig sa aton sini nga presidente. Samtang 19% naman ang uncondition or ano ni? Gaduha-duha. Sa muman yung survey, 57% naman sa mga Pinoy na may ara sa ang dako ng pagsalig kay Vice President Duterte. 27 naman, ha? Porsento ang may gamay ng pagsalig. Kag 15% naman ang nagaduha-duha man. So ang pag-survey ginggamit 1,200 ka mga Pinoy. Gamit naman niya ang structured questionnaire nga may biswal. Pusagid ang SWS pati sila ipapriso ni BBM. Di mo sure. Good morning, amigo Ryan Sina de la Cruz. Papriso ko nun ni BBM ho ang SWS. Private guru na sila yan, katropang Jason ng SWS. Sama ng private ah. Alright, mga balitang national mga katropa, ang builugid nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig dira nga mag-inom sa kape, pangitaan yung kape nga namit na kag-healthy pa. Ang kape nga natural, mga buligid sa tanan nga mga bilit, balatian, labinigid sa mga hormonal imbalances. Nga mga gini ang ginahongdan sa mga bukol-bukol sa ato sining lawas. Kangay na lang sa mga kalalikinhan, pareho sa prostatitis o pagubag sa prostate. Sa mga kababaihan naman nga may ara sa polycystic ovary syndrome o PCOS, siban pa nga ulikap sa din mga bukol sa aton siningalawas. Nakog ito ni mabulig mga katropa sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix kay ni may ara sa Supla Bones. Sa gini kasay sa major flavonoids yung makitan sa legumes particular sa soybeans. Amunin nag-control sa aton nga hormones ganin digit pagpabayan yung magdako kag magdamo pa mga bukol-bukol sa aton sining lawas. Start your day right mga katrapa with Santon Plus Coffee Beans. Okay, nang Ritzy, good morning. Okay, Auntie Lalinda, good morning. Isin nyo tanan-tanan. Bisan sa Bulo, Barangay Katropa nga Ilmer, basta dikit ang nagareklamo, paburan gid ya. Ni malis nga opisyal na sang bilid. Sino na survey? You take me this ato, no? Okay, Tatay Musok Bering kag Eric Bering, good morning. Pamulawon panay dira ho. Good morning gid sinyo. Sakay Ma'am Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning man.
John Mark Pedruso, good morning kag kay Lee Fardigno. Alright, sa balitang international, mag-aabot mga katropa, subong or nag-aabot kahapon gadlaw si United States Secretary of State Marco Rubio para sa pagtambong sa pila ka mga sinapol sa Association of Southeast or Southeast Asian Nation. Ako na si Yan. Suno pa gani sa US State Department magtambong si Rubio mga katropa sa ASEAN Post Ministerial Conference East Asia Summit Foreign or Foreign Minister Meeting kag ASEAN Regional Forum sa Foreign Ministries Meeting humalin sa ang tinalikdan nga Hulyo 19 tubto Hulyo 23.

0: Tinutuyo mga katropa sa pagbisita sa or mas pasangkaroon pa ang operasyon sa US Kagasihan. Kagmas padalmon ang mga comprehensive partnership sa Amerika kag Pilipinas. So mayo man niya. Side sinayhan, ano pagit? Mga mayong balita ang gindala din ni Marco Rubio sa ato sininga pungsa. Natenta na ha? Santa sa dugan aton nga balita international. Aging kumpirmar sa Department of Foreign Affairs o kung DFA ang luwas nga nakatabok na sa Strait of Hormuz magwa sa Persian Gulf ang apat ka mga barko nga nakarehistro sa Pilipinas. Sunod sa DFA, safe naman mga katropa nga ginabanta ang 81 ka mga Pinoy. Mga crew members nga sakay sang MV Lying Trader, MV Western Doncaster, MV Vivian Trader, kag MV Iba Fuji. Sa subong kalabanan ng mga crew members ang nagbalik sa ila sining mga regular duties. Samtang ang iba naman nagpili nga magpauli anay sa ila sining pamilya. Samtang nagapabili naman nga stranded sa rehiyon ang pila ka mga Pinoy nga mga crew members kasunod sa paguntat sa evacuation efforts. Bangon sa liwat naman mga kabiyanan nga pagdabdab sa tensyon sa tunga sa Iran kag Estados Unidos. Padayon naman ang ginamonitor sa DFA ang ilang mga sitwasyon. Kagi siguro nga himuon ang tanan. Pagod nga makapauli sang safe ang tanan ng mga Pinoy. Samtang ginapahalong naman sa Philippine Embassy sa Kuwait ang mga Pinoy dito kag ginapangayuan nga mangin alerto bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Good morning, anak. Ma'am Hilma, inyong Bantes. Good morning. Sa Barangay Kugon, Panita. Alright, oras na ito mga katropa. 6 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Sa dugang na ton nga mga balita, mga kabiyanan, tutukan nyo ha. Sa ito sininga pagpanumbalik. Magabalik kita mga katropa. Makaligad gid lamang ang pila ka mga labing importante nga mga pahibalo. Kain listan by.
1: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor, kag presyo, ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang...
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabadshot ko sa isa ka si Mama ng kaputlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretso.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito.
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
7: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, pirmi lang ka sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
8: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and guta tayo ng kapa.
8: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Antay lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-Sister Pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-Sister Pain.
18: Tanggalang pain.
19: Fast and safe.
18: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sister Pain.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule.

0: 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthan and XFM libo-libong papremyo.
1: Ako si Sanalin F. Tabigi, isang barangay Biskaya, Presidente Ruas Capiz. Nagapasalamat sa XFM kagsa kay Dr. Romelito Oy sa ako na dagaan niya 3,000 pesos cash sa ginhiwat niya 20 weekly draw. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthan kay XFM libo-libong papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pa kamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM libo libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

17 minuto sa nakaligas sa tak ng alas 5, subong nga aga. Pabalik din mga katropa sa Tonya Pagpanglagad sa Exciting Pilipinas. Okay, good morning, anay. Sa aton din nga mga nagatuto ko aga pa. Sa kaya parekoy, June Luwin na Dolorminte. Sa mga amigo, tada sa my physics section, no? Ah. Sa mga seafood sa section sa TATC, no, makahapit ko da parekoy. Ay, itugaan ko si Mo, nalilipatan ko. Pero ay kaya gakalipat din sa pagtutok, no? Pero sige lang. Ah, basi later, maka-area ko dyan. Kay Ma'am Vivian Harsey Alayon, good morning! Nagkadiga mo na si Ma'am Harsey, si Ma'am Vivian.

0: Alright, sa dugan natin din nga balita. Sa balita nga showbiz. Ay mga katropa, si anya actress nga si Yasi Prisman. Kagang nobyo si niho nga si Luigi Villafuerte ang engaged na.
1: Wow!
0: Sa mga nag-admire, tigilan nyo na ha.
1: Oh no!
0: Sa napadiri sa yung pakigbahin nga social media account. Partikular sila sining nga Instagram. Ang ila sining nga caption is our greatest advance 00. Ay 00 ni sing sing ni. So matandaan nga ni mga kabiyanan, hindi madugay man ni sila nga nagla-live-in partner eh. Saan gipagwa siya si Aliana sa Cardo de Lisay? So, congratulations sa aton sining mga ginaidoloban. Sa dugan natin na rin balita sa showbiz. Aging koronahan na bilang binibining Pilipinas 2026. Sa international, si Gwendolyn Miles Soriano ang nagikan sa siyudad sa Baguio. Ginluto sa beauty queen ang 34 nga iban pa ng mga kandidata sa coronation night nga ginhiwat sa Smart Arena sa tinalikdan ng Sabado. Lakip man sa nakuha ni Soriano ang Beast in Swimsuit, Beast in Evening Gown, Binibining Philippine Airline kag Binibining Urban Smile. Ginpasa ni Binibining Pilipinas International 2025 Katria Ann Johnson. Or ginpasa rather ang iya sininga corona sa kay Soriano. Bangod sini mga kabiyanan, iga representar ni Soriano ang Pilipinas sa Miss International pageant sa masunod naman nga tuig. Samtang ging kilala naman bilang Binibining Pilipinas 2026 Globe si Shasha. Si Jollibel Lacuna nagikan sa Tarlac. Nakuha naman ni Julian Rain Antonio sa Dumaguete ang first runner-up kag si Tracy Mee Sunyo sa Bacolod ang second runner-up.

0: Mga katropa, ang balita sa showbiz sana yung builogin nga ginadulong sa inyo sa Insanton Plus Gold. Naman sa high potency sa 100% natural herbal extract gikan sa mangustino. Malunggay ang palaya garlic kag spirulina nga makabulig agod nga mapayo kag mapakusog ang aton sininga resistensya. Imo sa natural herbal ingredients gani wala gid sang side effects. Kag safe man isay kayong lawas. Ini man mga katropa puno gid sang benepisyo nga makabulig sa pagpabaskog sang immune system. Ang Insanton Plus Gold isa ka kapsula ng immunity booster. Powerful antioxidant. Nagabulig improve sa digestive health. Nagasuporta sa blood sugar level controls. Nagapanubos ang cholesterol kag nagadetoxifies, nagapalimpyo sa ato sining alawas. Nagapaganagan man ni mga katropa sa hypertension. Nagabulig prevent sa cancer, improve sa heart health. Kaya nagabulig man prevent sa mental decline. Alright, sa katapusan nga balita, sa balitang sports naman, liwat naman mga katropa nga mag-updanay sa tennis courts and Alex Yala kag US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open nga hiwaton sa Washington DC. Kabahin ng duha ka mga players sa star-studded nga doubles lineup sa nasambit nga torneo sa Diin. Kaupod nila diri ang 18 or 18 Grand Slam doubles kag mixed doubles champion sa ATP kag WTA Tours. Perdi nila ni Maragtason man eh. Okay man, ika-18 na nag-Grand Slam mo. Matandaan, unang nag-upod. Doha ka man nga Bad Homburgs or Homburgs. Open sa nagligad nga bulan sa diinag daog sila. Batok kanday Alexandra Osborne. Sumuman Catherine Harrison sa first round. Apang ilutos naman ang mga ini sa quarterfinals ng Day Olivia Nichols kay Teresa Mihadika or Mihalikova. Natala na naman nga magsugod ang Mubadala DC Open sa maabot nga Hulyo 25. Tob-tob sa Agosto 2, subong at tuig. Aras mga katropa, 25 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Good morning, anay. Sa tondre nga mga nakalito, mga late juniors kay Sir Rex Dita. Sa iba't pa darang mga nagatutok nga sikreto lang. Kumbaga mga lucky lang ba? Congrats sa akon na ex kay engage na bal ni Parikoy Ryan si Nadila Cruz oh. Kay Raymond Balhera, mga katropa, shoutout sa kay Pandoy. Good morning, ha? Kay Sir Nolido It, good morning. Sa kay Ma'am Rose De Leon Arroyo, good morning, katropa, Ilmer Subungman. Kay Traffic Auxiliary Lardy De Jaime, George Aguil, kay James De Jaime. Always good nga nagatutok. Thank you! Mga amigo na tundra ang mga traffic auxiliary sa mga subuman sa ila sininga Hedo sa kay traffic management operation head Gonzalo Andrada sa TMU. Sa Laba-laba, huwag naman ito sinitap. Ticket. Alright, oras mga katropa, 5:27 ah. Nalang-alang, naging nga ton, sininga tiyempo. Iba nga mga balita nga wala na ton na tagaan sa pagtamod. Matanya lang mga katropa. Sa programang Bullseye. Pero mga katropa, ang programang The Secret of Health magasunod na. Gani mga katropa, tutok na. Sa inyo tanan-tanan sa mga nagtutok sa aton sining radio kag sa Facebook Live. Thank you so much and good morning! Partner lang nato sa technical side si katropang Jason Anunoy. Mga katropa, ako naman ang inyo sining talos nga alagad. Katropang Elmer Estimar. Kaginay ang platuntunan, exciting Pilipinas! Ang 106.5 XFM, Roja City Capiz, ang katropa mo! Exciting!
1: XFM XFM
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santhon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santhon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Iba ganyan epekto sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call the doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po atin na gusto po makasubok ng ating pong mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na ang buhay at kalusugan po natin? Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayong pong araw hong ito.
3: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Mga taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
4: Ayan. Taga Sambuanga.
3: Mm-hmm.
4: Welcome.
3: Ayan, magandang pakikinig po, ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab vlog, ng mga vloggers, so, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
4: Okay na.
3: Ngayon, kakaiba eh.
4: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang after a few days magkakasakit ka naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
3: Yun na nga.
4: O, diba? At pabago-bago. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
3: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit. Yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
4: Kasi ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. Kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
3: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano, dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan. Ano? Baka mabibigla po kayo. Ay napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Dok, ano?
4: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
3: Mm-mm.
4: O tapos siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun, kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
3: Mm-hmm.
4: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
3: Mm-hmm.
4: Oo, diba? So, gawin nating, kumbaga, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
3: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo mayala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
4: May mga ganun.
3: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
4: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
3: Uy. Yan, magandang malusog na karawan.
4: Oo.
3: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha. Okay, bagay tayo patuloy, ha, sa mga kababayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. At Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin pong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
4: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga unay, mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagse-circulate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito mag-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin, ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka, na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm, di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman eh talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko nga kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
3: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
4: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba? Luha ka ng luha, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall. Di ba? Iba, namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot.
3: Mm-hmm.
4: Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow. Yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
3: Mm-hmm.
4: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
3: Hmm.
4: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwedeng magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure. Pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ako talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. Yan. Because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po mayroon ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
3: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
4: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
3: Kumbaga malala na yung doc.
4: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
3: So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot, or pwede kayong bumisita ha, sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan. Eh natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
0: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
1: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Hmm. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
0: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
1: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Mm-hmm. Sabi ko, kumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka. Nangingintab kasi yung pa ako noon eh. Apa. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaganan pa ako. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na balikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus. Siguro yung mga nakasubok na.
0: Wow.
1: And apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Mm-hmm. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya lagka ako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
0: Apo.
1: Nang ako'y sumubok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
0: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
1: advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. Mm-hmm. At saka yung 774.
0: Opo.
1: Ay kako, naririnig kong lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, sasakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon, dahil pangalawang uri ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Health. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko at saka yung manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-de-echo ako.
0: Opo.
1: Ating class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
0: Opo.
1: Ngayon.
0: Ayos na.
1: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro sumusumpo, pag matanda ka na mahirap na matulog.
0: Opo.
1: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check-up.
0: Opo.
1: Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
0: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
1: Enrique Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kaabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
4: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorekt talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman, hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
3: Oo.
4: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
3: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
4: salamat.
3: Oo
4: naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag umiinom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, ayan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients, ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yun, marami siyang deficiency na na-address ng ating supplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
3: Yan ha. So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng atin pong pangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin. Okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
4: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
3: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na natutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Alam mo yung status ng diet ninyo. Mm-hmm. Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede nyo gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi, baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento, malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong bantay kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
3: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: Hala, ka-exciting!
7: We-

0: oras sa Pamrohas kag sa bugos nga Pilipinas, alasay sa 8 na sa aga.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: dugang nga balita, sa dugang nga balita, Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., opisyal na nga hepe sang Rojas City PNP. Headlines.
1: Lokal, San Juan Jeep kag auto nagbungguanay sa Barangay Kudyan, Banwas ang Ibisan. Headlines.
0: Sa katapusan nga balitang lokal, San Juan City Sister City na sang Rojas City.
1: Headlines. Kag sa ato naman nga mabalita, National Marcos Rubio nagbisita sa Pilipinas para sa ASEAN Forum.
0: Bantay Senado nga apilar ngimuon nga medal or madali intindihon sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Kag sa ato naman nga mga balita international o kun balita international, apat ka mga Philippine registered vessels sa luwas na nga nakatabok sa Strait of Hormuz, pila ka mga Pinoy na stranded sa tunga sang liwat nga pagdabdab sang tensyon sa Middle East.
0: Sa balita entertainment naman, pambato sang bagyo nga si Gwendolyn Miles Soriano ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas 2026 International.
1: Kag sa ato naman nga sports sa balita, Alex Ayala makatandem liwat si Venus Williams.
0: Sa balita sa ikayong lawas naman, pito ka adlaw nga pagkaon sang preska nga pinya nagadula sang 83% nga intestinal worms sa tiyan sa nga mga kabataan suno sa pagtuon.
1: Kag sa balita naman sa patag sang negosyo sa pihak sang ginapabot nga pagtaas sa presyo sang gatong, wala pa sang price hike sa mga nagapangunang nga Blacklon suno sa DTI. Headlines. Nabatian ang pila ka mga nakalinyada nga headlines para sa subong adlaw sang Lunes. Sa Palatuntunan Express Balita, kag subong aga mangin kaupo dinyo ang inyo mga tagbalita. Ako si Katropang Christine Dayan Ropa.
0: Kag ako naman si Katropang Elmer Istimar.
1: Express Balita. Kag sa ato nang mga balita lokal, arestado sa ginkasang drug bypass operation sa Panay Municipal Police Station ang 27 anyos ng babayi nga nalakip sa provincial priority target list matapos nga makumpiskar ang ginabulubanta 12 ka gramos ng ginapatihan shabu sa Barangay Pawa Panay Capiz dagna alas 4:39 sang hapon sang Hulyo 17. Express Balita. In kilalang nadakpan kay alias An kag residente sang Barangay Binuntukan sa Nasambitman nga Banwa. Na-recover sa paginakop sang arestado ang lima tanan ka heat sealed transparent plastic sachet nga may unod sang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 81,600 pesos. Lakip man sa na-recover ang drug bypass money nga nagabalor sang 1,500 pesos kagang iban pa nga mga non-drug items. Sa karon nagapabilin ang arestado sa Panay Municipal Police Station para sa kaigo nga disposisyon.
0: Express Balita. Sa dugang nga balita nga lokal, former na nga ginakilala bilang Chief of Police sa Rojas City PNP Police Station si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. matapos ang iyang opisyal nga pagdalana sa posisyon. Antisini, nag-service si Tumagtang bilang Officer in Charge sa Rojas City PNP. Antisini nga formal nga ginapoint bilang hipe sa nasambit nga istasyon. Ginpabot ni Tumagtang nga sa idalom sa iya sini nga liderato, padayon sini nga pagpaligunon ang kampanya batok sa kriminalidad, illegal nga droga, kag illegal man nga buluhaton, kag aktibidad agon nga mapabilin ng kalinong kagkataway sa syudad sa Rojas. Express Balita.
1: Sa dugang pang balita national, pilason ang sakay sang isa ka auto matapos aksidentes ni nga mabungguan ang kasugata sini nga jeep alas 8 sang aga sa Barangay Kudyan, Ibisan kahapon nga adlaw Hulyo 19. Ginkilalang driver sang jeep kay alias Rodel, 38 anyos, samtang ang driver naman sang auto ang ginkilala kay alias Earl, 32 anyos, kaglun sa mga residente sang Barangay Poblasyon Sur sang nasambit nga Banwa. Sandig sa investigasyon sang Ibisan Municipal

0: Sa police station, ginapahayag nga samtang nasubay sang jeep ang dalanon gikan sa Banwa sang Ibisan sakay ang apat ka mga pasahero. Apang pag-abot sa lugar, aksidente ini nga nabungguan sang kasugata sini nga salakyan nga Nissan Almera nga padulungan kuntani sa Banwa sang Ibisan. Ginaligar na tampilukan ang driver sang auto kag ginapahayag na dulaan sang kontrol sa manobela, rason nga naglapaw ini sa linyada sang karsada kag bumunggo ini sa amo nga jeep. Bangod man sa mabaskog nga impact, bumaliskad ang jeep samtang wasak naman ang unahan nga portion sang amo nga auto. Badasig naman nga ginpadangat sa ospital ang sakay sang auto kag maswerte naman nga nakasalbar kag wala na pila sa mga pasahero sang jeep. Sa karon padayon pang investigasyon sang Ibisan Municipal Police Station may kaangtanan sa nagluntad nga aksidente. Express Balita. Express Balita.
1: Sa dugang balita, ang lokal formal na ginapermahan ni San Juan Mayor Francis Zamora kay Mayor Ronnie Dadibas ang Sisterhood Accord kahapon nga adlaw sa Orten Ligdan nga adlaw sang Hulyo 18, 2026. Sa interview sa XFM Rojas sa kay Mayor Zamora, gindayaw sini ang programa ni Mayor Dadibas ang bugas para sa taga Rojas kagluyag man sini nga dalon ang ining mga programa sa iya sini nga syudad. Dugang pa gito adman sini nga dalon ang mga lokal nga produkto sang Rojas sa ila sini nga pagkakilala nga mall sa San Juan City. Kabahin sa mga nasambit nga programa ang pagpanghatag sang BBM Rice sa mga multi-sector konsadiin kapin sa 1,300 tanan ka mga beneficiaryo kag mayra sang 400 naman ka mga lupong tigapamayapa halin sa 47 tanan ka mga kabaranggayan sa syudad ang nakabaton sang ₱2,000.
0: Express Balita. Express Balita. Sa kamot kag katapusan nga balita lokal, ginakabig ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas bilang tulay para sa madamo pa nga programa kag oportunidad ang sisterhood sang syudad sang Rojas kag San Juan City. Express Balita. Sa interview sang XFM Rojas kay Mayor Dadivas, gintuad sini nga ang nasambit nga relasyon ang mangintulay para sa dugang nga bulig programa oportunidad, negosyo kag turismo para sa duha ka syudad. Dugang pa ang mga maayo nga programa sa diri sang San Juan ang mahimo man nga dalon sa Rojas City kag ang mga epektibo naman nga diskarte sang syudad sang Rojas ang mahimo man nga ipakigbahin sa ilang syudad. Dugang pa ni Mayor Dadivas, pareho ang pitik sang ila dughan ni Mayor Zamora pag-abot sa serbisyo publiko. Kaga madamo man sa mga bagay ang kapareho sa syudad sang San Juan. Naibaluan ang katuyuan sang sisterhood amo ang magpatuman sa mapag-on nga relasyon sa tunga sang duha ka syudad. Agud pakusugon ang kooperasyon kag ila pag-abyanay. Express Balita. Express Balita. Mga katropa ang balita lokal, ngayon nabati ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C nga isa ka ng acidic kag alkaline based vitamin C nga nagabulig agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan mas ning katropa ang imo nga lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Kag sa ato naman nga mga balita nasyonal, nag-abot na sa Manila kahapon na adlaw sang Domingo si US Secretary of State Marco Rubio agud magtambong sa pila ka mga sinapol sang Association of Southeast Asian Nations o kun ASEAN. Sunod sa US State Department, magatambong si Rubio sa ASEAN Post-Ministerial Conference East Asia Summit Foreign Ministers Meeting kag ASEAN Regional Forum Foreign Ministers Meeting alin Hulyo 19 tubtub Hulyo 23. Tituyo sa pagbisita nga mapasang karon ang kooperasyon sang US kag ASEAN kag mas patulumon pa ang comprehensive partnership sang Amerika kag Pilipinas. Express Balita. Express Balita.
1: Sa dugang balitang nasyonal, nag-apilar si Dr. Gary Dionisio, kon Vinor sang bantay Senado kag din sang Senate Vinildis Government and Diplomacy Department nga imuon nga mas madali kag intindihon sa publiko ang ginapatigayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gintawag ini nga legalistic kag ilanintik ang nagakatabo nga trial bangod sa nagakadula nga ang mayor nga tinutuyo sa nasambit nga proceedings. Suno sa iya sa paglibot sa bantay Senado sa mga watch party sa ila sininga grupo sa nagkalain-laing mga lugar sa pungsod, nakita nila nga nabudlayan ang mga tawo nga intindihon ang mga ternio or termino nga ginagamit sa nasambit man nga impeachment trial. Bangod sini ginasuwisyon sa nga o ginsuwisyon niya sa gobyerno nga kung mahimo mga painsang pundo agod nga maisa publiko ang mga kabugusan sa nasambit nga proceeding sa nagkalain-lain nga lengguwahe, kalakip na ang sign language.
0: Mga katropa, ang balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sang high potency. Sang 100% natural herbal extracts, gikan sa mangustin, malunggay ang palayo garlic at spirulina nga saranggid nga makabulig, agod nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya. Express balita sa international. Kag sa ato naman nga mabalita na international, ginkumpirmar sang Department of Foreign Affairs nga luwas nga nakatabok sa Strait of Hormuz pagawa sang Persian Gulf ang apat ka mga barko nga nakarehistro sa Pilipinas. Sunod sa DFA, safe man ang ginabalubanta 81 ka mga Pinoy crew members nga sakay sang MV Link Trader, MV Western Doncaster, MV Vivian Trader kag MV Eva Fuji. Sa karon kalabanan sa mga crew members ang nagbalik na sa ilal regular duties, samtang iba naman ang ginpili nga magpauli sa ila tagsa ka mga pamilya. Samtang nagapabili naman nga stranded sa rehiyon ang pila ka mga Pinoy crew members kasunod sang paguntat sang evacuation efforts bangod sa liwat man nga pagdabdab sang tensyon sa tunga sang Iran kag Estados Unidos. Padayon naman nga ginamonitor sang DFA ang ila mga sitwasyon kag ginasiguro himuon ang tanan agud nga magapauli nga safe ang tanan. Samtang ginapahalong man sang Philippine Embassy sang Kuwait ang mga Pinoy didto kag ginpanugyanan nga mangin alerto bangod sa nagapatayon man nga tensyon sa Middle East.
1: Mga pa ang balita nga international ninyo na batian ang buylogid nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Available na ang imo sini nga Ultimate Eye Protection nga suplemento ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. May aras ang pinasahi nga kombinasyon sang phyto nutrients nga popular nga ginagamit agod nga proteksyonan ang aton nga mga mata batok sa pagkaguba sini bangod sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon.
2: Express Balita, Express Balita, Showbiz News.

0: para sa ato naman nga balita sa patag sang showbiz. Binkoronahan na bilang Binibining Pilipinas 2026 International si Gwendolyn Meliz Soriano sang siyudad sang Baguio. Ginlutos sang beauty queen ang 34 nga iban pa nga mga kandidata sa coronation night nga ginhiwat sa Smart Araneta sang Sabado. Lakip man sa nakuha ni Soriano ang best in swimsuit, best in evening gown, Binibining Philippine Airlines kag Binibining Urban Smiles. Ginpasa ni Binibining Pilipinas International 2025 Katrina Ann Johnson ang iya corona kay Soriano. Bangod man sini, iga-presentar na ni Soriano ang Pilipinas sa Miss International pageant sa masunod nga tuig. Samtang mga katropagin kilala naman bilang Binibining Pilipinas 2026 Globe, si Sasha Julie Bell sang Tarlac, samtang nakuha naman ni Julian Rain Antonio sang Dumaguete, ang first runner-up kag si Tracy May Sunyo naman sang Bacolod, ang second runner-up.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, ang Balita Entertainment ang ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayaras ang Gluta Koji kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig man agud nga mapunggan ang early signs sa skin aging ukon pagtigulang sang aton cellula sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Koji Soap.
1: Express Balita, Balita Sports,
2: Balita, Balita sa Sports.
3: Mga katropa, sa balitang sports naman, liwat nga mag-off the night sa tennis court sanday Alex Ayala kag US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open nga pagahiwato naman sa Washington DC. Kabahin ang duha ka mga player star started ang doubles lineup sa nasambit nga torneo sa diin kaupod nila ang 18 Grand Slam doubles kag mixed doubles champion sa ATP kag WTA Tours. Una nga nagupod ang duha ka mga bad humbords open sa nagligad nga bulan sa diin nagdaog sila batok kanday Alexandra Osborne kag Catherine Harrison sa first round. Pangilutos naman ang mga ini sa quarterfinals nanday Olivia Nichols kag Teresa Mihalikova. Natala na nga magasugod ang Mubadala DC Open sa mabot nga Hunyo 25 tubtob Agosto 2, 2026. Mga katropa, ang balitang sports ngayon na batian ang builog nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men ang mera sa maka kag Clabu Wasca Herbal Extract nga popular gid sa South America nga ginagamit agod nga magapakusog, magapabaskog kag nagabataas sa libido level sa aton sini nga lawas.
1: Express Balita, Express Balita. XFM Health News.
0: Kag mga katropa, sa ato naman nga balita sa ikaayong lawas, ginapakita sa isa kapagtuon nga ang mga kabataan nga nagakaon sang preska nga pinya kadadlaw sa sulod sang isa ka semana ang nakabatyag sang 83% nga pagnubo sang parasite eggs nga nakita sa ilahigko. Sunod sa mga researcher, posible nga may kangtanan ini sa bromelain, isa ka grupo sang enzymes nga natural nga makita sa pinya. Nagapati sila mga katropa nga makapaluya o ini ukon makahalit sa pila ka sahi sang intestinal parasites. Apang ginpaathag sa mga eksperto nga kinahanglan pa ang mas dako nga kag mas madamo nga pagtuon agud makumpirmar ang ini nga resulta. Wala man mapamatud-an nga ang pagkaon sang pinya ang mahimo nga mangin alternative sa mga ginreseta sang bulong o kung ginreseta nga bulong kontra bulate o kung iban pa nga parasitic infections. Gani ginapahanumdom sang mga eksperto sa publiko nga kung may sintomas sang parasitic infection ang isa katawo o kung kabataan, importante ang nagakaigo nga laboratory testing kag medical nga bulig agud mabaton ang husto nga pagbulong.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, ang balita entertainment kun ang balita sa ikayong lawas ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Tea nga himo sa Malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Iniman ang gid patam-isang stevia nga nakit-an sa pagtuon nga sarang gid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani subong pa lang mga katropa, kakasana ang toxic kag iklan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Sa balita naman sa negosyo, ginsiguro sa Department of Trade and Industry o kung DTI, nga sa karon wala pa sa pagtaas sa presyo sa basic necessities kag prime commodities. Iniman ang nangin sa bat ni Trade Secretary Cristina Roque sa gipamangkot na hanungod sa mga posibleng epekto sa presyo sa mga balaklon sa ginapaabot ng pagtaas ang presyo sa mga langis sa masunod nga semana. Sa tunga sa nagalala ng tensyon, sa tunga man sa Estados Unidos kag pungsod Iran. Suno sa kay Roque, wala sang petisyon para sa mga pagsaka sa presyo gikan sa mga manufacturer. Ginatagan punto sini nga mabudlay suno sa iya mahagahatag sang anuman nga mga or aplikasyon or espekulasyon sa karon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, sa atons ning foreign exchange rate update, nagika sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may bayo nga 61 pesos and 58 centavos. Nagika naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may bayo nga 47 pesos and 79 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 86 centavos. Euro 70 pesos and 55 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may bayo nga 16 pesos and 41 centavos.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, ang business news kag ang foreign exchange rate update ang buylog gid nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix nga kun sa diin may kape ka na, may energized kag may glowing radiant healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sa glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ukon overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Headlines.
2: Headlines.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Amoy ito mga katropang manatipon nga balita sa buylog o kung buylog ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold.
3: Santon Vitamin C,
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
3: Vision X Plus, Santon Plus Coffee Mix,
0: Soft Gel Capsule,
3: Turbo Dietary Food Supplement for Men,
0: Santon Plus Herbal Capsule,
3: Premium D3 Coffee Mix,
0: Santon Gold Herbal Tea,
3: Santon Gold Coffee Mix,
0: Sess the Pain,
3: Santon Plus Herbal Oil,
0: Santon Plus Herbal Soap,
3: kag Clear Skin Beauty Soap.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, balita kung ang mga hindi nga mga produkto ang buylog yung gid o kung ang mahimo nyo gid nga mabakal sa atons nga mga leading drugstores. Kaya sa may Mercury sa Watson's, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sarang nyo gid nga matukart kag mga place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok Shop. By the way, sa aton dira nga mga katropang nagupod sa aton singa pagpalayag sa subong nga aga. Oy, sa inyo tanan.
4: Good morning.
0: Sa mga nagapulo pamati sa aton singa 106.5 MHz sa FM band sa radyo kag sa aton singa fixed radyo.
4: Good morning.
0: And of course, mga katropang madason na nga programa ang Platuntunan Bus Ay with katropang Joven Anisco. Gani mga katropa, tutok na. Kami na lang inyo, alaga na inyo mga tagbalita. Ako si Katropang Christine Dayan Ropa.
3: Kaya ako naman si Katropang Elmer Estimar.
0: Kaginiang
3: Express Balita.
0: Ang oras. oras, alas 6:33 na sa aga. Kagang ini nga oras, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang M. Luwiliera, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: X-F-M. X-F-M.
6: Yes, to help!
7: The Secrets of Health.
8: Seven Plus Gold.
9: May ara kita nga masuggest sa inyo kung ano ang makabulig para nga ma-neutralize o kung mabuligan ang inyong problema sa blood sugar, poor digestion and bloating, sa constipation, sa diarrhea, sa reduced nutrient absorption o kung mga deficiency sa weight gain kag obesity. Ang isa nga masuggest na konsinyo sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang atong sin nga depensa batok sa nagkarinlain nga balatian. Tugas ang infection, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, vitamina, kag mineral sa aton sining lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
7: The Secrets of Health.
9: Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
6: Yes!
9: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento kay nga man hindi man naton ma-assure nga makuha gid naton ang tanan naton na kinanglanon sini nga mga bitamina kag minerales alin sa mga ginluto naton nga mga utan ginkaon naton sini nga mga prutas nga man kon kaisa ang iban sini sa pagluto pa lang nga daan masubrahan na sa pagpabukal ang mga heat sensitive sini nga mga sangkap dira sa mga utanon ang maupod na sa pag sungaw dito kung ginpabukalan naton maayo. Ilibin na gin sa ibang dira nga mahilig sa mga lata-lata ng mga utanon. Hindi man kita sigurado sa aton sini mga tagpalamati kung pilagi na kabilog nga prutas ang masami naton sini nga makaon. Ang isa sini balaan sa rason ang budget bala naton. Pero pwede gin himuon kung aton siya nga hungdon kag mag-invest kita sa aton sini nga ikaayong lawas. Pero ang isa sa pinaka-practical na kun nga masuggest sa inyo, Santhon Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya, balunggay, may ara sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani, ah, kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
8: Seven Plus Gold.
9: Ang vitamin C especially kinahanglanon gid naton kay way nagahimo sang vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gid naton din na pinagi sa supplementation.
10: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
9: And that premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban gani sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sini ang immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sini ang kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato nini nga mga benepisyo kung gainom makita sang premium D3 capsule ining Santhon Gold Capsule premium D3 capsule kag Santhon of Vitamin C sarang nyo gid sa mabakala sa mga butika kag mga parmasya dira sa inyo sini nga mga lugar.
7: The Secrets of Health.
9: Pwede ka ba maka-shopping online na, no? Dira sa ila sa TikTok and Shopee. Pangitaon nyo lang ila sa official store, Yes to Health Inc. 2011. Pag maklik mo na siya, magwa dira ang ila sa mga product. Pili lang ka mo dira. Kag pwede ka mo maka-order, i-deliver lang mismo sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga panimalay.
7: The Secrets of Health.
11: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that Santhon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo iya gina-detox nga aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kun mag-support ina indi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa, mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo da sang inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang ang Santhon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine. Labi na gin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santhon Plus Coffee Mix kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kaya ti, kung may hormonal imbalances imbalances. Di mo tambalondok layo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan siya na sa lalaki naglagong ng tingo.
6: Yes.
11: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
6: Mm-hmm.
11: So, nagainat pa ng imusin ng tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga to siningilawa. So, arada, Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
7: The Secrets of Health.
13: Yes, to health!
14: Hala, ka-exciting! Win!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: This is XFM 106.5, Rojas City.
3: Mga katropa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos ka Pilipinas, las 6:48.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayo nga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman ng edisyon sa palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Lunes, petsa 20 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Opod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
0: Bullseye!
1: Oy, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Oy, aga na ni, amat-amat na, Lunes ng adlaw. May trabaho, may opisina, tapos ng weekend, tapos ng pulo pa Hawaii, tapos na ang chill-chill. O kabay pa nga naka-relax kita tanan-tanan mga katropa para subong adlaw sang Lunes, ti bastante tigid sa energy, bastante tigid sa kusog mga kabinan, kinang lano naton sa sining pagbalik mga kabinan sa trabaho. Pero ko ng emo weekend ya, ginagamit mo para maglutoy kapag it. Ang weekend mo, gin-ino mo, ganit subong daw, hindi ka bangon. Kay may hangover.
2: Ayoy!
1: Magamuning tirada, paktay kang bata ka.
2: Oh no!
1: Hindi ka kuan kay nagadyang-gadyang ka imo ya. Tani nagadyang-gadyang ka sang Biyernes para pag Sabado kumahiyang Uber ka kundi pahuway ang Sabado. O di ka niman Sabado ka nagadyang-gadyang para ang Domingo pahuway. O maka-recharge, hindi bala Jacqueline Bonsala no Sorio. O pero kung kahapon ka pa naghugyataw bala mo may ubra pagka Lunes, hugyataw timo diyan. Oh, di kundi pusa.
2: Oh no.
1: So sige sa mga naka recharge. Well and good. Di ganado yan sa trabaho mga kaabyanan. Baka-baka na naman kita another set of sang sininga semana ang aton sininga pagabunoon mga kaabyanan. Now sa mga estudyante sa inyo da. Nga may klase subong pamukawa na. Amat-amata na mga katropa.
0: Bullseye!
1: At sa mga nakabango na, kaina pa, nagpreparar, nagahikutar. Oy, sa inyo tanan-tanan.
3: Good morning!
1: Kamusta ka mo dyan? Anong ginakabalahan naton mga kabyanan sa aton sininga kusina? Anong pala mahawunda? Abi, pa-share naman ho. Si Kwan, si Ma'am Liza Digala ho. Namigil palutuon ma'am si Ma'am Liza Digala, no? First time ko nakatilaw sang luto niya sang nagligad, no? Nga tambo nga may alimango.
2: Wow!
1: Sa kanamiton mo, no? Daw tatlo gid ko ka kwan, tatlo gid ko ka balik mga kabinan sa kaldero ba? basta utan man nami igid man abi. Ba? So, nami gali palutuon sa Ma'am Liza Digala kag.
2: Wow!
1: Okay, sige. So, ano man ang ginakabalahan nyo na sa kusina, kabay pa, no? Nga, ti siguruhon kita, nami ang pagluto. Abi, talawi, basi alat-alat, bala na, oh. Dugang ni tubig. Yung matyagan mo, blado, may ara ka sang, kwan, daw lapit ka sa dagat.
2: Ayoy!
1: Panabor maayo, panabor ha, para manami ang luto. Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad mga kaabyanan, gina-welcome na nato ng aton sining magasuki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa malabutan, sang aton palatuntunan.
0: Bullseye!
1: 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nakatutok na sa FM band. Labi na dira sa may Chodoro Arsenas Trade Center. Sa mga suki na aton dira ka nag-monitor na dira sa aton sininga pagpangalagad. Dira sa may isdaan, gabalidya, karne dyan. Sa may utanan section. Sa prutasan. Oy, sa inyo da!
3: Good morning!
1: Kamusta ka mo tanan-tanan ha? Agsubuman sa Pueblo Terminal. Nag-upot man dari sa aton sininga pagpangalagad kag mga amigo tala sa may Capiz National High School. Maga sir!
3: Good morning!
1: Kumusta ang mga estudyante da? Way managapasaway.
2: Ayoy!
1: Okay, kag syempre sa tag sa ka mga puloy-an, igaupod na diri sa aton sini nga pag palatuntunan, sa aton nga pagpakalagad subong nga aga. Oy, sa inyo dira, welcome ha sa aton sini nga Lunes nga edisyon.
3: Bullseye!
1: Kaga syempre hindi man magpaulihi ang aton sini nga mga katropa onliners.
3: Good morning.
1: Oy, kamusta ka muna labi na sa mga kapisnon, din man yung lupalop mga kabinansang kalibutan. Din man yung lupalop sang Pilipinas nga nag-upload naman sa aton sining pagpangalagad pagi sa aton sining official FB page ang 106.5 XFM Roja City Capiz kag sa aton sining kuno sa aton sining mga kabinan nga secondary page ang XFM Roja 106.5 at sa mga nakatutok man sa aton sining YouTube channel. Oh, don't forget to like and follow and subscribe. Now, okay, kung naka-like, follow, share, and subscribe, aba, eh, may good news yan para sa inyo. Ha, basi dugay-dugay, no? Madala ang pangalan nyo sa ruleta, magdaog sang radyo, kag mga produkto sang Yes to Health product. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa sa aton sini nga palatuntunan. Oh, again ha, hindi gid magkalipat, no? Nga i-like, i-follow, kag i-share ang aton sini nga mga FB page, no? Ning duha, kag mag-subscribe sa aton sini nga YouTube channel mga katropa. Okay? So, gaanta ka mo tsansa ha. Okay, subong gamat-amat na lista si katropang Jason sa mga naka-share ho. May like na, may follow, kag naka-subscribe. Para at least ha, malakip ka mo sa ruleta. Mga kaabyanan, no? Sa aton sininga, katropaleta online kag barangay.
3: Bullseye!
1: So, hindi magkalipat ha. Tapos, mareklamo naman kamo karon. Uy, why ko? Daw ay ko tungalan ha? Why ko din langalan kay ti kulang? Diba? So, listen ko. Like, follow, share, subscribe. Ay, ma'am, ba sila ti? Wala, paano mag-subscribe sa you, sa kwan, sa FB? Why ta subscription sa FB? Kailangan naka-like, follow ka na mo. Kadto kay mo dao arada nakapin ang aton sining link sa aton sining YouTube channel. Pindoton ninyo ina kag pindoton man ang bell button for subscription. Amo nang bot silingan ngati dapat naka-subscribe kamo. Ayos.
3: Bullseye.
1: Kung itig apagid ti ambot na lang sa inyo da.
3: Bullseye!
1: Sige, lasa 6:57, diri sa aton sininga pagpangalagad mga katropa sa aton pala tuntunan standby kay i-check na ton ang pinaka-latest nga lakat sang panahon. Mga kaabyanan, subong adlaw sang Lunes. Although manaya-naya mga katropa ha, ang butlak ni Haring Adlaw sa subong Lunes. Pero syempre, anong gina-expect naton para sa pagbantay man sa aton sininga DOST Pag-asa sa bilog nga semana? Di ba? Kahapon may mga isolated nga pag-ulan. Kita nato may pila ka porsyon nga nagagulugal o mga katropa kahapon. Kamusta sa inyo lugar ginulan, mga kabyanan? O diri sa Rojas may ara porsyon nga ginulan, nagtulot-alite. Pero may ara man porsyon nga way man ah. Natayo yon man nga way gid ka pa tulo ang ulan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Kahapon nagpa-carwash gani ko ho. Hugas ko sang salakyan. Ay siling ko i-sulod ko na sa garahe kay kanugon to ko ron ng carpa-carwash.
3: Bullseye!
1: Di ba? Di siling ko kisa man lang makarwasan pero ulanan dayon maluoy ka. Okay, Rana, partner. So, standby ha. Dari sa aton sining pagpangalagad kaya check na ton ang aton sining Pag-asa. No, sa line number 1, check na ton ang aton sining National Pag-asa.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Magandang umaga. Narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 20, 2026. Ang mahinang habagat ay naapektuhan itong kalurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Posibilidad na makasama itong western section ng Mindanao maring mayang hapon o bukas. Itong southwest monsoon ay magpapatuloy ng epekto sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Sa darating ng Miyerkules, itong southwest monsoon ay maapektuhan ang malaking bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang cloud cluster ay patuloy nating binabantayan at may posibilidad na maging low pressure area. Sa ngayon, walang epekto sa ating lagay ng panahon. Sa ating lagay ng panahon, maganda at maliwalas ang panahon ang inaasahan natin sa buong bansa. Pero sa hapon, magiging makulimlim o maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa western section ng ating bansa. Katulad sa Ilocos Region, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, kasama rin ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Islands Region, Zamboanga Peninsula, Parm, Sultan Kudarat at Sarangani. Ngayon wala tayong gale warning, sabihin wala tayong inaasahang matataas na alon. Pero paalala sa ating mga kababayan na papalaot sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm lalo na sa bandang hapon o sa gabi. Ang araw sa Sigas ganap na 5:36 ng umaga. Sunset mamaya pong 6:29 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa PAGASA, ako po si Aldizar D. Aurelio.
3: Bullseye!
1: Alright, maraming salamat. Nagikan sa aton sininga PAGASA, no? So, wala sang ano man nga weather disturbance. Mga kabinan, no? Nga, kwan, para sa subong adlaw sang Lunes. Pero so, no, sa aton sininga PAGASA, no? By next days, masunod ng mga inadlaw, posible nga mag-baskog ang ining habagat. Namo ang magadala naman sang pilaman ka mga pagulan-ulan sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. May ginabantayan nga cloud clustering, no? Cloud clusters diri sa Guwa sang Par. So ginakuan ini ginamonitor nga dako ang posibilidad nga posible mangin isa ka LPA o kon low pressure area. So kung mag LPA siya, i-determine na rin na karon kung bala may chance nga mangin bagyo. Okay, so enjoy ta ang aton sa nga tiyempo subong. Ay ang balga ni ano diho ni Hilda Villanueva ho. Iti ayo ni Sir Bernard, oh. Ti gatulo-tolite lang ko to sa dulangan kahapon na. Pero sa buhay naman ko, no? Okay, sige. Amo yan to ang pinaka-latest nga lakat sang panahon para mga kaabinan sa subong adlaw sang Lunes.
3: Bullseye!
1: Ini ang aton sininga weather update. Siyempre, builog naman yung gradulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, pangapi na! Sa mga way pa nakapangapi ka inaho. O, amat-amat na, amat-amat na!

0: ang sagot dyan. Alright, Santon Gold Coffee Mix mga katropa, dapat yan ang kape naton kada aga. Oh, para masiling naton nga swabe gid ang aton sining morning mga kaabyanan. No, kaya kung ang kape mo mainit lang, tapos wala man niya sang health benefits, ay isli na, di ba? Oh, kung nagapangapi kay nagid man lang, sulita na katropa. So para sa sulit niya kape, diri ka sa Santon Gold Coffee Mix. Oh, nga man sulit siya. Oh, sulit na sulit kay kargado sa kanamit. Kaga bastante gid sa health benefits. Bangod mga kaabyanan sang mga ingredients ini o herbal ingredients like mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, amargoso. At siyempre, himo sa premium coffee. O, plus pagid mga kabinan, may kombinasyon pagid sang glutathione kag collagen.
1: Wow!
0: Nga mo naman mga kabinan, gabulig, para nga mangin manami ang aton sininga supat. Mamintinar ang pagiging young looking, mga kabinan, sa simple nga pagpangapi. So, gani kadaaga, magpangapi na sang Santon Gold Coffee Mix. Nami pagid ni Teacher Dai kun ibalon mo to sa Mind Heaven no. Sa MSI to o sa opisina. O kun matyagan mo kapoy ka na. O tindugi bala kag timplahi sang Santon Gold Coffee Mix kay dako mabulig sina para ma-refresh ang imo sininga energy. No? So, refresh energy mo. Tingundi may gana ka na naman pag-abot sa trabaho. Nangapi ka lang, ha? Nagbalik aliwat ang imo sining nga energy. So, gani, hindi lang sa aga, ha? So, pwede nyo balunon sa opisina, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na? Energize kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa.
1: Yahoo!
0: Kago nagapangapi ka mo sini, hindi nyo pag-ihaboy ang empty sachet. Kaya sarang ka mo makakuan sini mga kaabyanan. Lima ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Sarang nyo ipasakop mga katropa sa aton sining Santon na Next FM. Libo-libong papremyo. Kung sa diin, 3,000 pesos ang ginapanagtag na ton kada Biyernes. Tapos nilibo ka mga papremyo ang nagahulat sa inyo sa Grand Draw. Di ang third prize na ton dap, mabaton nyo 20,000. Ang second prize, 30,000. Tapos ang first prize, 50,000.
1: Wow!
0: Nagpulo pangapi ka lang. Nagbinipisyo ng lawas mo, pumaldo ka pa. Gani pa nga pina, mga katropa. Mabakala ang Santon Gold Coffee Mix sa mga suki nato niya mga butika. Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, pwede mga mabakal. Dira sa Taranya Outlet, sang Super K Drugstore. Dira sa Farmacia Binhamin, sa bago nilang location. Dira sa May Rojas Avenue. Ara sila dira sa may kilid sang Imperial Appliance kag Pure Gold pati ila clinic ara da no may mga may arab ada ang Santon Gold Coffee Mix kag iban pagid mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal man sa AGB Drugstore dira sa Caldeo kag RB Butika sa Banwa sang Panitan. Santon Gold Coffee Mix mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sa aton sining pagpangalagad mga kaibinan, ang oras naton la 7:07. Standby sa mga dalagko nga mga police report. Diri sa aton sining pagpangalagad mga kaibinan, sa aton sining palatuntunan. Unahon ta ang report ni katropang Elmer Estimar. May kaangtanan mga kaibinan sa sining kwanho panglutang, no? Isa ka opisyal sang pulis patay matapos nga ginaaligar ginlutang sa isa ka bar. Dira mga kabinan no KTB bar dira sa may Banwa sang Pontevedra kagabi. Check naton ang detalye isang balita upod sa kay katropang Elmer Estimar.
2: Live report. Live report.
3: Patay ang isa ka opisyalis sang pulis matapos nga ginutang sang tatlo ka mga persona sa isa ka ilimnan sa barangay Binantukan, Pontevedra, Capiz. Pasado alas 11 sang gabi, kagabi, no, katropa Joven. Gikilala ining biktima siya Police Captain Rian Ampuyos, 48 anyos, residente sa Barangay Suwa, Presidente Rojas, samtang na-assign ini siya sa Capiz First Mobile Force Company sa Banuasang Pontevedra. Samtang gikilala diri ang isa sa mga suspect nga nadakpan sa kaya William Paulino Ijucampo, 38 anyos, kagresidente sa Barangay Hulungahog, sakop man sa nasambit nga Banwa. Sandig sa konsiling nga nakuha nga impormasyon, ginapahayag diri nga sunok sa tag-iya sa sining nga nasambit nga ilimnan nga samtang nga iningila sining nga witres sa katropang Juven, nagdulong sang order sa nga sa pihak nga mga customer kaga dito na talupang dansin nga mera sa tatlo man nga mga kapersona kas nga nagainom-inom malapit sa lamisa sining nga biktima kag ang isa diri ang nakita nga nagakasasang armas lutang nga dala sini. Gilayon ining witres nga nagabalik sa counter kag nagsugid siya sining nga boss kag ginapahayag diri nga nagapadulong inikuntani ang tagiya sining ilimnan dito sa isa ka lamisa nga nagapahamtang diri ang tatlo ka mga suspetsado agod nga magapasipay kuntani katropang Juven apang hinali nga nagatindog ining siya Police Captain ng Puyos kag dito nga gindog

0: may natabo pa to nga pagpinugusay, no? Wherein nga resulta sa pagkaaresto sa sini nga gunman kag dito ining duha na maliha ka mga kaupdanan sini ang ginapahayag nga armado man sa nga armas lutang kag natigayon nga nakapalagyo. Pero antes pa man sila nga nagpalagyo katropang Juben, may natabo pa nga pagbailuhan ay sa nga lupok sa tunga sining mga duha ka mga suspek na nagpalagyo kag sa isa sa police personnel kaupod sini sa sining nasambit man nga biktima. Now sa initial tadi nga impormasyon nagpadulong ining si police captain na Rian Ampuyos sa among ilimnan kay man na isa sa mga kaupod sini niya sa duha ka mga police ang hinablo sa tagiya mismo sining ilimnan. Kaya dito, samtang nagakulukanta ini ang hinablo sining tagiya, so wala ni matalupang dahil nga may nagagusto na gilip sila katropang Juben. So ginaibalo pa ni karoon sa ngaton sining mga katapos ang kapulisan kung bala anong mangin or nangin motibo sini sa pagpanglutang kaya laban-laban diri katropang Juben sa nodri nga doging plano gini ang ining nasambit man nga krimen na recover sa lugar sa posisyon mismo sining isa sa mga nadakpan ining si William na recover siya sining paginakop ang isa ka unit sa kalibre 45 loaded sa magazine kag may mga bala subong man mera pagin sa extra ka magazine nga loaded man sa 5 ka mga bala. Apang ining biktima ang madasig ng mga gipadangat sa district or Baylan District Hospital para madapatan kung tani sa nagkaigo nga pagbulong apang gideklarar ini nga dead on arrival.
1: Sa karon katropang Elmer na establisar di ginag-igo mga kasangkuan sang biktima
0: sa dughan nga katropang Juben.
1: So dughan ang igo 45 ang ginggamit.
0: 45
1: Okay, balantagra ang knocking power sang 45, hindi basta-basta. So, ambot ko na determinar pila ang distansya sang sining suspect sa victim sang ginaluthang niya na eh.
0: Kung kita abi mag-estimate ka tropa ang Juben, malapit man ang abing ila sining alamisa. So, for less mga 2 meters siguro mo, ang ila sining distansya man. So, malapitan na. Audrey, sa ton sinimal nga nakuha nga impormasyon. So,
1: okay, pero ang gina-establish na tadi, before ang tiniruhay, no? Ano ni ang aton police ni ara na da? O kung sinong una abot ang police na ton? O kung nining mga suspitsado?
0: Sandig dari abi ang katropang Juben sa ton sinong nawiran nga black report. Ang ining tatlo ka mga pulis ni ang ginapahayag diri nga nagapadulong dito agud nga magpasipat ang nayara sa nga ginaligar nga daw hitabo bala antes naman po ining insidente then
1: nagpasipay sila pero lain to yang pasipay nila.
0: Ang ining mga biktima naman niya or ining mga suspek ang nagainom na dito nga daan niya katropang Juben. So, amuning natabo, then, hey, nagpulubidyo kay maning isa ka pulis nga upod ni Captain Ampuyos. Siguro posible, or kung hindi man.
1: Pero pagkabalo na ito, do, ginadumilian gani ng mga pulis na magsulod sa mga KTB bar.
0: Oo. During that time, katrapan Juben, kung nag-respondi, magin silabi, ay wala man yung makaka-uniform.
1: Di na-assign gani ni si Kwan Ampuyos na eh?
0: Bali, before ni siya nga na-assign ni sa Capiz First Mobile Company, na-assign ni siya katropang Juben bilang hepe sa Banuas ng Dao, then ang station commander sa Capiz First Mobile Company. Kaya man ang iya sinigintalusan, amo si Police Captain Mark Anthony Garcia, nga sa hepe naman sa may Banuas ng Pontevedra. More or less katropang Juben, doon lapit-lapit pa lang siya isa kabulan nga nag-pungko bilang team leader sa company man. So, ining formasyon kay man na gligad na istorya tama ni si Police Captain Garcia nga full pledge na sa hepe sa Pontevedra kag anya na ni ang ining obligasyon niya bilang Mobile Force Commander sa

0: yang Capiz First Mobile Force Company, Katropan.
1: So, sige ko to ikoy nang pagresponde niya dira kay ti sa First Mobile man siya mo. Pero kung ang taon mo ti ambot kala ano kalayo ang detachment nila da?
0: Oh, malayo. Di man ang pagila sini nga detachment niya para sa doyatingan yata mo.
1: Oh, ay dapat mauna pa dapat eh, dapat yung may nagkinagamo da, una nagresponde da sa dapat sa ila ang ano eh, ang Pontevedra PNP.
0: Yes, so tama ka dira Katropan Juvent. Pero iling yung mga impormasyon tani, sanding man diri sila sini nga blatter report ang igadugangan tani aka Tropa Juben. Nao kay padulong kami sa lugar and diri tani may baluan kung ano gid bala kung may ara gid bala sa nga natabo nga tima-tima antes pa man natabo ini nga pagpanglutang patay sa kay police captain Rian Ampuyos. Diri man sa Banwasang Pontevedra. Dugangan tayo galing karoon ng impormasyon diri magyapon sa programa Busay sa 106.5 X sa Pablo Rojas. Ang inanay nga balita, ang builog din nga ginadulong sa inyo sa indikalidad ng produkto sa inyo Stockhold Incorporated. Ang Bisonex Plus of Gel Capsule mera sang lutein, vita carotene, vitamin E, kagsiya sa ating nagatago sa nutrisyon sa atong sining mga mata. Kaya mga katropa, para sa healthy nga vision, mag Bisonex Plus of Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit, kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar and pwede man batukan sa inyong mga Shopee kag TikTok siya. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa Elmer Stimar, ang katropa mo.
1: Bullseye! All right, para mong salamat Katropang Elmer Stimar sa sining information nagikan dira sa may Banwa sa o sa nagikan sa may Pontevedra Police Station, no? May kang tanan sa sining pagpatay, no? Sa kaya Police Captain Rian Ampuyos, official in isang police ha. Oh, na siling tanag kainang ini siya ang anay chief of police dira sa may Banwasang Dao before pa man na assign mga kaabyanan dira sa First Mobile Company. Oh, di kagabi, oh, gina-establish diri nga man ato siya dito sa KTV. Bar kay pagkabalo na ton bawal gudara yung police. No? Oh, wait ka balo ba si naimbitaran o kung anong plastada pero gagawa nga daw ato sila dito kay may ginhusay. Oh, muna gina pamangkot na ton. Ano kalayo ang First Mobile sa detachment sa kwanda sa area sa natabuan sang insidente? Oh, ti malayo. Alang-alang manawag pa to yang kwan, manawag pa to ya dito ya sa First Mobile nga. Oh, ang iyan ay jurisdiction pa yung mga kakatropa sang Pontevedra Police Station mo. Oh, ti ang sistema, oh, may kinagual ko no ah, nga customer mga kabinan nga nakitaan nga may armas, may nakita ang armas luthang. Oh, tingin ding to daw ginsugid bala sa tagiya to nga isa nila ka customer to may armas. Oh, dito mindog ining pulis siguro para si tahon anong plastada mga biyan o galing sa ila confrontation way siya nagalaom nga ini siya ang gulpi nga gin luthang. Bullseye! Igos dughan, no? Oh, why ka prikatar? May mga kaupdanan man siya ko doon. So, mabalaan tani kung sino mga kaupdanan niya ng mga pulis. Oh, nga siguro, why nakahulag pag niragamak to? Why na nakakuan pa? Ha? Mga kabin na nakahulag kag? Oh, tiyan mo to, gintabangan na lang eh. Dakop ang ginaaligar diri ha, posible gunman. Oh, pero mga kaupdanan sini nga iban, mga katropa ang padayon nga at large. Bullseye. Oh, tutukan sa gyapon naton ang tul-id nga investigation mga katropa, no? Sang aton sini nga mga katapo sang kapulisan, may kang tanan sa sining nasambitan niya nga insidente. Oh, amo ning mabudlay sa mga KTV bar ngani. Oh, kay nga man, oh, inyo mga customer, labi na kunway sang gwardiya, inyo mga customer, hindi inyo maswito. Di ba? Hindi maswito. Basi may mga armas, kung may armas, lutang o kung wala. Oh. Ang inyo lang daya, makakita-kita, may kanta-kanta, may sumsuman, oh, kung ano daw may arada nga ang gina-offer nyo sa inyo KTV bar. Pero ang safety sang mga nagakadto da maswito nyo, masiguro nyo. Oh, amo na mga kaabyanan, no? Amo na pamangkot na ton. Dahil dapat yan, mangin maidid ang LGU sa paghatag mga kaabyanan sang permit, no? Sa mga kapareha, sininga klase, isang negosyo. O, bar manda, KTV bar, ka, video okay bar. O, labi kung nagpainom ka na katropang Jason. No? Di paano na ton masigurong siguridad sina? Di ba la? Kung LGU ka, hindi mo pagsugtan kung why siya da iyasang gwardya o kung ano nga kuan nga mga protocol dira para nga masipti ang mga nagainom. Oh, tilang tawari gani, pulis pa niyo? Ha? Pulis pa niyong nabiktima mga katropa? O, anong background sang sining mga suspetsyado? O, amo nang isa man sa mga pagatutukan. Basi way kabalo si Kwan, si police captain ng Puyos, bla? Basi kag mga nadalasa niya ni isang una? O, basi may nakatimbre na bala nga o, masami sa da? O, ara siya kag gimplanuhan? O, amo nang hindi naton mapaktan. No? So that's why nga pati padalman ini mga kabinan ng investigation, may kang tanan, mga kabinan, sa siring nasambitan nga hitabo. O, tutukan nyo ha, sa Gyapon diri sa, sa aton siring nga pagpangalaga diri sa 106.5 XFM Rojas. Bullseye! Bullseye! Sige, dugang pa naton nga balita mga katropa diri sa aton siring nga palatuntunan, dugang pa nga police report. Balikan ta si katropang Elmer Estimar. SLI naman nakuhaan sang illegal nga droga sa ginkasang drug bypass operation sa Barangay Lawaan, Roja City. O, napasakaan na sang kaso, lakip na ining number 3 o top 3, no? Most wanted person sa provincial level, arestado naman sa Banwa sang Dao. Katropang Elmer sa mga balita sa pagpanumbalik. Live report.
0: Napasakaan na sa kaso sa pagbaylar sa Republic Act 9165 upon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining isa ka lalaki nga ginakabig nga street level individual nga nadakpan sa ginkasang drug bypass operation sa Station Drug Enforcement Team Rojas City sa Sitio Jail Barangay Lawaan Rojas Man sa tinalikdan nga Hulyo 17. Matandaan gani nga gikilala ining arestado si kay alias Jeff 30 anyos kag residente man sa nasambit nga lugar wherein nga nakuha diri sa paginakop ni alias Jeff ang duha ka sachet sa nga ginapatihan or sa nga illegal nga droga nga mayara sa nga ginakabugusan na 11 gramos ang kabugaton kag mayara naman sa nga standard drug price nga 74,000 pesos. Sa karon nagapabilin sa kustodiya sa nga Rojas City PNP si alias Jeff para naman sa nagakaigo nga disposisyon. Sa dugang naton diri nga balita sa Banwa sang Dao wherein arestado man ang ginakabig nga top 3 most wanted person sa provincial level matapos naman nga ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Kinayuya Dao Capiz. Ginkilala ining arestado si kay alias Buntet 40 anyos liborer kag residente man sa nasambit nga lugar. May baluan nga nagapangatubang sa kaso nga pagpahimulos sa isa ka minor kag kaso pagid nga qualified rape by sexual assault ang ginapangatubang sining nasambit nga arestado wherein ang warrant of arrest nga ginpapanaog batok sa sini ang ginisyo kag permado sa Regional Trial Court Branch 14 Rojas City Capiz kag napitsahan sang Hulyo 17 man tuig 2026. Wala sang piyansang again rekomendar ang korte para sa mga kaso sini nga ginapangatubang sang nasambit nga arestado. Sa karon nagapabilin man ni sa Dao or sa Dao Municipal Police Station ining nasambit nga arestado para naman sa nagakaigo nga disposisyon na. Mga balita para sa 106.5 XFM News, Kini si katropang Elmer Estimar, angkat tropa mo.
1: Bullseye! Alright, panamang salamat katropang Elmer Estimar. Balita na gikan sa Capiz Police Provincial Office. Mga katropa. Okay, dire-diretso kita sa mga balita kag impormasyon dari sa aton sining pagpangalagad. Check ka naman balita ni katropang Christine Dayan Ropa. May kaangkanan sa sining jeep kag isa ka auto na nagbungbuanay kahapon dira sa may bahin sang barangay Kudyan sa Banuas sang Ibisan. Ang auto nga kagamay-gamay pinerdi niya paya ang jeep mo. Jeep pa yang nagbaliskad mga katropa ho. Ayoy! Matapos nga ti nagbungguanay ining duha ka mga salakyan. Check na to detalye sa balita ni katropang Christine Dayan Ropa. Live report. Live
2: report. Pilason ang sakay sang isa ka auto matapos aksidente sini nga mabungguan ang iya kasugata nga jeep alas 8 sang aga sa barangay Kudyan Ibisan kahapon Hulyo 19. Ginkilala ang driver sang jeep kay alias Rodel 48 anyos samtang ang driver naman sang auto nga ginkilala kay alias Earl 32 anyos kag inisila ang alun sa mga residente sang barangay Poblacion Sur sa nasambit man nga Banwa. Sandig sa ato sing nakuha nga impormasyon na nagikan sa ginlutaran sang aksidente kahapon, ginapahayag nga samtang ginasubay sang jeep ang dalanon gikan sa Banwa sang Ibisan. May sakay ini nga apat ka mga pasahero katropang Joven apang pag-abot sa lugar aksidente ini nga nabungguan sang kasugata sini nga salakyan nga Nissan Almera nga padulong mankuntani sa Banwa sang Ibisan. So ginaligan at ampilukan ang ini nga driver sang auto no kag ginapahayag na dulaan sang kontrol sa manubela rason nga naglapaw ini sa iyas nga linyada sa karsada kag bumunggo gid sa sining jeep. Tigi sunod man sa impormasyon nga tos nakuha halin ining driver kag ang iyas nga sakay nga Yaman Utod ang driver sang auto halin sa isa ka fun run event no diri sa may siyudad sang Rojas kag papauli na kuntani ini sila no sa ilas nga balay man sa may barangay Poblacion Sur Banwa sang Ibisan. So bangod man sa mabaskog nga impact bumaliskad gid ang ini nga jeep samtang wasak naman ang unahan nga porsyon sang amo nga auto. Madasig naman nga ginpatangit sa ospital ang sakay sang auto nga sa karunyara naman katropang Joven sa estable nga kondisyon kag maswerte gid no nga nakasalbar kag wala sang may napilasan sa mga pasahero sa sini nga jeep. So sa karon
1: pero ini pagbaliskad katropang Christine ano ini pagwarik niya na kay hambal mo to kahapon dugo nalikawan niya panimo. Okay, kikita niya nagasugata sa iya. So pagwarik niya, pagbunggo, dayon bulid-bulid sang salakyan.
2: Katropang Joven. So malayo pa lang ang nininga ni San Almera, pasul pa lang. Nabalaan na sang driver sang jeep nga daw hindi gid maayo ang kondisyon sa sininga driver. So ang ginimo sang jeep naghinay-hinay lang sa kag diri siya sa may motorcycle lane nag-agi o kung nagapasulong man katropang Joven apang bangod man sa ginalikawan man kung tani isang driver sang jeep nga hindi sila maigo sa sininga salakyan o kung auto apang wala gid na salbar kag ang buli nga porsyon sang kariton dira gid katropang Joven na igo no ang impact sang pagkabunggo rason nga bumaliskad gid ang ining jeep katropang Joven kahapon.
1: Okay, so may lang kay way mga pasahero madamo nga pasahero ining jeep sa iya sining pagbaliskad katropang Christine.
2: Yes, katropang Joven, minaman gani ang ginapasalamat sang driver kahapon no sang atos nga napakigangutan personal kay bangod diri duha ang nakapungko to sa may iyas ning luyo
1: no transit sa transit.
2: Yes, so sa front seat kagaduhaman sa likod. So sang natumba nang ining jeep o nagdumugay kuno sila sang sila nga tatlo sa unahan. Pero maswerte lang kay ang jeep may pertahan, ay kun wala baobal dagid to kun tatman ang ilas ning ang iyas ning pasahero nga duha.
1: Pero ang sa auto pila ka bilog sakay to duha?
2: Duha na sila katropang Joven.
1: Basi kuan parehas tulog. Okay, ti mabalaan mo na kung bugtaw ang isa, no, bisyan nagapungko ka lang da, mabalaan mo na iya kung ang dalagan sang upod mo na yung tsakto pa kung hindi way gijaguro, basi parehas na sila tulog, natulugan?
2: Laban-laban gid katropang Joven kay halin sa panran.
1: Hay ako nagpanran man ko. Oh, galing pagkagabi, way ko yung nagpulaw. Pag patak na yung last 10 nga daan niya, oh, gatulog na tanaya. Oh, ti, makimo, ako nagpanran man ko kahapon. Successful gito yung panran. No? Nagbugtaw ko ya mga alas 4:30. Kaya ang kwan is alas 5. No? So, 5 kilometer man lang to. Hindi man to lawig. Pero masadya. No? Iya to sang isa ka mall. Kag sumuman sang isa ka running club. No? Ining ACRC. Kahapon nga dlaw. Damo to nagpasakop mo. Kasi damo na sa mga health intus. Kwan di sa ton. Mga running enthusiast. Di ako nagpulaw man ko. Anuras ko ganun nagpuli kahapon. Mga 7:30 pagabot sa balay, nagkape ko, naligo. Nagdulong sang nagdulong ko. Padulong di din sa stasyon. Di okay man?
2: Minagani ka tropang Joven siguro. Why lang siya nagkuan? Ah, no? Nagtulog ako, nagpahuway sang mayo before ang iyas ni nga pagkuan pag-attend nila sa fan run. Kagahan, way na ano, nadulaan na siya sang lintuman sang nagadrive na sa, kundi bunggo gid.
1: Sige.
2: Sige, sa karoon, padayon pang investigasyon man, ano, sa ato sing Ibisan Municipal Police Station, may kang tanan sa sininga nagluntad nga aksidente. Balita, direkta diri sa may bahing sang banwasang Ibisan. Kagang ini nga balita ang aboy lugit nga ginadulong sa inyo sang Santon Golder Balti nga himo sa Malunggay, turmeric kag sinuman bark nga manggaranon gid sa health benefits. So buong pala mga katropa kagasna ang toxic kag iklan sa aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santon Golder Balti nga mabakal sa idra nga pinakamalapit kag suking mabuti ka sa inyong lugar and sarang man nga mabakal sa aton ring leading drugstore sa Mercury, sa Watson's, the Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag Grace Pharmacy. Kag ako na lang si katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat katropang Christine Dayan Ropa. Mga kaabyanan, may kang tanan sa sining information nga nagluntad dira sa may bahin sang kuano, sa may bahin mga kaabyanan sang Kudyan. Di masurti lang kay puro lang to mga bukol, lubag grass mga kaabyanan. So makin mo na, papakulob mo, papakuan niya, napabalingkaya niya, iya ang jeep ho. Kilala ko itong, kuan, kilala ko itong driver. Sining ko kung natulugan, duwagid silang tulog eh.
3: Ayoy!
1: Okay, kung bugtaw itong isa, tita ni kuan, napukaw niya, pre, punduan ay. Okay, lawig pa ba, kita sa driver ko na mo, nagapang-agaw na sa yalinya. Ito mo na gani, nagadot-dot man tong isa para hindi siya maabot, anuhon mo kay ti, diri-diritso gito sa iyaya ho. Tiyan mo na inahambal ko gani ko next time kung matyagan nyo gid pilaw. No? Hindi lang pagpilit ang drive. Ha? Ano gid ng 10 minutes nga mag-kuhang ka na? Mag-tulog-tulog ka na eh? 10 minutes power nap lang ba? Tilapit na malang tani, ibisan malang ni silang puli oh. Tiway na kalaboto, hasta dira lang gid sa kudyan, pilukan gid guro. Amo na gani kung kaisa, hindi ka nalang magpa-aircon. Paka magpa-aircon ka, abi katropang Jason? Ako nami, pag hindi sa tulog mo. di ba lang? Tani, tapos ang advice ko na sa inyo, kung kinapilaw, yung itadablas ang kuyam, hapit plus tiyangge. Baka dablas ang pwede mo kuyam-kuyam mo. Hindi gani, kuhan. Inang, ako mag-travel ko, kabakal ko na food na pangkuyam-kuyam. Di ganyan kabakal ko sang chewing gum. Chewing gum bala? As long basta kakaon ka, basta naga ano ka, bugtaw ng utok mo. Okay, di kung naga kuan ka na, lapit sa brain ang bibig ta mo. Kung may activity siya, hindi ka madali-dali pilawon. Activity mo, sige mo kaon mo. Gambal sang brain ate okay ni ha ikakaon sa hindi tanay magpahuway ah. Di ba lahat so para maligawan nyo ang disgrasya haling ko na to fun run
3: Bullseye! Bullseye!
1: Ang sinin mo may mga fun run no? Tulugid early tulugid early kaya kung matyagan da galing naubos na gurong adrenaline niya sine mga kabyanan no? Kaya ti naubos yun sa 5 km run no? mga katropa. So that's why pagtapos ang adrenaline, pinilaw. Dudamo man to kahapon kape na away, ako away ko ng api kaysa balay ko ng api. Ang Team Sparta nagpasakop pantong daan kahapon. Sa sining successful nga community run kahapon, no, sang isa ka mall kag subuman sang ACRC. Congratulations naton by the way ha ang mga promotor sini ha. Di ba? So first time ko nag-upod sa run katropang Jason nga waya pa dasig-dasig. No? May ginasundan lang kamo nga kwan nga may gasunod kami sa pick up, may kwan to, may DJ. Tapos inyo pace ara sa 7:30. Wala bawal magpa dasig-dasig. So kung runner kaya nga dasig, no? Pigar-pigar kag ito. 5 km man lang pero sadya. Mga kabin, so pagkatapos dito, may mga pahampang, no? May mga sprint, may push-up challenge, no? No, pag ito ng mga challenge-challenge to, sadya, mga katropa, bastante man sa may pakaldo, may pa-ice cream, may patinapay, may pakape. Sadya gito tanan-tanan kahapon, mga katropa. So, kabay pa masulit ang pariyasin ng mga event. Mga kabin, para sa mga running enthusiast diri sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Now, pero halong pagpauli, likaw gid sa disgrasya.
3: Bullseye.
1: Okay, amo yon to mga katropa ang unang nga hugnat sang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan sa subong nga aga. Ang una nga ang ining hugnat ang bulog gagadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Sa mga katropa naton dira, pabakuron ang aton sininga immune system. O, ang pulaw, isa gadi na sa madasig, makapapaluya sang aton sininga immune system, mga kaabyanan. No? So, dapat, kung nagapulaw ka, bastante kagid sa Santon Vitamin C para hindi madali-dali pugday ang imo sininga resistensya. So, inom lang ka mo, isa tub-tub doa kakapsula sa kada adlaw, no? Ang Santon Vitamin C, namini siya kay Vision Way kamo pamahaw, maran kamo pagkaaga, pwede kamo kainom nga daan sang-sang kwan sang Santon Vitamin C, no? Kay alkaline based ni siya kag non-acidic. So hindi siya mahapdi sa tiyan bisan kamo way kamo kakaon. Kamo nami diri kay ang Vitamin C nga halin sa mangustin. So hindi lang pampabakod sang immune system, kundi nagaserbiman nga kuano? May arapagin sang iban nga mga properties, may anti-aging, may anti-inflammatory, no? Kagiban pa, no? Kag nagaserbi bilang neurotransmitters nga kinanglanon gid sang aton sininga lawas para sa maayo nga pag-function mga katropa. So Santon Vitamin C available mga katropa ha sa mga suki naton nga mga butika. Dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sumaman sa Grace Pharmacy. Kag sa ibang pagit nga mga butika, mga katropa.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sige, matahabyog lang ko time check ha. Daligid lang. Oras naton las 7:39 ang ininga oras ang bulog naman nga gradulong sa inyo sang M. Luillier tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, so sa aton yung mga katropa dira, nakakuha na ka mo, naka-like, follow, share, and subscribe. Basi may ara pagid wa ay daw, gaan ko pagid ka mo tsansa pagid. Gaan ko pagid ka mo tsansa ha? No, kay strict nga daan ning aton nga technical partner ro. Ay mahamba na siya karon. Unfair na iya sa iban, sir. Ha? Why sila nag-subscribe sa aton YouTube channel? Kung hindi sila madala, hambal mo, like, follow, share and subscribe. Hay nag-like and follow and share nang sila. Pero gin-check kong YouTube channel, why to ilang alan?
4: Ay!
1: Yes, sir, gabase lang kuya sa imong ginhambal kag sa mechanics. Hindi ko gusto mangin affair. Tiway ta mahimahi mo. Amo nagareklamo ang ibang dao. Nyaway ko madala. Nyaway ko madala kun ngalan. Tiway guru ka mo nag-subscribe sa YouTube channel. Di blaka tropang Jason. Why sila nag-subscribe? Kundi hindi gid lang niya madala eh. Eh, balan si katropang Jason da, kay ti. Ha? Sa inyo, nag-ubraob niya. Kalaw ay mo na siya, mag-ubraob rata sang kwan, sang mechanics na ton. Tapos, hindi galit na ton pagsundon. Kita mo lang yun. Plado!
4: Ayoy!
1: Plado ka si technical partner ni. Daw naka-adapt na sang batasan, sang dragos.
4: Ayoy!
1: Daw naka-adapt niya na, daw gina-adapt niya ng kasuplada, sang klala ko. Perte, perting batasan. Oh, sige ah. Oh, bala ka muna, kahiti mo na iyan mo. Why ka muna ah. Bala ka muna. Ako yan, makuan ma, matagpatigayon lang ko niya eh. Oh, siya to nga daan, galista oh. Amo na ganun ko, why pa ka mo ka-subscribe sa YouTube channel. Gaan ta ka mo tsansa nga mag-subscribe. Balan ginangadaan, kita ginangadaan ng ebidensya. Kita nga daan, ito pangalan nyo to sa... Sa mga nag-subscribe to sa YouTube channel, oh, kita ni katropang Jason mo. O, oh, yun, nagligad. Singko, may gareklamo to. Ngayon, madalas, sinya lang tawa, blasero. Sa nag-subscribe, oh, pila lang sila. May siya nag-subscribe, sir. O, oh, ay, kita mo. Mano ka da? O, oh, ano gani? Like. O, oh, sa FB page, ha, duwa gani ng FB page natin. Dapat i-like and follow nyo. O, oh, ang official FB page natin, although restricted na siya, pero pwede nyo gyapon i-like and follow na. No? Kagang subuman ng XFM Rojas 106.5. O, tapos ang YouTube channel naton. Subscribe lang kamo po yun, pinuto lang ang bell button. No? O, hambal ni Jab Nunoy nyo. Ayusin mong batasan mo pa rin te, Jason Nunoy. Umayos ka.
4: Ay!
1: Ay, siya niya, siya niya yung naghambal sa akon mo. Yan, hindi sila yung magreklamo sa imo. Sir, hambala sila kung magreklamo sila. Ti, may kwan kuya, may rason kuya. Oh, ala ka muda. Mm-hmm. Sige. Okay. O, manamyaw tanay ha. Samtang ng iba, nag-amat-amat po to sa YouTube channel nila. O, oh, na to, no? Okay, good morning lang da ha. Kay Eric Bering. Dira sa may Hamulawon. Kay Rex Data, nga nagatutok. Dari sa aton sila nga pagpangalagad. Kay Leo Labadan.
5: Good morning!
1: Salamat sa pagtutok ha. Oh, si Taimusok Bering Araman. Oh, Ma Maria Gabeya Bermejo. Oh, good morning katropang Sir Joven Anisco from President Rojas. Ma'am Lisa Digala. Oh, kag Ernesto Alvarez. Good morning da sa mga taga Legazpi Ilawood sa Barangay 5. Kag dira sa mga nagapamati da sa may Matcom Burgos. No? Tutok sila diri sa aton nga pag pangalagad, no? Patamyaw ko no, silent listener daw, ah, kagsulid, no? Si Amilin, ah, Marbibi, kag Auntie Nunong Barugo. Salamat gid, no? Bow, perti ka basko ka signal nyo diyo sang inyong radio. Okay, nakabato na to radyo na to, no? Okay, kay Ma'am Edna Gillion Bore, salamat sa pagtutok kay Ponce Lens, no? Good morning Sir Joven, good morning sa mga katropa. O sa imo da.
5: Good morning.
1: All right, no? Kay Ma'am Lisa Digala, good morning katropang Sir Joven. Katunog dito sang station nyo sa coastal area sa Barangay Kabugao, Pontevedra, Capiz. Oh, gintisting namon to sang Friday sang hapon. Wow, kanami sang tunog ko, no? Okay, sige ah. Enjoy na sa radyo da. Sa radyo ha. Kay Rafael Paing Torbodigno, nakatutok man kuno sila sa radyo. Jacqueline Bonsalan Osorio, saka gid siya din nagligad. Nagareklamo siya do makalamu-mo pa sa kuno. No? Pero kuha niya radyo niya. Di ba? Sige, naka-tune in sa radyo, naka-live sa CP. Thank you so much, Sir Jobs. Ati, salamat man sa pagsuporta. Okay, kay Tristan Yat Gulay, nakatutok man kay Kenneth Pasete. No? Nagapamati. Kusunod din sa may barangay poblasyon sa Banwa, Sang Sigma.
5: Good morning!
1: Okay, sino pa ginangari dire? Sudan ko ni Eric Bering, Uga nga Tilapia, Kagbang Ros. Oh, kanamiton sa pamahaw nyo, ha? Yes, sir, oh, sikat man ko dire ba? Kakuha ko radio. Daw, kami lang may radio dire ni Ma'am Natalie. Bugal na, kawat ka ng radyo mo. Okay, sige nga man, kamulang gapamati na ay. Matunsaka man kamo to eh, parang gusto nyo magka-radyo. Aba, wala na kami kahulat luto niya. Nagpa-picture-picture lang kami ni apat ni Eric kag ni Ma'am Lisa. Ari sa din nagabtanay siya la di, no? Kay Nini Bakas, Nini De Latina, oh, nagatutok man kag kay Ma'am Natalie Escalona Badoles, no? Nakatutok, ha? Kaya testingan ko ang kadokoon sang volume niya, till evening. Oh, grabe, ha? Oh, sige. Advance kilit siya sa radio. Late lang nga si P. Oo, Ma'am E. No, kay Gagay pa na yung linya. Ang radio, direkta na iya. Okay, sige. Solomon Tonio, nagatutok man. Dira sa may banwa sa Pontevedra. Anong balita mo dira, Solomon? To sa natabo itong tiniruhay na gabi? Solomon Antonio, anong chika-chika dyan?
4: Ayoy!
1: Okay, sige. Kay Bernard Villanueva, no, ang radio niya, inway nag-aandar. Ay nalipatan ni Katropang Ira nga kay gintistingan ni Katropang Ira mo. So nag-andar, no? O galing sobrang dali kay busy gid si Katropang Ira ay ginakamagman ng bata. Nalipatan niya nga kuan isulod ang wire nga ginasak may kuan dabla ka ginasaksak. Reklamo pa ni Bernard Villanueva iba nga. Ikaw kumusta radyo da? Sirin niya, baway kin katunog.
4: Oh no!
1: Sino ko ni makuha ang amon dang estasyonan? Niya di, baway katunog. Kaya nabilin da ang kable. Ay, maluhoy ka, patawara. Okay, sige lang, ari niyo. Nakita ni Katropang Iros niyo. Hoy, sambalay sa dosa, pasinsya agad. No? Okay, kay Mother Elma Orda sa Gihap da, no? Sa President Rojas Maayong Aga. Kagkaya idong Monsirat dira sa Sitio Bayang sa Kalapawan, no? Sa Banwasong Dumaraw. Oh, nakatutok diri sa aton sini nga pagpangalagad, no? Kay Ma'am Hilda Villanueva, oh, nga gapato naglibo to para magbalidya mga kabinan sang panutsa, no? Oh, sige, kagkuan insalada. Bakas man ni mag-asawa, nakapag-graduate na sang ilang bata ho. Okay, kay Lloyd Navales, no? Direct sa siyudad sang Bacolod, good morning. Kay Ria Loyola Malapitan.
5: Good morning!
1: Okay, kay Marisa Navarro, kag subuman kay Ma'am Sheila De La Cruz. Okay, Teacher Aileen Arinque, no? Direct sa Barangay Bara, o sa Bara Elementary School. Good morning nanda sa inyo. Kaya Teacher Dai Lorena Dasa de la Cruz, no?
5: Good morning.
1: Pangapit na teacher. Kay Marilia, kay Manilyn Villar Basa, tutok man, no? Mama Nalibukala Bakila, good morning katropang Sir Joven. Happy Monday. God bless you all. Sige, salamat. Malapit lang to ko nung KTB Barho. Ha, kay Ma'am Edna Gillion Bores. Ma'am, bati ka lupok gabi. Ambal to, may nilok panay pa ko na mo. No? Maliban sa paggalutang sa kay Police Captain Ria ng Puyos. Aron Balasa, amigo ta. Parikoy, kapita. Kay maligo ta nga nangan kay ma-duty pa ko sa DPWHO. Sige, good luck sa duty, parikoy ha. No? Lihog lang ko dahil sa maleta. Malita nga ginamutagan sa bayo mo.
4: Ayoy!
1: Kay Ricky Boy Pantilaga, dira sa kwartero. Parikoy, may mga galan na ha. Si Copy man siya. Cyrus Orda sa Gihap, salamat sa pa-highlight. Kagkay, Ma'am Susan Dolor, no? Nagtutok man, no? Kuwata. Nakuha na to, Ma'am Susan, sang bata mong radyo, ha? Okay, congratulations. Kay Ma'am Matilde Ayayo, dira sa Barangay Libas, sa Purok Uno.
5: Good morning!
1: Salamat sa pagtutok nyo, ha? Kagkay Nanay Lorna Rizano Visto, kagtatay Glenn, sa Barangay 8. Nasuki na gini sila, yahu. No? Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, Mayon, kagkay Pariko Jab Anunoy, no? Kay MJD, good morning lang ko na sa kay Baba Joey Dayalo, nga aga pa ko nung naggarab kalikoto para sa iyang mga junakis ng mga kambing. Mahugod si Baba Joey mo. Muna, basta way mo ginapapulaw.
4: Ayoy!
1: Way mo ginapapulaw. Hindi makatrabaho, damo pa ulubrahon sa aga, damo siya pwede ma-accomplish. Pero kung sige mo nakapapulaw si Baba Joey mo, di ba Joey, no? O, papulawon niya ka papulawon. Tapos kisakigan niya pa ka kung na, tulugan. Makin mo yan. Alright. Nonoy Aligano, Aligano Week. Sir, good morning. Salamat gid sa ginatag niyo nga radyo. Kag sa Vision X Plus from Nunoy Store. Enjoy mo lang da, sir, ha? Ang radyo naton. Kag make it sure nga naka-tune, kwa na, no? Sigurado naka-tune in. Kay tiway naman sang ibang nga lisuan, da mo. Siguruhon lang gaandar ang radyo naton, na. Okay. Sige. Kay June Mark Pedroso, no? Good morning, katropang Job, and watching live from Malipayon Village, Roja City. Oh, Sir John Mark, salamat, ha? Kay Mary Ann Balasa Lopez, have a nice morning, katropang Joven. Greet ko, happy birthday sa akong eldest daughter kay, ano ni? Lab-lab? Ano ni? Ano nga, lan niya, ma'am? Lab, ano ni? Labeba? Ano ni? Lopez, ka okay man paki ano lang ha kanugon man sang ano kanugon man kun hindi ko mabasa sang tsakto ngalan niya no kay kwan gid no laing gid ya mabasa ta in tsakto ngalan niya no Ma Mary Ann Balasa Lopez paki ano paki correct lang sang ngalan no sang eldest daughter mo ano gid ning ngalan niya Lab ano ni Lab Lopez paki correct ka kay hindi ko maano gid kon bini siya Labiba. next time lantaw nyo anay ang before nyo i-send lantaw nyo anay kuning tsakto, di ba? Ngalan nyo nga daan daw ka na klaw ay managkaroon nga daw ginamarder ko siya di sa kahanginan. Mambal ka dayon nga kiss ako lang palawag to bata ko tapos sala pa na no to si katropang Jobin pero imo galiya pag send ang sala. Ayoy! Okay, kay Miss Jorlyn Antonio, good morning, watching from Magsaysay Occidental, Mindoro. Salamat po, oy, sa mga taga Mindoro dyan, magandang umaga sa inyo. Salamat sa pagtuto ka kay Miss Jorlyn Antonio, no, dyan sa, ano, dyan sa Magsaysay Occidental, Mindoro. Abot pala tayo dyan. Okay, sige, salamat sa pagtuto ka. Nag-subscribe na ako, Jason Anunoy. Duan kami ni Eric Bering lang digto. Oh, grabe, oh. Late galing ang live sa YouTube. Mas unang FB. Dari lang kumulantawa. Okay lang, basta naka-subscribe. No? Okay, done subscribe by Idol Joven. Pa-greet man ko na sa mga sa akong nga papa. Kay Jotam Daigan. Kag sa family Daigan, Dorado from John Mel Daigan nga ari sa Agluway Panitan. Nagatutok sila. Sige. Kay Danny D. Martin dire sa may Sitio Ubo sa Barangay Lanot.
6: Good morning.
1: Okay. Kag okay. Oh, good morning sir. Job, salamat kid sa radyo nga daog ko. All right. Sige. Kay Anali Obafial, mayong aga lang da sir Jobs. Kay Rose Dasig, oh, Ma'am Rose Dasig. Kamusta ng radyo, tamam, Ma'am Rose? May morning lang na sa imo, ha? Okay. Kay Jimbo Baliejo, sige. Okay. Bernard Villanueva, okay lang, katropa. Balikon ko lang na ang saksakan. Nalipat ko nga yung t-shirt, ba? Problema. Pagbalik mo din, may t-shirt pa, kundi tiganan ka ganyan. Mary Ann Balasa Lopez, Lab Lopez, Lamasa, Sir Job. Okay, samad akong si Pister. Ahayo, sige, pasensya ka daw. Kay, kung ano, Lab. Happy birthday kay Lab Lopez. Okay, sige, kay birthday niya subong, sige, kantahan ta sang happy birthday.

0: All right, happy birthday! Sa mga naga sa ulog sang ila sininga kaadlawan subong nga adlaw. Oh, kabay pa nga ma-enjoy nyo ang inyo sininga birthday today. Okay, kay John Daven Arroyo, good morning also. Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog, salamat gid sa pa-highlight ha. Kay Madeline Villarbasa, good morning sir. Good morning sa kambal ko si Hope and Bellis. Hope and Bellis kuno good morning. Kay Toto Baldigson Escalada, no? Glanog ang XFM diri sa Pure Flow Water Refilling Station. Naka Bluetooth speaker pa. Yahoo. Salamat gito kahapon na libre kami ni kuno, nilibre kami ni Toto sa Toto Baldigson Escalada sa Panyaga kahapon, no? No, nagdaog sa kuno sa STL mo. Gibaratuhan na kami di. Gin pa cash G lang oh. Salamat gito ha. Grabe ha, grabe ka to, no? Malwan Toto ba? Okay. Tama ka, Luani Toto Baldison Escalada. Okay, sige, ready ng ruleta, tada, katropang Jason. Subong aga, sige, managtag ko radyo, subong. Ang first winner naton this morning, kung kamo matuunan sang ruleta, radyo ang katapat niya. Ready na kamo da? No? Boko damo ang ara sa ruleta, subong. Ara na, gatiyog na. Pero why pa na? Why pa ang... kwan, no? Sige, para sa isa ka radyo, mga katropa. Ari na, ang aton sinik, katropa leta.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Okay, katropang Jason, spin mo na yan.

0: abang-abang na ha. Siguruhan na mga cellphone nyo nga magka-react ka muna. Siguruhan lang may load ha. Pari na, nag-amat-amat na hinay ang aton sini mga kabiyanan nga ruleta. Kami ang katropa mo, exciting. Sino ay han ang matuunan? Nari na. Okay, nag-blue, nag-silo sa pula. Nag-yellow, nag-green. Okay, tumamat daw na matabok pa. Green na, pero daw matabok pa sa blue. Okay, nag-blue na siya and daw matabok pa sa pula. Oh, ops, ops! Ay! Congratulations, Ricky Boy Pantilaga. Oh, may radyo ka da, no? Nga daog, pero Ricky Boy, kinahanglan mo nga mag-react, no? May ara ka sang isa ka minutos kag 22 segundos to react, no? Para ma kantosin mo ang radyo. Specialized radio halin sa XFM. Now na!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: FM. Oh, magamuning mga tirada ta kada aga ti napapangiti ka talaga. Oh, pag kuan mo mabunutan ka may radyo ka na. Oh, ah, so react na, react na. Oh, react na Ricky Boy Pantilaga, nako po. Kanugon sining specialized radyo ta ho. Kami ang katropa mo, exciting dito. Kapag saksak mo, hindi ka na yung mag-tuning sa ibang estasyon. Pag saksak mo, XFM dayon, mabulyum ka na lang. O, Ricky Boy Pantilaga, mayara ka sa ang pila, 25 segundos. Katropa ng bawat Pilipino, katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat. Basi ka paligo si Kwan Blau, si Ricky Boy. O, di ganip, napatay niyang monitor niya. Naku po. O, yung balkon, di pagpatsya, ha? Okay, 5 seconds!
1: Exciting!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naku po, wala. Naubos lang kantata. Why isang Ricky Boy Pantilaga nga nag-react? O, eh, paano yan? O, ang bal ni Eric Bering, ipaskwilahan na sa sir. Daw ingod balay lang kamo ni Ricky Pantilaga ba? Taga kwartiro nang saya Eric Bering. Ambali Ma'am Susan Dolores.